tsiba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka streke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: kgale mogena madibabata sa metsi ka kapa makakate le majagelela pelesa setia pelo sa bakwena ganya pafito nka bua ka bulane ka tsosa difefo.
1: Ke re baske ene ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mogopola mohlankane mo sotho thapelo Bulane ke mama rigelo wa ka mateliletse ke sebana se ba e phothamae kwena ba kae be ya ka mora o hunuti ba redi se ba koledi se ba.

pelo buliana o tshwantse te ke tsiba ka faela le siba la mshele tibana lana o le sedi bile ko ena le bolela le fatsela ka hanta tai o du hon peta ya go di mo ibile ko ena mo tshwa di buka tsana mpa wane ha o jile go mogera o petition tshe meri bana tsa mo 40 sa kae hapo hapo ka bi.

na madiba wena iringa ha u hlapa madiba u ya nyolowi bane ha ukati wa ukayetsala mekale mehlolo batho ba bona liepepe mukwena emutuna wa hankopane ya mathunya ke ketlekele boejwalo makana modimo wa ka ya ntsengang adimile phethimeluo yona e ntseng e tswa jwalo dinkong tsa ka yena ya ntsengang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka modimampa ya ka ya lebik ka ena a tlanke wole ya mohau e leng yona isop a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisang e na tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maoto ka re o basebeletsi botlhe ka ofela ba gantatai ka kotlolokele bojalo ena ntate moruti ya o nkileng ga monate go tloa go rengatsane tsa borotshelela o nyolela gantle go rrenyatsane tsa boleshomo ka go lenaneo le monnate le bitsitsweng a fela e etola sefapano

0: tapel ke mwana wa habulani ke mshimano wa kamono ka kwalinga a soli ke botlenga tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke kwalinga Highlanders stadium hantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ha bo matswalwa mutinga ke busanga bwalo ke mokana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa siwodi siwodi ke sa tefelo kefelo ke wa matsoso ka sa litlo le ntshotsho le boyetele pele ba mokana taelo matsoso ha ile morena go bana teko ke morena wa thaba motho tleditsile la boraro ke ntata rona ka hona kgotso pula nala mantaha mantaha kwala le shumele metso e mehlano kgwedi ya ke ya botshelela selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng e kotse metse ya ntlo dima matsatsi a lekgolo le mashume a tsheletseng ya ka metso e tsheletseng ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo ka mashume a robong a motso o robileng a monno o le mong atinyane bekeke ya mashume a mabedi ka metso e tsheletseng a thuto ya letsatsi lena yona e le ya sekete makgolo a robong a mashume a mahlano ka metso e tsheletseng 1956 e sale ke fihlile hantatae so many six o monnate
1: ile wa tabisa ngwaneso
0: o monnate
1: ke tla o vela njamme
0: he maza
1: ha re di tsapela ngwaneso
0: ha re di tsapela nnate
1: modimo wa le sedi wa ga mo le dikatla matsholo modimo a go kwe re a rapela modimo o motjha hapela wa khale o go rapelle go imo ho le jere mo ja kwa ditso tsa batho modimo wa tla di magoba a tla di go ba kile go go tshwela a tla di tshoitse ga mmoli go di tshofatse go ba masi a manyane di botwa ne bong kholo ba lela matlala matlala ba bona jwa mba fili ba tla bona ka pakatsa ma bitsa tlhabang di tshuli hlabela ba di motle bona ha modimo o thaba ha we di ile le tata mashala wena a sine sa pula tata metsi wa etse ke di diwane ke di ntshafatsa di tshabateng cha tsha ngwana mpondi ta boela wena me a ho le se di
0: hanya
1: modimo a bolo ke ngwana e se le bana ba bang beso
0: ka thaba ka utlwa mnate ka thaba ka nyakalla masale mogana modimo wa matsidiso le kganya le kgotsa o ba balle ko uetse o bohlokwa mo lemong wa moifi wa bara ba kgwale ka sitena le ba sothu ka kakaretso
1: ke ntate matsetse ka mmagogwana
0: ke ba nna ntate matsetse ya mmagogwana
1: amen ngwaneng
0: empa lentswe la gago le tshwana le la hae e ba nna ntate matsetse a ntate mogolo mmagorwana ya ke re na go ngetseno e ba hono hona le taba yengwe enenga e balewa ya ba ke ha e tla ba hantate moholo mama ya ba batho ba se ba ke ha mama ye bana ya ba hantate moholo mama re batho ba hloma e go e ka nna ba ke nne Yabana Semana go re paetse nganto metso ke ya le shumele motso le monga fela re ka tona mo kokotlo ho ringa ya gona borraro we mix education with pleasure wano han tataele nano nena le monna tele bititswe nga fela silimela morning drive show ke itsamela monna tele mo ifo wa bana ba gwane Munna ti Bata ribila o ya thabisa

0: lebatweng la hathama.
1: Amen.
2: Amen. Mme ke tsama kuma motlong go tlo.
0: Ya go ne ngale mo sebetsinya ngwana wa batho. Ba nna pelo yena e hetile mogau. E ka mosadi wa lota.
1: Amen.
2: Amen. Mema handele.
0: Yo ke ile nka mona ngwana wa batho letsatsing la maobane mme makgang ndebele o theo wa stadium area.

Amen. Yo kileng ka mona nkhono wa mafahla a theo wa ka mane ka hale huwe. Mohalisu. Banna ba le ba tleberia. Well done. Amen.

dile tsa wotlana ha monnate dile tsa pshatlana letsatsing la maobane banna ha ku utlwa ka nthwetse ka nga tsena e ba ke a hlaka. Eba ke tsuelwa ke bo

anna o kila ba ka utlwa go tswa ke mmemma ke mmemisi a re bana ntate bana o irata moifa bana ba kgwale a re ntate ke ya mogate no gata moifa bana ba kgwale ka re ke mogena motho e mong le mong sebeletsa moya wa hae a pire ka makgethe.

shebena kwa ne paetseng a ntlametsetso ke a le mashome a mabedi ka metso e robedi banna re sentse re matha monnate ka go tshebeletso e monnate tshebeletso yona ke re ba gao morena mo o ka kenang a bualo ka temana ya gao ka pesa le meya

Ba ha mo rena ntate matsetse. Amen ngwane. Morena ke modisa wa ka nkeke ka hlokaletho memma mo famere memma makolwane mo famere.

0: bo mo gana nkwane a le khubetswa seba ha o morena
1: ha mo gana ntate
0: Benji
1: ke tla o tsisa mo gana go ba ne o ntshirele di seba ha o morena ntate
0: seba ha o morena Benji
1: a se ke me go ntate
0: tanki senne waka morena ke le sedila ka le poloko ya ka mmatisetso a le ka maputswe ka ntate molo nyenye

0: eba ha o morena
1: wa ha o morena ke bu
0: a ke mope
1: o je nna le ba o le go ba ha o morena ke bu ya di tso ja ga ke ya ke nna ko
0: na amen e se ne so rorisanga morena o bane o molemo mo ha wa e ke o sa feeling Mema Thabo Gautsa a lepeka a ntate molo masimule. E ba ha o morena.
2: Ke ba ha mo gana wa neso.
0: Masale.
2: Di rafine di ke ba buile. Di fine le tsare a di tsore o halalela o halalela jo go di magotla. E fa tlo se le tsira ganya hao. E ba ha o morena.
0: E ba ha o morena masale ka mo ka ntate ai ka molo mwanti. Iba.
2: Amen ga tola.
0: Morena mo lima matsiri sala ka nyalo go tswa ba ba lele ba ntwe a ntate wa.
2: Kausana
0: na sirati tikuti. Kanjin nesu. Ese bo shwa

0: eba ha o morena
1: ga ba ha o morena
0: ma ha be
1: ye son tsena le nna ka matsatsi o ha o morena
0: ga ba ha o
1: ya di tsena ka matsatsi
0: le re meneng ne so

e ba ha o morena ba tla o lwantsa empa ba keke ba o hlola go ba ke na le wena ho na molela go bolela Jehova mmana le di ramabitsa le ha sa ingola motšhini wa ka o bohlale o tlebe o tla o ntsha motšhini wa ka metšhini eo re e kentseng ya kwano ha ntatae ntatae o kentse metšhini ya haifela o tsebe e tla o ntsha o

0: ba ha o morena bokanga morena o bane o molemo mo ha uwa ha e ke o sa feeling mwana ditsela ba ga ketsela tsa ka beria e ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: a bu ditukelo he ti salentse he ti salentse la ha
1: le je le khutsi re ba ha o morena
0: e ba ha o morena a bu ditukelo mosuhle
1: mona ga bo khone ngwane
0: mokana mo dimo ma tsiri so le khanya le khotswa ba ballele ba ntlu eno nneso
1: ha be je le lwana
0: ngwane tangina wa ukwa kona le tile ha monate jwa.

0: le ba ha o morena
1: ba o morena
0: ntate tsukulo
1: ke ke nyorilwe ha o ka wa mphanetsi kana ne ke kula ha o ka wa ntlela ne ke le tshankaneng ha o ka wa ntlela le ba ha o morena
0: le ba ha o morena ntate tsukulo mo hai
1: ha se tsane ntate
0: e ne ne ntate wa Morena waruna eyeye re ba ha morena mo hauwa morena o be o di marona bohle mme mmaretsi

0: Ibaha umuren.
1: Ibaha umurana dade chapele mshanga Jehova.
0: Murena antibello.
1: Ike siri wa samari alitare nyate selo. Jongi wa sele nsitari matasona kibupilo. Ibaha umurena.
0: Ibaha umurena umurena antibello.
1: Aishi bisili ngwele pila mchawche nade chapele mshanga mne kekiwe za kamisha plakha vingu kudyakun samahu. Amen.
0: Amen inna.
1: Yesu chumurena.
0: Wadipi. Ibaha umurena. Morena ke motsietsi wa ka wa mantla re ba ha o morena kutulo ele na hatuthe re ba ha o morena ho tlotlisentate mora le moya o halalelanga modimo ya lengateng ya bilengateng me ya tlanga khotla Reba ha umurena sis T ali le fatseng ale ho le dom sisi Reba ha umurena Mokana na lady
2: bolalana ndi tsho tsa lona le tselo
0: fona Reba ha umurena umurena na lady Hi. Motho wa mpola ya ina. Ba ha umurena, ka mengwa ha le mengwa o se tshabelo sa rona. A u sile hata. Ale makhala ndi.

0: baha o morena
1: go baha o morena
0: a o tsili
1: morena ha re phira re phira la wena o go shotse se fa pano ka ba ba ka ri botsa go morena ha re phira la wena se go baha o morena
0: e baha o morena a o tsili
1: ka go tsa
0: morena mo rimo ma tsiri tsola ka nyalo go tswa ba ba lele ba ntlo ya ha
1: Lalo bazaro mo kwe.
0: Amen enna.

0: lebaha umurena. Wankalosa untikane tiso nyaha iki apila. Metsidi ale hantate molopita. Lebaha umurena.
1: Lebaha umurena.
0: Uhlatsi sitso ntsa ona. Re ba ha o morena o hlatsisitsweng tsa ona ka sehlo.
1: Ka kgona o
0: fitse. Amen nna

0: ebaha o murena
1: ba ha mo nna le tsapelo mo sanga Jehova
0: rena tibel
1: ha si bo se ba re bona morena morena ba tsang go bona go mutsho wa mahodimo o tla bona ke ba ntse ntato ya ntate ya mahodimo go re yalo Jesu Kriste ba ha o murena
0: ba ha o murena murena tibel
1: a ke bitse le go le pela ka tsela ya tsapelo mo sanga mo ke go bete ka tsa pula ka go jo jo sa mo amen
0: re nene morena wa
1: Yes,
0: okay, my head.
1: Hallelujah.
0: Masapo aka urimataba. A prophet wa me masapo abe dinama. Baba watu masapo abe lemesifa. Kwaba jwalo. Ntate thato malefane ale khubetswana. Eba ha o morena.
2: Eba ha o morena.
0: Go beru.
2: Ke le la re tsamba swa ka ntle. Ke tsisa ka ntle. Eba ha o morena.
0: Eba ha o morena go beru ya bokotulo.
2: Wa se kwane.
0: Morena mo di mama tsiri so le khanya le go tsoba ba lele ba ntieno nneso.
2: Ba la go ja lo ba di.
0: Ei ne ne nna. Apa ke rata kotulo banna o tsebe ke ngotse kotulo hangata fela mana mo keleketseng ngwala khubedu ke ngotse kotulo he banna ke bona ke se ke khutla ke se ba di nthotsa ka o mona ile ke tsebe ke khubedu e seng kotulo hangata re ba ha o murena Gweru.
2: Le
0: ba ha o morena gweru ya bokotulo.
2: Ba le tshutu ga le.
0: Moha.
2: Ba le hela. Se le tsenya ha. Le ya halalela nga modimo. Go se wa ka sa di tsapela tsa go nagile di tsi. Go ntse go ntse ka mehla di go tsintso. O ho mo fere ka tsaka ha. Le a le tsahono. Ba ha wa mo bona o na go se tsi. Ka pa no le ma tsiri sa ma ya go halala. Di be lo go la go. Ke tla jo se Kristo go tla ka ke ga tsa ka botlhaga ba le fatshe. Amen.
0: Amen. Go be ru ya bokotula. Morena modimo matsiriso le kganya le kgotso a o etsetse ka go le ka go go vetse o bohlokwa mole mongwa mo ifa bana ba gwale ka sitana le go ba sothuka ka karetso
2: amen
0: wane amen nna

Pizza barubetse ntate dikubontse tshisa. Pizza bana ba ntlunya le fifi mti. Kere prompita yena haella le go tibo. Bane ba le kauti mo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be ka kauti. Ma tshuana le ha fetu wa mtimo wa fetu le polo tsa bana le basadi. O tla go tumiswa wa fela mti. Ma profita le dinga ka le botle ba tsebe wena o tiri. Ke na ya re ne ile mo pilo ke na re ne ile ntutu.

0: hao wa le ro Paskatse amna Hidi go di tla o tshelwa ka tsebeng ka tsela le mogono Nagi Yiba A e o tsa montsu o nyamela ke Ke ke tsetjina Hidi o tsa montsu o nyamela ke tsebe molato wa hao ha ke tsebe molato wa hao na eh molato na ku fi o tsa montsu o nyamela jina Ke bona o tsa montsu o nyamela ji ha ke tsebe molato wa hao hore na
1: Eh. Eh, diga simto.
0: Simto.
1: Eh, uno ngeli.
0: Eh.
1: Oh. On terrisse, ese ngre, on terrisse.
0: Oh.
1: Eh, motho o reng? O ga mo be o la moyeka, ka pona moyeka.
0: Ona moyeka. Ona moyeka.
1: O ya go tsena nyega.
0: Ona moyeka.
1: Ke ka ona moyeka.
0: A ga o khumamele metsi khumamele ba skop
1: a re tloa ho nna
0: wa a ke a bone fela ke se keti a go kwena tsena tse ka mona ha ikona
1: ke tsaisa ba re mme
0: ke le ka gona
1: ke le tlo na bone di kwela se di la ka ba Nelson
0: bona go re o ke nan le jege jane le hlang kae ka hiban
1: a o nna ke ya o ntopa
0: ba nna go re a tsa go na le kena go tla go re ke raga
1: nna ke go re ipulelo o ke o re o ke nan ma ipulelo o
0: oh pipi da
1: e mo nna ke
0: nes
1: E ke mogana sthabi ke tele no tso ga hona ka ba ke mang.
0: O mogana sthabi.
1: E ya neso.
0: Hidi e ga nnete.
1: Ha o yo anwa lo mona ho go tla ho tla di hantle ngwana di tsela ka o hlaba ditira ka nqa. Mafahlana wa be o tla o di nyang khono ka mora.
0: O mafahlana.
1: E mafahla wa fita o sia wa sia wa sia le mang o tla o di nyang kho ka nqa. E go mogana to yo go se sa TL. Mm. Go kopola ga prenya. Go mana tinnes.
0: E bila o ya thabisa.
1: Go mana tinna.
0: Ke thabo fela.
1: O tsene nene se ke ntile tsa mabang se le tsona se ke ke di seledi. Ne ke fa pali se dieta.
0: A o bana we.
1: E ntse ke ruki sa ntse go kwadisa tsela ra ke fa pali se su ya ra ke jile bodas.
0: O jile bodas.
1: E ke jile bodas se kwa da bodiso. Ke ne le tsheletsa ga ba ha mo gae.
0: Eh.
1: Ntate matsetse ha magogwana mema makolane mo fammege kwa la bataka le tsikitsane ne tshite pela tshweu a o tshupula ntsolo kwa le tsikitsane o khona mae ba magago kwa la bata mme sidi ha pita ka le tsikitsane o khona ma tsapo kwa la bata mga nang kwa ne a le khubetswana ka le tsikitsane khona le ntlhelang ka mogao ne swi e go bane Oho, aina mes. Benji stadium area. Mae ma di se zomle le ki ma putjwa ka le tsikitsane. A buti mo pedi fala ka ne tshe ha kwane. Mae ma tsho wa gautya pe ka ma simule ka le tsikitsane. Ma sale ka tshibella. Mae ma khotso khole ka ba ta ka le tsikitsane. Ma hali ya Jackson le ma sipodi. Si bone sa ha bia ka le tsikitsane. Mae ma sibulelo ma happy ka ma sipodi. Mema na le dira mabitsa ha thama e ka le tsikitsane ma khubedi mo hari shuku ga na masisi ponchong se aba ta ha bo sofo ma le di fogoti ka le tsikitsane ne ma kamelo ma happy ka temo e ke tsi ha matala ka le tsikitsane a o tsiki ka khubetsana ne ma khang de le stadium e ra ka le tsikitsane ma khoba le bogane le a le sima khoma motlong go tonga le tsikitsane go mang ka puha le tsene ntate Thato Malofane khumetsana ka le dikitsane gona gona mamogena gona o tsumane ka ditsene wana ditsela kwa dinga le dikitsane a botitukelo mosuhi bo go gane a o sile hata magalane ka dikitsane o gona phutika maspodi ne molelo ke ditshabane ka dikitsane ntate tshokolo mo hai ha tsosana me marotsidi ka mazinyo tse ka dikitsane mo gana Francis Tibelonzi ke a fetisele le rebele pela botlhabotshe ma go tlwa le na ha thute ka dikitsane le 60 dom 60 ka dikitsane mo gana na le di amere ne ma mmotse go mare ha thamane gona mafatla mo ha le suku ha le gowe mo pheme kwa di ne mpho ma gana ha shedile me ma pheko thaba bo si ha musalla ka dikitsane mo gana ma sitha ka mantsenya ya ba re ntela thapelo ya mo ha ke makhubedi wa le mo ha le suku abile ma shuma mana me zo supile ba ya ha la ngai tse mala ba i tlo di sa di tse mana tsa ba mashuma mahlana me tse nene e tsa lo ngwaneso
0: e tse na
1: 1956 166 and 26 so many socks
0: so many socks
1: so many socks
0: ah

lerogo ha e ba ha yo manghansi go tshe ka nnete ka pele ho nna ka kwano ha hona ditsebiso tsa letho yo re fela ke batlana le kgaitsedi ya ka mo e leng ngwana teng ga le a tsebe hore fa hore na ba neng ba le teng tsatsing la maobane ha dikolo dikwalwana e ne le bomang.

0: ka yo khatle mo re ke na ena ka nnete ya ka
1: ba ba mo
2: tsanga na a rola ya le ke ka se se tsang ka mona I'm not bad for that net that monwane ke se tsang ka ona era ha ya pelo bona ka go tsaka ho nna no
0: Kenny no

0: e sebe na kwa ha ene pa etseng antle metsotso ke yane e mehlano geta di mehorenga ya rona ya bohlano ke ntse ke tsheya ka mona ho thwe ke tla tlameha ho tswella ho seng ka matjeke DCO ke tla tlameha ho tswella ho seng ka matjeke DCO ke lo batla dipatlisiso ke bona taba ena e etsaetseng ya Morena Masisi e tshwana hantle le re free ya karetetse kgubedu yaa ke ntse ke tsheya boela ho thwe taba ena ya Morena Masisi e tshwana hantle le re free ya karetetse kgubedu na ka hopola taba yo nngwe banna a tsabile re tshaba le o tshetla ka re tsheya batho ba e tlaka re tsheya batho bana ai ya reko hey ke ditaba re ke potelele mona ke itse ka tsela le mokgwa mofuta we kanga ona ona hodima PCFM ya lo khotlala gaso la hantatai ho thewa hantle a vanele sotho hotel and casino ha ba ke monga ka re di tsefubidu ye hi bana World Cup ya ya go sotla gore World Cup ya go sotla hey na hatsane tse o di mokwana na na go tsa tsona wa di bona ke na go tsa tsona me ha ditla mona Africa mona hi bana di ya go sotla hle bana ye ke ntse ke batla ho tseba fela ho batho ba kile ka nna ba ya holekwa a ke go gone le sefofane le ho sepalama ga so sepalame ha ke tsebe le ho tseba gona sepalangwa jwa Rale, batho ba kile nna ba ya hole kwana. Letle gore a utlwile mo motsheare. Utlwile mo motsheare. Mohlomong ke go fihla kwana busiu. O etsa langa o ntse o tsamamo. Ho ntse ba le fifi o ntse o tsama. Ka pa itle o etsa laba. Ho ba ha o thola o mamela wa ukwa uthi na hentsane tse o di mokwana. Tse bo kae kae. Kana kwena wa bona gone ga tsoa. Wa bona gona ke nako e re tsuang bona ke nako e ba gwabalang jale bona ke nako e ba gwabalang ye o etsa la bang gore ke batla pheto phetolo enana ha o ntse o tsama gore phetuo yena ha o ntse o tsama ka pa ha o so le sebakeng sela o ntse o utlwa hantle ka ka ka o ntse o le hona mola mo ntse o ngwe le teng ka pa wa utlwa gae ka re phetuo e teng mo le tikile go twist a ke re bua le gona ho hang ho hang ho hang ha re na la ba ha bo rona Afrika borwa mo ha re na la ba ha bo rona Afrika borwa mo le di passport a rena zona e hlile re mashwela tumelo re mashwela le sothumo he ke ke le re thuse rena he wa tloa mona o le bana hentsane tse ditsetsetso e kwana tsena go tsa teng di fapaneng le tsena tsa gone mo a o fika mo o u kgona kwa teng ntse go ntse tswana le a ntse le mo o ntse tswana le tla re thusa ke ke le go puse ke ke re ukwisise ditaba tsena gore na skipane empa he a sona mo taba ile ngwana teng empa ke ne re he ba nna ya re sotla bolo ya nahatsane tse o di mokwa a tsiba a ene le Africa mona World Cup ene tswa re tsa Africa mona ne re tseba gore how to 11 e hlo to 11 how to 1 e hlo to 1 a we je a khona ka pale bona ba nentse ba lla banna ha e ba palwa ka 80 mona jwale ho bona kwana ntate ke bosiu ba bosiu ach ke tswetsa modimo di thata ka ga dilotho e shebe o di mahloho ho ra ke ya bohlano e shebe o di mahloho ho ra yona ke ya bohlano mametse hantle PC FM ya le khotlala gasola hanta tayothe wa hantle avane lesotho hotel and casino lenana o le bitsitswe selemela e re mathe ke le ba bua lo di hlontsa diteba tsa dipapadi ke potelele mona fela ke etse ka tsela le mogwa mofuta we ka ngona wa ukwa a ke khutla mono ke nna le wena ka di hlogo tsa ditaba tsa dipapadi hodi ma PC FM ya le go tlala gasola hantatai ho theoa hantle avane lesotho hotel and casino
1: bana mo ni tsabana hantatai go bona tse go buile o e
2: ha ke le bo ngwana mme
3: bana ga la ke tsa lesotho o shenka ka bo tsatsa ke motho o yo be di taba maotong pele phatswa ya floshemi in 20 dilini ni se se tswa ke se ke tini bo thomo o di makau ba ten down o e metopa e ntika Radis Karaka Mnandi le hitting Kimamiti and Dai Moho Mea Fati is a big song with a Jimmy Ego
4: Your pals, our beat.
0: Yo, yo, yo.
5: Selemela Sports Updates.
0: Ere re shebe fela dihlotsa tsa diteba tsa dipapadi hore na tsona na direnga ho singa wa letsatsi le entsweng a ke morena

ge di sheba fela gore na tsetsa etsinga ke di finga letsatsinga di hlontse na tsa ditaba tsa dipapadi ka di hlogo tsena tsa dipapadi kuri ma PCFM ke go mathela ka mane ka habo simunye ka mane ka habo simunye a ke bua ka habo simunye ke bua ka mona ka LMPS mafelo a veke yona ena go ile wa tshwara jalo kgetho ya komiti ka moo go ile wa tshwarwa kgetho ya komiti e re re shebe fela gore na yona na e kgethilwe jwanga na e eme jwang kgetho yeo ya komiti e ntšha ya semonye ga e ka ba ke nepile ditaba e re ke thekeselele teng ka tsela le mokgwa mofuta o e ka nngwe e re ke thekeselele teng ka tsela le mokgwa mofuta o jwanang

0: se wa tlanne jwalo selelekela seno o tsebe ke na le go gopola batho ba bakalo ka bose mofelegetsi ke general ka mane ka thaba bosiu ka mane se mofelegetsi le ntumedise tsena ke general a di watlana ka tsela le mokgwa mofute ka ngona dingopotse jwalo bose gift ke mpho ke wanare o dutse gantle mona masego centrale ke sa tsho jwalo diwatlane ga monate dingopotse jwalo bose Marcus Matefa Juan o dutse gantle ka mane ka le dibohong le leholo la maseru setsa piro ka mona ka gathetsane na nka ba balolla bo madam Magwebenyane ye bo madam Magwebenyane ke tla iphumana ke ikentse jwang ke letswalo la ka mono ka gasodi ka mono ka dithoteng e re ke gatele pele ga di se di mmulanne ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona ge ke re shebe fela gore na kgetho ena ya komiti ena ya semonye LMPS na yona na e eme ka tsela le mokgwa mofuta o feng me a re sheba bjalo ka mogo di ileng tsa tswa ka teng kgethonga yeno ya komiti o tlo fumana fela gore ditaba tsena di so Leso. Ya, dintho tsa ka ke tsena. Dinepahala. Dintho tsa ka ke tsena. Dinepahala. Ka tsela le mokgwa mofuta. O yana. O yana. Me ha dinepahala. Ka tsela le mokgwa mofuta o yana ke hore fela ke dikale ka tsela le mokgwa mofuta o yana ke ya dikala ke tsa net so ke ya dikala ke tsa net so
1: hello bully ke rata

0: sembunyi. Halo, beli-beli jerata sembunyi.
1: Le ha bana ba rata sembunyi jwalo. Nka etsa phoso ye kgolo ka nnete. Ha nke se o fe hore na komiti ena ya sembunyi ka mogo e kgethilweng ka tenya na e kgethilwe ka tsela le mogwa mofuta ofe. Kgetho yena ya sembunyi e ka tsela le mogwa mofuta o tjena. Presidente o tla hopola hore ke yena ya ntseng a eteletse pele sepolesa sa mmuso wa motlotlei Chief of Police Ntate Borotho Matsoso. Jwale e ba o tla tlatswa jwalo ke Vice President ke Mr. Teboho Kgesa. Ya ba secretary mongodi e ba monghadi Tumo Mmalo. Ya ba ramatlotlo kapa mmamatlotlo e ba Mme Lerato Motseki. Ya ba re bona mane di-competition-ing mane managers ke ntate Mohato Lerothodi. Ya ba re ba le commercial ya ba ke ntate Shao Mweketse. Ya ba re ba le operations ya ba e ba ntate Tshepo Kgotsokwane. Ya ba re ba le team manager ya ba e ba ntate re tshedisitswe Hlaheng.

0: legal ho tsanetsa molao e le ntate mokhonadzi heshebe tsena ka ofela ke tseneng ya di contestelo di position etse empa tsena tse ke tlo o bolella tsona tse ka tlase ka nnete ha o ka ba le mophephetsi ho hang ba le ba itsamela ba le ba nfela ga di phatlalatswe ile ya ba se legwana ha ka ba phephetswa ka mogo ditaba tsena di leng ka teng ka mogo ditaba tsena di leng tsa tsamaya ka teng ke ka mogo semunye e sebetsa etseng ka teng mme ha o sheba ntate Gesa ntate Gesa o ne a kutisana lehlokwa le ntate Senti mo ntate Gesa a ileng a feta jalo ka divouti tse 50 a motse o robileng a mono o le mong kgatlhanong le tse 16 59 kgatlhanong le 16 a thinyane a re sheba mane commercial semane ntate Shao wila kutisana lo hlokwa jwalo le ntate Masilo ke mo te ntate Shao a ile nga feta jwalo ka tsedi ka di vote tse 60 gahlanong le tse 10 le metso e mene Masilo gahlanong le ntate Masilo ka pa ina re no ka uthe Masilo empa he ke ka mogodi taba tsena di sebetsa etseng ya ka tinga tsena tsa ka mono ka tipo ka mono ka habo semunye mafelo a veke yona ena yo re sa tswa e fuma e re sa tswa e fural
1: hello bli bli ke rata semunye
0: Me a re feta jwalo ka mono ka tipo ke mmatha ka lebelo le potlakileng ke ne ile ka tsho ka re kamane ka kwading kamane kamane ka kwading kamane a bo se tlhopa sa kwading Highlanders menyenye tsi ya ka le diphuputso tsa ka tseo ke neng ke di fumane di ne di mphile hore ho tla ba le kgetho ya komiti ya se tlhopa sa kwading Highlanders empa ha ke ntse ke kenyang ko ya ka fatshe ke fofonela ha e ka ya ba teng mafelo a veke lebaka ke hobane lebaka ke hobane ditho tse ding di re ke ke be ra tshwara annual general meeting AGM empa rona re le komiti re so kopane re ke ke re be ga tshwara annual general meeting rona re le komiti re so kopane ke ka le ba ka fela leno la hore ibe di kgetho tsena tsa kwading Highlanders ha di ya tswela pele mafelo a dike yona ena re sa ke ntse nkofatse hore na e bina komiti ya sehlopha sa kwading Highlanders mentute ke tle ke tshwane le wena na e tla dula neng re sa theile meganya re beile letsoho la rona phatleng re tsebe ho bona ditaba tsa sehlopha sa kwading Highlanders ke a feta ditabeng tseno tsa sehlopha sa kwading Highlanders hei kwa tsaneng a re hei ya re sotla bolo annete ya go sotla bolo re tshaba lotshe e tla ka re tshea a se mantso ya high chair ano ke ya ka annete re tshaba lotshe e tla ka re tshea batho ba bang kan a re tshea mona re se re be ya letso o mona e tla ka re tshea batho ba bang he ya go sotla bolo ha ho lwa nyena ya world cup a tshe ba never polo bosiwa mana ba never polo bosiwa nna ha o wa shwa bana tswela ana bua le jena ke bono re ka nna ba hona le nngwe e qetang ho fela ene nye ba palo jwalo ka bo kapa ene ba palo half past 4 kapa ka bo 4 ah chiwa night empa he ke ditaba di tshwana letseding ke ditaba di tshwana letseding what we how le se ba ke nya mona o re ka ba ke motsiare o bona ho kwalwa di festere ho thwele rwa bale he ba oh ke bona tweli ke batla ukwela ona ya tweli ke batla ukwela he o tlwa mola motsia fela he a o le kae kae ha o fika di bakeng tse dingwe o fitlhele boisimo fela o tlile mona le motshe ya gona o etsala o yang sebakeng jalo otho wa bona o se o kwala difense otho e ga o gwa jalo e ya ga o phapa o fumana gae kgwa etlile ke motshe ya ke ditaba di tshwana le tse ding empa he re ntse re tla fitlha re ntse re tla bona gorena skipper ke ditaba tse ntseng a di etsagala jalo he tsena tsa dipapadi gagolo jwanga ga o ntse o sheba o ntse o sheba mona le mona ai bonnete teng a di ntse di etsala wa tseba ntse di etsala ga o sheba gore ditlhopha ke wanka kanka ditlhopha ke wanka kanka wanka kanka kanka kanka wanka kanka empa he re tla o fa tsona e se le ntho e teteaneng re ntse re di bona gore na go tho ntse e tsalang ga o e tsaleng empa he e re ke tle go fe tsona di se diteteane re tlese ke be nna gai he re bone kae kare re bone kae kare empa re ntse re bona gore tse dintse tsa ditlhopha tsona di ntse di ga e tla re ga ore phapa e tla re ga ore phapa o le setlhopha o tla fumana as ditlhopha di gaile ka batlankana ba e le gore ba tla lwana ntwa ya sedula matswapong dipapading tsa 2026 to 2027 jale e le gona wena o ntseng o phopholetsa e le gona wena o leng busy jale e leng gona o phopholetsa mme o tla gopola gore setlhopha sane sa diodi sona se ine ile sa etsa phatlhalatso mona se batla jalo mokwetlisi setlhopha seno sa diodi se batla jalo mokwetlisi ka mokgwa ditaba tsena di leng ya ka teng mme a ke ntse ke kenya nko ya ka fatshe ke utlwile gore mokwetlisi wa mehleng mokwetlisi ga le maka le mahla ga ke ntse ke nkgenkgela e ka re le ena o latlhetse kopo ya gae ka go setlhopha seno sa diodise e latlhetse jalo kopo ya gae ka go setlhopha seno sa diodi gore a tle a bona gore na ditaba tsena na tsona di tla tsamaya ka tsela le mokgwa mofuta ofeng ga fela a fitlhela dipegelo tseno tseo setlhopha sa diodi se di batlileng a fela o fitlhela dipeelo tseno tseo setlhopha sa diodi se di batlileng a le ena o sa latlhetse jalo he letloa a tla ke a bona gore na skipane gobane wa bona go tho go batliwa jalo CAF A license minimum qualification proven coach experience at a competitive level strong tactical awareness and understanding of modern football principles, ability to develop and implement effective playing philosophies and match strategies, excellent leadership, communication and player management skills, ability to work under pressure and achieve performance targets. Ke tsona dipehelo tseo setlhopha sa diodi se di batlileng. Hey! Wa bona ha e fitlha o ena ya ability to work under pressure and achieve performance. And achieve performance targets. Hey! Wa bona ha e fitlha mono he ho ba kwetlisi. Hey! Bana ba batho ba mameletse mathata. batsa bana ba batho ba mameletse mathata a dipuo tse buang. Bana ba batho ba mameletse mathata a gore dibapadi ga di sa o batle di ka o beya e kae ka re o mokwetlisi ya senang thuso dibapadi. Di mokwetlisi ya qetanga ho hapa liki ya ntseng a loketse hore ebe o le bamane dipapadi ntsane tsa CAF. Ke bua jwalo ka coach Madidilane o sa kentse lengolo la hae la hletse lengolo la hae la boitokollo ka go setlhopha seno sa dijabatho banna ebe taba ye e lebisa kae re tla re ke dipitsi nene meche di mathile ge tla boka ha di ogoa hore na bena tabatse di libisa ho kae ntumela ko nke ke tsebe ho potela ga di ogotse nna ska tse a mna timu he
2: he ne re o tshubua le motho mo mona a tswa kae mmane ho ba tswa te ba ga kwala tsela ha go tla mo ka u kwa bua le tsela re Andra haola
0: ke lona he le tshuang a masego mona ere ke potelele mona ke mathele ka mana ka Lesotho Meteorological Services ka Thutamodi teng re ile o shwa fela rena teng ba dilipile buang a bana ba boemo ba le hodimo ba ne o batla o tswa ka lapeng o tseba hore na ba re ke sthaba ke sthaba ka mana ka Jimisi o go batla o tseba tsa tjuang he wa o gata monna sthaba he sthaba o gata tsa tjuang ka pele ya ha yotlhe. E o ga ke batla o tseba jajuang ke batla o letseba le jajuang o tla re tseba ntse ka hore tsebe ke la ka tshobuya lo ka mo agabela ka o tla re tseba ntse ka ha hore tsebe je ye ke ka mogwehe ditaba tsena ditsamang ka teng ke a potela ke le ba ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thuta modi teng go dilo se ba fela go na boemo ba le hodimo bo lipilwe jwang ke a
3: Selemela weather forecast.
0: Ane se ba fela na bo ama ba le hodimo na bo lipilwe jwang ba kenga sa le tsiya re le na le hodimo le tla kwahela ka o kgatha dibaka ho phole ho isa we ba mahareng empa ho bate dibakeng a tsedinga ka maloting moya o ka lebelo foka o le bobebe ho isa we ba mahareng a ho hlaha le bo ya bophirima empa o ka foka ka matla dibakeng a tsedinga ka maloting. Hona le monyetla o fokolang wa dinoko tse mashume a mabedi le kgolong wa mafafatsane mona le mane a fokolang haholo wa ho kgethiwa hwa lehlwa dibakeng tse dinga tse phahameng. Hwathe ho phodile thatanyana ho isa le hosane. Ha re aparenye go lekana basotho go tho o phodile go tho o phodi phodile le ha mafafatsane e tla ba a fokolanga monyetla e tla ba o fokolanga mafafatsane le o kgethwa wa lehlwa dibakeng tse phameng empa go phodile thatanyana ba tsho jalo ba go phodile thatanyana go senya tjena mme ge a papa re nga ka tsela e le gore e tla amoelela tla shwela palong tla shwela palong o tla shwela palong ke maoba mona ha ke tswa mosebetsing mona jwale ke le ba hae ka mane ka kwading banna ke teana le ya o siemong o beile mogubuka ntle ke yana la usiye mo ngobe ile mo khubuka ntle ene ke o seng bana ya tla ke le lonyaka ka ka bomme he bomme wa tsaba ke hona ngwane no a weso a tla utlwa bothata na go nye wa seng a le moholo ka ga bo tshabo makoko ne meche bo ka go papere ya poho sebata ulung ka ga bo tshabo makoko bo ka go papere ya poho sebata ulung ela ho ja wa paga ho bana ha o ya mane sepetlele mane ha ona ward ya motsheso mono o ke ba ba fumana ward ya motsheso impotla fumana ya segane bana o fumana o tshisa ile kgweditsane tsa bo tsa ha o tshisa ha holo fumana batho ba khakhasela ke a potela ge se be fela lotila go nena lona letswa le emejwa ho ja wa ipaballa
3: selemela financial indicators
0: ga tshwa fela lo tila go bona le ona ke leng ka ga le bapisa jwa le chalete tsa mafatshe ya mang ke leng ka ga le bapisa jwa le dollar ya America le shumele metso e tsheletseng la maloti ka di sente tse mashume a mabedi a metso e robileng a monno o le mong lona le phahame jwa lo ka ha o le thofelwane ha o letho la di percent ga boela ke leng ka ga le bapisa jwa le ponto ya Britane mashume a mabedi a motso mo nga maloti ka di sente tse mashume a robedi a metso emene lona le phahame jwalo ka ha o letho felwane ha o letho la di percent re boela ke leng ke re bapisa jwalo le euro le shume le motso o robo e la maloti ka di sente tse mashume a robedi a metso emene

empa he ha ona party e ka ba ya qala nna ke le siko ha ona party e ka ba ya qala mabolala songe a le si le khala o tswa se party dai ding ha o tswa se party dai ding ha e ka ya qala mabolala songe.

ya balabala imputsa huri ke sike ka jola nna ka jola le musimanyana mafatsi ka fela hala ka ye mabane busi.

0: ha ke etsa tjena ke a tsamaya. Dr. Dope, hamba wena. Kodi ma PCF. Basotho, hale ka mpala hlokomela akhaonte Facebook mono e bitswang ka hore ke bobuli buli motho. Basotho, hlokomelang account ye bitswang bobuli buli motho Facebook mono. Account yenu a se yaka, account yenu e ja batho. Ke letsatsinga la moqivelo mo ke fumaneng molaetsa motho a re hela ibila ke qata ho gumela chelete yeo motho yenwa a neng a mpatla yona kapa yeo wena o mpatlang a yona o re ke deposit na ke fane ka mosebetsi a ha ke fane ka mosebetsi ba so tho hlokomelang account yenu ke le orola molona la ne hlokomelanga le orola mole. Mke sentse ke ikutlwa ke le bomadimo a be banna hore e be ngwana so banna o ntsa tsa manjelwa di chelete ke le orola molena a ke tshwara le ke nka tso hletse re nka nna ke a tswa ke le ba hantle ka se ya di clever ha so di ke motseng mo tenga ke buisanga jwalo ke mo gana thoriso ena ke jo shuwa ke ngwana matsuso ka sa di tlole church le bo etelle pele o monate
1: le le wa tabile bulu bulu tsa mahantle
0: ka thaba ka utlwa monate le wena o sale ha butat
1: so bulu bulu ga o rata ka o se monye
0: le ya ha mo le pele wa tabile ke maki. A batle le thoka bulana. Le nna ke batle le thoka maki. E monna taba ena e tsejwa jwalo monna ke chief of police. Wa tseba go maki le bulane. A batle le thoka. Ga di yo monna.
2: O monna te mabuli.
0: O monna te ntate ntlhat.
2: Bye bye mabulanzu.
0: Bye bye ntate waka. Ga di yo monna.
1: Mubusu awanta teto msomaku.
0: Angono!
1: Kazi ya ditle, waka sata.
0: Asata vale panzula.
1: Ndachuku wata.
0: Kati waka ukwa mnati mkunu waka baba ywa ukwa.
1: Toto waka lkete.
0: Changi mkunu waka.
1: Changi.
0: Kiasa kiasa maya, kileba hante kazi ya ditle va. Usanza li tinga kwano li tebele. Banna ke ipotsa fela gore na ke la ha mothimokholo kapa banna tebelele na ke la o kae empa e ka nna ba ke la ha tshabalala ka mokgweleng tshabalala ke a tswa ke a tsama santse a le teng ka kwano ka lenano le monnate le bitsitsweng fela thahamiso ya hantatai a o stebello jane ka ditaba tse qalang a letsatsi o teng hodima PCFM a ile nna le bantlo yaka ke tla dula ke sebeletsa PCFM ka mehla ke a tswa ke a tsama mo hutiti ba tswa molapo ho ba ke thole kwa. Bye bye, bye bye, Abutinao.

0: mamedi re ke o dumedise go seng hona ke o dumedisa jena re kena lenaneong la ditaba kwano PCFM. Lenaneo lena le bitswa fela thagameso le tla go wena manta a o isa labotlhano ga go ra gotlhe ya botshelela go isa goreng ya borobong. Ka jeno mo mamedi kgodi ena ya Phupjane e na le matsatsi a lesome le metso e metlhano. Mo mamedi dumela gotlhotlhe mo mametseng PCFM o le gona teng ke le boathapelo Buliane he mo mamedi ya tlileng pele go nna ya neleletsang dithapo tsena mo mamedi. Ke lebohe le Bishop Molapo ya qetang gore bulela he mo mamedi ka thapelo e re ga ba se ba entse jalo fela he mo mamedi nna le wena re tle re gatela pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona gwa mmantaga. Lebitso la ka ke Tlhalefo Motutse ke Moswati ke Mošhengwe wa Shabalala. Mamedi ke tlo ba le Thato Mafantiri ke ena a tla bantsha re balela ditaba ka re go lenaneo lena la thagameso go seng gona. Mme o tla re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka mora gora ya bo tshelela. Re boele gape he mamedi a re balele ditaba tsa metsotso e 15 ka mora gora ya bo supa. Sena se bolela gore he mamedi re tla thetha le ena goreng ya borobong ka gore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba. Mo mamedi ditaba di teng tseo he re o tshwaretseng tsona go seng gona. O tla gopola gore he mo mamedi ga ga ditaba tse dingwe tseo ke tla go fa tsona he ke tsa poloko ya morena wa Matebele mona morena Makhozonje mo mamedi naheng ena ya Aforika Borwa. Ge ka tla go fa ditaba tsa gae le ena he ka mo he ditaba di leng ka teng. Mo mamedi ge boele gape re tlatla re buisana kelo fela le letona la public service le ena ka mo go tshwanang ke moeti wa rona go seng gona. Ntle le mono he mo mamedi ka jeno gape-gape re na le ntate Paseka Masiu ke moeti wa rona santse a le teng kwano mogaleng he mo mamedi gore re tswele pele ka puisano ya rona le ena. Mamedi go tloga nakong ya ga jaana go bile le seo go thweng ke lekgotla la matona, mme lekgotla lena la matona le botswa go latela gore na paramente ya rona e tshwere mofuta ofe wa maparamente, ka gore matona ana ke yone a tlang ka gare go maparamente ka matlo ana a mabedi a ketsa molao e leng senate mmogo le national assembly e leng lekgotla la setšhaba. Mme go na le ditaba tse ngata moo maikutlo a fapakanang. Bang ba re go a nepagala gore matona e be ditho tsa lekgotla la setšhaba kapa ditho tsa senate. Bang bona ba re matona e lokela gore e be batho ba fapakaneng ko ba fapaneng ba sa tsweng ka gare go matlwana a le mabedi a ketsa molao. Mo mamedi e re ke re tlotla ga eng ya kurela re shebe molao na o reng godima ditaba tsena, dipatlisiso tsona di reng godima boemo bona bo ba ditaba. Mme re tla ke re gutlwele morago gape he mo mamedi le o sheba ditabeng tsa tlhopho botšha gona maikutlo a Basotho na e ne le afe ditabeng tsena. Sena he mo mamedi re se re kena go sona e le boipotso ba gore na e fela e le sona se ka sethi sang gore ditshebeletso tsa die setšhabeng ga matona e le ona ditho tsa lekgotla la setšhaba kapa tsa senate, kapa le ga matona a ne a tlhaa ka thoko go ne ntse o tlo ba thata gore ditshebeletso di ye setšhabeng na. Mamedi ke tsene ja ditaba tseo he re tla ke re tsepamise maikutlo go tsona. Seabo sa gago se tla ba botlhokwa go kena o tlhagisa maikutlo kapa o mamela fela go seng gona. Ka maqhubana 95.6 Maseru, Mafeteng o isa Kruting 104.3, Qacha 104.1, Maputswe o isa Bothaputheng mo mamedi ntse sa sebetse le 92.8, Athithaba Tseka 102.9, Mogotlong 101.1. Re teng gape mo mamedi le marandrang mona ka www.pcfm.co.ls, Instagram re a fumaneya, Facebook, X le TikTok. E re mo mamedi ga go le tsena he re tle re tswela pele ka ditaba tsa rona kwano. Se ntse ke na le ntate Masiu go seng gonana. Ntate ge ke o amogela le ona o dumedisa go seng gona lenaneong la rona la thagameso kwano PCFM.
1: Ke o dumedisa ntate Hlere le bo mamedi ba batho ba PCFM.
0: Ha re ke re tswele pele ntate yolo ka ke se ke ntse ka letsa ka ditaba tsena tse amanang le ditho tsa lekgotla la setšhaba le tsa senate tseo e bang matona. Molao o reng ditabeng tse kaofela tsa gore batho e qetelele e ba matona, fela re tla re shebe le dipatlisiso gore na di le bang Basotho na bona maikutlo a bona na ke a feng.
1: Ke a lebo ntate, ke a kgola jolo ka le wena o teng ha ke tsebisa molao, empa ke tseba ditaba tsa good governance. Mme ke a kgola ha ke etsa letsa ditaba tsa gago ke tlo sekamela mpulo gore na dipatlisiso tsona di fang. E le ka bogosanyana go na research yona e re fa ka bofa tsela efeng. Fere ke kgola ka bokhutshwanyane molao re tla nne go tšhakela hanyana hanyane. Molaotheo wa rona wa naga ya Lesotho ke kgola ke section 87 o kenya 4 ka maboraketeng o tlakile gore matuna e tla ba maparamente e le gore lekgotla la matuna le tla thegwa ke maparamente kempa jalo ka ha o ntse o bontsha go se go na le maikutlo a re mohlomong lekgotla la matuna le ka bopswa ka batho bao e seng maparamente jalo ka segoa go thwe ke the cabinet of experts ka apore ka e bitsa a technocratic cabinet jalo boinagano bono ba gore matuna e be batho ba ditsebo tse kgetheileng ga se ntw e ntšha se ntho ya gona bale ga re sheba ke taba e leng gore e tibile golo ebile e pharaletse empa he ge ka bontsha fela gore ke ntho e etsagalang e nde e etsagale le dinageng tse dingwe motlhala fela nageng ya Kenya ke gola ka selemo sa 2014 nakong eo go neng go busa president Kenyatta ula nna leka le yena gore a bone gore na a ke ke a bega matona e le ditsebi mme ka bomadimabe ka nnete e ile ya faila taba eno nageng yane ya Kenya empa re sheba nageng ya Botswana re sheba dinaga tse o tshwana le bo Singapore re sheba dinaga tsa bo o tshwana le bo South Korea ke dinaga tseo re reng taba eno ya go ba le matona ao e leng ditsebi tse kgetheileng nageng tse jalo re bona e le ntho e bonagalang e phela
0: e rere ke re e tshware ganyenyane felana de Masiu re rekise tlhere ka morathekiso go tle re boele re tswele pele
2: tumela bo sbabi ke mo patile hantle mme bekeng e fetileng
3: re sebeditse hantle hona ho mme ke utlwa ke thobeile moyeng hei manyeo lefu le ditjeo di boima e le ka nnete empa le ha ke sasa ka ga mekoloto tjena ke kgotsofetse gobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang
4: e sebabatso sebadibale se tje ka wena ga sena policy ya insurance jwa lona le rata go nka di-chance tle
3: ke ne ke na le yona motswalle empa jwale matshediso ga a ka balekana ditlhoko tsotlhe tsa lepato ka ga e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse lesome kwana ga ke qala go sebetsa ke atlaile go reka le ka sefela le dijwanyana ba e fedile kgomo le ditshebeletso ke ile ka lokela go etsa polane ngwanana ke tlatsetse
4: ao ngwana phephihle e ke o ka bo o ile wa tseba ka booster cover ya Alliance ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya gago
5: Booster cover o netefatsa gore ditlhoko tsotlhe tsa lepato di a kenelela gore o bebofalelwe kenya kgomo lejwe nkukele o bonke ditshebeletso tsa lepato tse e nang le casket o boetse letsete o boloke go tloa 100 maloti bakeng sa bokamoso ga se phetho go tloa ka 4 maloti o ka ngodisa batswadi bonkgono bontatemogolo le baphedisiwa ba bang o mang funeral ke lefa la moshwelelela Alliance Insurance always there for Basotho
6: Baratwe hantle ntweyo ha ho ya ho rena go e ka ofela tshwala ne tshwara o dula o tloa la pe mo tsa maya o ya ditlopong kwa wa balo batlana le ha o khutla o sena chalet o tshonne o le
7: he ho go hawana le nna nna wa tsa ga ke na mosadi le di jama ke izula nna click
6: he ku kwa bang ha ula mo go ke bana mo phelwa ba ba boletsi etseng ka teng impebe o tseba ka mogiana ona o sebediswang o thibela HIV o bitswang lena ka pafe o sendwalo
7: Lena kapafe ke injwe jintu ke satla gatlala ka ntho tse re sa ditsebeng
6: ke itsela na kapafe ke moriana o sebediswang ho thibela HIV ka mogo wa ente o ente hang ka mogo di tsheletseng e hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tje batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba matha ditoropong mona e tla o thusa nthwene o tlameha ho etse ba
7: hona ke thwako lwalo o bolela lwa empa kwano wa bolela lo go motho ka boja naesa bana go di tsheletseng ka ofela Yarr! Ana wa tla motho lo itse.
8: Lena Kapave, mogwa wa motho wa go thibela HIV. Itsireletse. Tsema boemo ba hao. Qala leng ka jeno. Phediso ya HIV e kala ka thibelo. Molaetsa ona, o tlisetswa ke lekala la bophelo.
9: tlokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa PCFM re tlokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka go fela tabeng ya botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa go tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso le gotlana la ditharololo la ditaba tsa gaso Broadcasting Dispute Resolution Panel ofisi ya lekgotla lena e fumane ya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e e latelang go ngolla kapa ikopanya le mongwedi wa lekgotla la tharololo ya dikabang tsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021 kapa o romela email ho complaints@lca.org.ls kapa o kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
0: ba medimi tso tswe mashuma mabedi re fraletse hora ya bo tselela ha ga tswela pele nda de masiu no le mo go le ntso hlalosa ho gena dina hatseding tsona taba yena di ile tsa isebetsa jwa
1: e yanda jali ke khola yongwa ntse go tata mo go di tlokomela go hore ha ke tla ka le wa le jwalo ka batla go le sebedisa ka ha go tsa maiso ka bo ka ha go puso ya na se tsontse ke le tlhoko taba ya nalane ya na hilo ka go nalane nya na ha ya go go ha go lolo go sebile na nalane ya dipolitiki tsa rona bile motho ha o hetla o shaba magao mana o tla tlokomela go be o tloa ka selemo sa 2007 ha re a ka ra bona go ba bobebe gore re ba le party e bang le two-thirds majority e le nngwe seketedile ga se re bona taba ya di-coalition tse ngata tsena tseo ke a gola go tloa ka 2012 go fitlha gana kore ke gola se ditlhano go na go a bolela gore di-party tsa rona di ngata mme competition e godile yole ka lebaka leo re iphumana nako yotlhe ga re kena ka gare go puso e ba puso e kopanetsweng e ne e bitswang coalition government jwale ha ge tla ka taba ena ya cabinet of experts e kena jwang pusong e kopanetsweng ke mona mo go tlo tla tlhokomela goreng puso ena e kopanetsweng e ten e ba le stability la hisi se ka lo ka lo but stability se banting sitliswa ke hobane ruling party le di party tsena tse kopanetseng puso le yone di ba moho di melana ka political le bakala hobane fela go a golelwa di position tsa matona e hore ka ga ruling party re tla fena ka batho ba batana e be tla ba matona ka ga opposition party tsenye ka ga di coalition partners mang o tla ntse go tsama mo mong a ga tsita nye hana e go tsana ke puso le mang
0: le AD le Mac
1: e AD le Mac ba le AD ke tsana ga batho ba kana ba itla ba matona le Mac e tla tsana ga maparlament a makana ba matona ba le a ga tsile yona the ruling party le yona e fane e lo go di palo tseno di etsa gore go be le setswalle se tileng sa puso e kopanetsweng ba le ha o kala o re ach matona ha isa tloba ma parliament go ne ho bolala gore ntwana e kopanyang u swa ya kopanelo e leng ho agolelana matona e a fela re se re fa boikarabelo go batho ba o gereng ke ditsebi di experts ke bona ba le ba tla ba boikarabelong ba makala ka ho fapana e tla go rona ntheo e reng puso nya kopanelo hobane jwale ba ne ba kene selekaneng sa puso ba tshepiswa tsela the policies So to have a signing MOU mona sile balekane mo go puso go re go se tsa ka di policy jena. Ya le go ba buima ka gore ha ile e ba motuna ke ba pamene. Go a gona go re ba a go bele di tsama tsa bona parliament directly. Im ba se tsala e ba di technocrat. Ba se ba tota ba etsiwa assess kapo evaluate exposed ha re re exposed ke re go hore ba se ba se di ide ya le re se re se ba di audit reports re se re se ba performance ne ka bona ka ofela in general go bona motho le during his tenure in the office o bona he tsa performance jwa jwale mo e bang se sa ba se sa khotsa fang go batla go le thata go kana motho ya jwa lo go tla ke mo etsa assess ka go evaluate go bana se sa ba se le ya kapo mola o tlo go tsama go ya mela go motho ya jwa lo ka mo gana go itse e di weng go hana ka thata ga se se se se se ha ke ke di ntse ke ka ha seng di etsa the complexity ya maemo e leng go a technocrat ke ena ya le marapo a bo go go ba le o sitse go ba a etse hold account ka parliament go ma go ba ha se e mong wa members of the parliament empa ha ile ba ene le dona ine tla ba motho le go go hang ha sala go tsena ka parliament o a botswa dipotso me ho ka etswa vote of no confidence ke motho a go wa tshutula ka bo ka mjeno o teng e kwa le di tona khona kwa se tlang o tla se tlo go tswa empa ha e le di technocratic thing ka nne di se ba to tla ba itmana ba bona he le go tsana ka di policy into the parliament fela ha se bona ba ta fana go tsa defend the policy thing they were so ntlheng ya gore ga bana ditsebo tsa sepolotiki tsa go fereya di-coalition partners se le botlhe ba ameyang ka gago parliament ga bana ditsebo tse ntse jalo bona ebile ga bana le monyetla wa go kena ka gaga parliamente ba lo defenda di-policy tse ntse jalo so ga e baneng di-coalition partners di sa dumelane le policy e jalo on top of opposition le yona e sentse e hanana go a utlwagala gore the ruling party is going to lose the numbers ka lebaka la ntho eno jalo baneng ga rena a sufficient number ya batho ba tla kgona go difenda di-policy
0: fele se bolela gore mmuso o keke wa ba stable kapa o keke wa tsitsa ka bona boemo bong
1: yes ge ka re e ka tlisa a collapse ya the coalition government e na le potential ya go tlisa the collapse ya mmuso o kopanetsweng ka letsong le leng pele se tla re sheba go na molao ona o teng o reng ha e ba molao o teng o reng matona e be di tsitse e se maparameng le lo go bona la o o molimo mo wa se tshabo ka po ke political strategy e ba tla se tabo ka wa translate go yona fela ka e sheba ka tsela e nngwe gore go latela gore na mapakamente a gona ke batho ba nang le boiphiso la bofeng e le batho re a tlhokomela gore ga se ditsebi gobane mang kapa mang e ka ba le tona ga fela a lekana go parlamente jale re a tlhokomela gore performance ya bona ga e kana e ba matona e bona gala e sabe ntle mme ha ba ditswa le bona e le maparamente e le ba matona ba tseba gore ha ba fenye go sale setšhaba se tlo ba punisha ka gore e be ga se mavoteng jale ba sapa matsoo ka goreng ga re sirang ka boikarabelelo ge beye di-technocrati ka pele ka mane e le gore ga di feila go feila tsona e seng rona jelo o ka e bona ka tsela nngwe e le lewa la polotiki la goreng puso e teng e tlhapa matsogo go nka boikarabelo gobane e shedile goreng the personnel in and beyond ha the competence e for halang bo makala angwe ka tsela e ne paetse e yenda
0: re ga ke re tleta benya bo sebeletse ba sechala hore na mohlomo bo lipi di patlisiso na di ka supang ha utlwa tabenya bo sebeletse ba sechaba hore na jwalo ka ha o qotsitse dina ha tseding hore e bona hala e sebetsa hantle mohlomo ke shebe hore na bo sebeletse ba sechaba bo reng dina hentse o tse e sebetsang hantle na henya le sotho bo sebeletse ba sechaba bona bo reng ha holo mo ye bang jwa le ho bewe di tsebi ka pele matona a tla ka mogao le mo matona a tsamang ka pele jwale ebile le di tsebi jwale ba sa hlahe ka hare ho matlo a mabedi kapa ka hare ho paramente ntate ditaba tsena re tlatla ka di sheba hantle ha re gutla ditabeng re ke re ya ditabeng tsa metsotso e mashome mararo ka morago re ya botshelela ha re gutla ditabeng re tlatla ka tswela pele le ka ditaba tse ding ntate Masimo.
1: Ntate.
0: Ya ntate, ha re ya ditabeng, ha re gutla ditabeng ntate re tlatla ka tswela pele.
1: Okay ntate.
0: Mamedi re ha ho le tjena re tle re ditabeng sentse ke na le thato mafanti re ka kwano re ke tswele mona fela hemo mamedi re tsebe hore re dikela ditabeng
10: meet smarter plan less get more done Avani Lesotho Hotel and Casino and Avani Maseru Hotel makes easy

ke leboga motutsi mo mamedi khotso le khotla la dikereke le sotho CC le tla tshwaya dilemo tse mashome a tsheletseng le thehilwe ka mekete e tla tshwara ho pharalla le naha mongodi ka karetso wa le khotla Reverend kona Tefo o itse ketekelo ena e tla qala ka ditshebeletso tsa thapelo ho pharalla le naha ho hetla morao tshebetsong ya CCL epe ka la mashome a mabedi a metso e tsheletseng kgweding e tlang CCL e hasa lenaneo la televishene le tla tsepama nalaneng ya yona epe ka lehlahlamang ho tshwara mokete o tla boela o kenyelletsa thapelo ho sa le jwalo Bishop Monaheng Sekese ena o tshwaetse tlatsetso ya CCL ntlafatsong ya naha a bontsha mesebetsi ya yona metseng le tshebedisanong le mafapha a fapaneng a mmuso. O boetse a re lekgotla le bapetse karolo e kgolo mananeong a thuto le ditshebeletsong tsa bophelo e ka sitana le ho buella kgotso le pile le tshehetsa batho ba nang le bokoa le ba phelang le HIV. CCL e bontshitse bohlokwa ba hore ditereke tsohle di kenyeletsoho ketekelong ena. Le khotla la naha la dihlahlobo e kholle tshwere thupelo e hlekelang seboka sa bo le shome le metso e mehlano sa diphuputso tsa thuto se tla tshwarelwa maseru ka jeno monongwa ha seboka sena se tla tsepamisa maikutlo ho dima moho o reng ho ntlafatsa boithuto ka thuto ho arabela ditlhoko tsa barutwana tshebedisong ya marangrang puisano nga le PCFM thupelong ena ya maobane phala ya e khol modie hi seke sa witse le khotla le bone ho le bohlokwa ho matlafatsa bankang karolo ka ditsebo tsa ho hlophisa boithuto ka thuto le ho ntlafatsa mekgwa eo ba bokellang lesedi ho aha bona boithuto boo e leng dintlha tseo a reng di bohlokwa ho ralweng ha maano a thuto. Sekese o itse equal e nkile monyetla ka seboka sena ho netefatsa hore ba nang le seabo thutong kwano hae le bona ba ntlafala a bile a bontsha boitlamo ba lekgotla ba ho netefatsa ntlafatso ya boleng ba dihlahlobo tsa Lesotho le ho kenyeletsa letso ho ntlafatsong ya dinaha tse ding tsa SADAG. Hara dihlooho tse tla tshohlwa sebokeng sena sa matsatsi a mararo e tlaba, mekgwa ya ho tshireletsa diphuputso tsa thuto kgahlanong le ditlolo tsa molao tsa marangrang. Boemelo ba dikoloi tsa baeti ba hlotse le ribe bo falleseditswe haufi le lekgotla la mmaseterata ka morao hore ba kgale bo sengwe ke dikgohola tsa kgwedi e fetileng. Boemelo bona bo ne bo le sebakeng sa nakwana ha kgaho ya bobotjha e ntse e tswela pele eo tlaleho e leng hore le yona e sa le emiswa ka 2023. Ramatlotlo wa mokgatlo wa dikoloi tsa baeti ka leboya Monghadi Modibedi Tefo o netefaditse diphetoho tsena moo a itseng se reetse boemelong bo le hilenga sene sebaka sepetepete le dikoloi diqawa le ho senyeha bipiletso ba bahwebi ba dikoloi tsa baeti ke hore boemelo bo ntlafatswe ho nolofatsa kgwebo ya bona ho sala jwalo mmusi wa setereke sa le rebe Monghadi Letsema Kgalanyane o dumellane le tlhokahalo ya tukiso ya boemelo ba dikoloi wa dikoloi ka pele ho nolofatsa motsamao wa dikoloi le hore dikgwebo tse haufi di se amehe. Ho tsa machaba mokgatlo wa lefatshe wa bophelo ho ore taolo ya sewa sa Ebola Democratic Republic of Congo e ka nna ya nka nako e telele ho feta pehelo ya ona. Sena se latela kopano ya boemedi ba WHO, Setsi sa Thibelo le Taolo ya Mafu CDC Africa le ditsebi tsa bophelo DRC. Ho ya ka ditlaleho tsa maobane, lefu lena le ntse le ata ka leboya botjhabela ho DRC, mme mehato ya taolo le thibelo ha e atlehe ho fihlela pehelo ya mokgatlo. E sa le ho tloha Ebola e qhomme kgweding e fetileng, ke ditshwaetso tse 176 tse netefaditsweng DRC fela, mafu a 136 a tsa moraorao dipalo di pontsha ditlaleho tse 119 tsa ditshwaetso tse belaelwang le bakudi ba 32 ba fodileng. Tlaleho ke hore ntwa ya botjhabela bo hare e susumeditse nyollo ya mafura a difofane e leng se imeditseng dikhamphani tsa maeto a moyeng tsa Afrika le ho fokotsa thepa e tsamaiswang ka ona. Mokgatlo wa dikhamphani

0: a mediere re le bohed thato mafantiri ka ditaba tsena se wa qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya bo tshelela e re tswela pele ka ditaba tsa rona pele re hatela pele le ntate Masiwi re re ke re dikela ka mona ka thekiso mma medi re rekise hang ka mora thekiso re tle re boele re tswela pele Makgaleng Roosip krimi le Makgaleng Roosip tlazarin Mamedi ditlolo tsena di tswakilwe ka morbei, morbei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. O na le vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatse, dihahammele le dithibela mafu. Tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo hore le se ke la tsofala ka pele, la swebana, le dule le ntjhafetse le boreledi. Morbei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo hore le dule le mongobo. Di tswakile ka lekgala lena ka bolona. Le hlwekisa letlalo krimi ena Makgaleng Roosip e sentse tswa kule ka tlazarin ka lebaka lena moamedi Makgaleng Roosip krimi le Makgaleng Roosip tlazarin di a ngobela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi di thusa ho ntjhafatsa letlalo le hlake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa makgopo pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le hona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa di thusa ho thibela lona ho fetisha ditorom di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema di tlapedi di tshuba ba mosolo jwalo jwalo hape he Mohamed cream tsena tsa Makgaleng di monko o monate o kgatholang di fa motho boitshepo le morolo a phamise hloka boitshepo ha le ka go batho di phutheo meketeng tseleng le hotle mo a tsamaya hona teng gale malenyatso o be le boitshepo ka Makgaleng Roosip boloka tjhelete se berisa ditlhagiswa tsena tsa Makgaleng tsona di keketsa ho phoqa di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang Mamedi di a fumaneha hohle ka hare honaha. Hopola hore ha e se Makgaleng ha se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamedi metso tswe mashume ma bedi pele re fihla hore nya bo supa e re hatele pele ka ditaba tsa rona he ho seng hona me ke ntse ke na le ndate pa se ka masihu e ha holo holo a hli a hlopola ditaba tsena se amanang le puso entle jwale he Mohamedi re shebile taba nyena ya bo sebeletsi ba setjhaba ha holo holo mo jwale maparamente e bang kagolo ya lekgotla la matona kapa maparamente e ba matona Me ya Mohamedi re ke re tswela pele le ntate Masiu ga tla re tsebe gore re o fe monyetla le wena o ke o gele thodi ma ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona le yena go di mataba ena ya maparamente jwale Mohamedi ha ke re tle tabenya bo sebeletsi ba setšhaba mo setšhaba se ka se sengata se ka sareng se kgotsofetse gore na ke boemong bofe jwalo ka ha tlhalositse he Mohamedi pejana gore na taba ka boyona e molemong wa setšhaba kapa ha e molemong wa setšhaba nam ntate Masiwi re re ke re tswele pele ntate jwale ge tseba gore re bulele momamedi ka gore re ke re shebe gona boemong bo e bang ditho tsa lekgotla la setšhaba e ba matona kapa maparamente e ba matona ka matlwana a mabedi a ketsang molao bosebeletsi ba setšhaba bo jwang ga o sebediswa bana ba go thweng ke ditsebi ba kang di-PS le ba bang di-directora jwalo jwalo papišong le moo jwale e bang ditsebi tsona ka botsona e ba matona e ba bona ba iketsetsang mosebetsi gore na tabeng ya bosebeletsi ba setšhaba dipatlisiso di lepang di reng ditaba tse e kaofela bele tlhe re tsebeng ka momamedi
3: dipatlisiso di a supa gore go ba le ditsebi e le bona matona e leng ba isang ditshebeletso ka kotlolo setšhabeng ga se kagadi ya gore ditshebeletso setšhabeng di tlo ntlafala go ne go bolela gore go tswa ka gore na ke naheng e feng mme le go rona political context ya naga eno e boemong bofeng political maturity ya batho ba naga eno e maemong a feng jale ntlha tseno ka go fela ke tsona tse tuta di re thusa gorena ga re tlisa ditsebi na ditsebi tse di tlo tsa di re thusa go fihlela seo re labalabelang go se fihlela go latela maemo a rona kapo kutlwisiso ya rona ya politiki Jwale ha re etse mohlala na hindi ka yona Botswana re sheba le bo South Korea. E a tsile ka mabaka a mmalwa la pele go hore di tsebitse jwalo. Di supportwa ke molao wa naha. Molao o a di sireletsa, o a di tshireletsa. Ka bobedi, di tsebi di boetse di fumana political support. E hlaha from the party. E busang kapo from that coalition.
0: Mm-hmm.
3: And then ya bokao, ha huna di expectation kapo di tebelo tsa hore ba performe se politiki. Ba lebeletse hore ba shebe ba be ntho bitswang a long term vision. Ha ba sebeletse go kgotsofatsa di political scores tsa nako e kgutshwanyane.
0: Mm-hmm.
3: Bona ba lebeletse ho sebetsa from a long term perspective. Jwale ke yone e etsang hore maemo a jwalo a atlehe. Jwale ha re tle contexting kapa boemong bona ba naha ya rona ya Lesotho rona. Na ge bona bosebeletsi bo ka ba ntlafatswa ko hore re beye tsebi ka pele. Ntlha ke ena ntate. Lesotho mona motho e mong le mong le mong naha ya rona e batla e leng nyana haholo. Motho e mong le mong le mong ha jwale. Ho na le party ya e ratang. E ka ba o etsa jwalo pontsheng kapa ha bontshe. Jwale ha ebile ho na le lebatowa leo a tswang ho lona le winweng ke party kapa mokga o itseng. Jwale ke a mo nka motho ya jwalo re bohlare mo kenye ka ka ofisi ge re e be le tona. Hore na o wela party e winneng lebatong la habo kapa tjhe mohlomong taba eno ha se taba. Fela taba ko horeng o se a nkuwe a beuwe hore e be le tona. Ditebello di ba teng tsa sepolotiki. Ka lebaka la horeng e mong le mong le mong le mong o na le access ho motho ya jwalo. Ka hore o na le access ke le ka ho bontsha hore batho ba opposition le ba the ruling party e mong le mong o na le access hobane motho eno ha loyal ho mang kapa mang o loyal ho mmuso fela. Jwale o tla ya re ke tlo sebetsa ka policy ena ha ke mona ho tla kgotsofatsa dithasello tsa RFP kapa tsa ABC kapa tsa DC jwalo. Jwale motho a jwalo o ba vulnerable horeng a ka ba attacked by anyone ya tla ba le access ho yena.
0: E re re ke re tshware mono fela nate ha go tshwane fela ka motsotswana ke re kise ke a gutla.
4: Hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata haholo ha gatello ya ho hloka tjhelete e re imela. Senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang. Ka letshego, ruri bophelo bo ya fetoha. Ha re nke pale ya dintle, yeo pele a neng a imetswe ke mathata a ditjhelete. Empa kajeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti. Mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela. Ha o etsa kopo kajeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao. Ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng. Letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo kajeno. Kapa letsetsa 2201017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letshego, improving lives.
0: Mamedi metsotso e leshome le metso e meraro fela pele re fihla horeng ya bo supa. E re re tswela pele hena de masibu mona mono ntso a araba hona teng.
3: E ya ntate ne ke supa ke re motho ya kgethetsweng hore e be le tona ho latela ditsebo tsa hae ka hobane ha a ikarabelle ho political party efe kapa efe. O iphumana a le accessible ho mang kapa mang wa political party efe kapa efe. E le hore motho a jwale can be influenced somehow ke di politicians se di feka padife ga ke etse mohlala tsela wa ofinyane ha e ba ka e le tona ke a member ya political party ha ho bo be ho mo tsa politics wa opposition ka tikatla ba tomo so tsela tso go ba ne jwang ga bua go tsa ba tsa go ba loyal to the political party e mo be ile mo no wela ha o le motho tsala jina ya sina affiliation how much why is how much why how much why how much make kwa how come na advance the policy complexity is a harmony ko ki bile ke tla tsena data bena ka hore gila ba etsa botsuto pampire ne re ngotse ho publish le ka 2025 ke mo se dinga kona ka July mo go ne go bontsi ho ha o nyolo wa ka manye mo mo sebetsing ha go loka ha go mmuso ka mong o ba bue mo be le mo go yo are in a decision making position me motho a ka ga decision making position e ba a target ya di politicians ga ba politiki e bile e ba target ya batho ba businessmen go ba neng o na le matla a go nka grant jwale ke mana mo batho ba bue mo bono bo jalo ba politiki ka go ba re kgwebo ke kgolo ba o targetang ka gore ba tlo o nonosa mahadihadi gore o etse diqeto tse favorelang bone so ha ke ne kere motho ya kgethiong go ba le tona go latela ditsebo tsa hae o vulnerable ke ne ke e tlhalosa jale ha re theowa re tloya go yena motho ya ka godimo jale fere botlhe ba hirwang mmuso le bona gotho ba kene ka ditsebo pele re tle re shebe gore e la ba ntho e buegang gore mmuso ona o ti o tlo tla o sebedisa meritocracy go hira ba fela ha re bone ntho eno e etsagala gobane di-party di dula di batla go kgotsofatsa balatedi ba tsona so le ha re ntse re tlo tla re sebedisa meritocracy go ntse o tlo sebedisa di-merit go ntse go kgethwa ka gare go batho ba tswang di-party tseno in one way or the other ko gona moo go neng re supa gore diphuputsa di a supa gore ga se karampi gore tere ka ga re na le batho ba ditsibi therefore public service e tla ntlafala no ga se ntho eo re karareng karanti te mono go tla tlameya go jale go tiswa go in terms of go ntlafatsa institution le go ntlafatsa tshebetso ya molao ee ntate
0: re bulele mo mamedi ntate 2121 9956 kapa plus 2665 9956 mo mamedi ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago a theka mona ka WhatsApp o sebedise 6200995662009956 hantse re tswela pele le ntate Masiukwane erere ke retle go o re fela ke podile ntate Mtumi ke mpa ke batla go botsa moeti wa rona mo gore na keng go ka sitisang gore tsona diphati tseo tse pusong ditsebiditswe gona teng ke potso ya gae ntate le tshwara o ka qwading gore ke mametse ntate Masiu e be a ka reng ka monagano o reng basotho re iphetotse ditsheisa tsa lefatshe ka baka la go ikgelosa dinthong tse neng di re sebeletsa ka ga di ne di thehilwe godima meetlo ditlwaelo mekgwa e tsejwang le go utlwisiswa ke lesotho ya bang ba ikapesa ka bohlale bo sa arabeng letho la diphephetso tsa bophelo ntle le dikgang tsa go seng motsheage le mantsiboya ke maikutlo a ntate le tshwarana a o sima sentle ore ke utlwa ditaba tsa ntate mono ditaba tsa taba ya matona ka ditsebo e ntle gobane kgigo e tla ba le ponaletso ga gona ba le listi phapanya maparamente le ba ditsebo ke efeng letona la meru o qeta go tswa ka gara ofisi ke qala le go utlwa gore lekaleng la meru go na le letona tonagolo ka gara paramente o thotse tuna go a lokela gore e be re na le motho wa boemo bo o jalo ya boraro gore ka tulong ya matona teng o a bua ke dipotso tsa ausi masentle tseo e bang o tla tseba gore o di arabe ntate o tla di araba nate masimo 212199956 kapa plus 266599956 momamedi ke yona mo o kenang teng jwale o kena ka mohala o letsa ere ke nke momamedi ka mona PC dumela go tsona di Ndade Musa Mamunyaka. E uko phamisa lentswe ndade.
5: Ndade.
0: Uko le ke o phamisa lentswe.
5: E ya ndade. Ya khola ke taba ya mamuwa.
0: E ya ndade tsela pe.
5: E ya ndade. Ke utile ndade a lokudisa ditaba tsa a etsa mohlala ka tsa na ha

0: wa bua ka taba ya ya ho ga ditimiti ne di tsirele di tseng ke molao jwale ke ga na o go nana he nye ya lo na molao o tingu o ka tsirele ka taba tso sa sa o ga e be di tsitse ka ta ta ta ta ya ntso ka tiu haolo ke utlwa mona mo a bolelang ka haeba mo e tla be e le yena mosete e mong le mong le ga e ba sa ikgatalatsa go na le taba eno ya go go na le kgetamelo e o a kabang le yona ya sekolosi jale ke rena ena go ya ka dipatlisiso tse wa di entseng o bona e ka se ka re tsebisang gagologolo ge le naga kefeteng go ya ka ka ena e le motho ka dipatlisiso tsa gae o bona e ka ntlhe ka go tselang molemo kese obane o tlo mmana gore motho le ga e bantse a na le thaselo ya go sedisa o swaua motlhare ke ba bangwe gore a shebe kwa le ka ke a leboga
1: a ke lebule gagolo ntate ke a leboga ke lebule gagolo ntate monyake e o tlatla a o araba phese dumela
2: kgotso
1: nate
2: ntate mazilo ntate aka motlhanapi
1: ntate masilo ka motlhanapeng ka moo
2: ntate waka e mametse ntate taba tsa dihlakile ke a ritsa ntate empa nna ke le motho ne nkana ka rerese boithutswana mono go le gona ke rebe maparamente a ka thoko go paramente matona a ka thoko go paramente lebaka la ka kele go na le makala a magolo mona e leng ore a lekanela gore a elwe tlhoko ke tla tlotsa e ke sutang ga e ka ba mane ke ka ba lona le la public service ya ba health ya ba temo ya ba home affairs makala ao o ne o lekanela mono ko tsepamise maikutso ona ko bee batho ba ka sang ka thoko e le ona oithuti ya gona ore ka bona sebese tsa maja a molemong wa setšhaba o bana e tsogo ke bapolotiki ba yaka ditlhaselo kale wantate wako
1: lebule gagolo nate masilo ka maikutlo a wa gao 2121-9956 kapa plus 266-599-56 pc dumela
3: eya
1: nate
3: ke raka tsa botsa ntate go na ebe executive mo ga re tlhoke setsibi na gangata go feta ganyane ke tlhokomele kare ditsibi di na le go sebedisa ntho thong kwa ka pheny gagolo gagolo ga ka elelelwa ba ba ka elelelwa gore executive ya fokola ba etsa dintho tse ngata ke na le metlhala e mengata gagolo e nka fetsang makala a mangata ula athe batho ke ditsibi mme ga ke lebeletse go bona katlego ya bona ebe re bona goa goa bona ka elela letsatsi le letsatsi empa botho ke ditsibi na executive ga e fokola na ntatsega kapo ke a utlwalana te motuti ake
1: ee wa utlwagala e re pele o chercha fela ke ne ke batla gore ke utlwisise gore na ditsibi tsena tse o buang ka tsona e ba boemong ba matona bao ba goreng e kile ya ba ditsibi ba kena ka ga ofisi ke boemong ba matona kapa ebile boemong ba di ps
3: wa tshwana di ps matona ka ofela gobane o tla utlwa o tla fumana motho a kgethetse e botona o thee motlhomong ke itse motlhala e le letona la temo o te aya motho ene wa tlaile gampe ka tele wa letona mona o etsa temo gampe mo a phelang teng empa e ka ga a fitlha botoneng mono ebe ga o bone taba eno o buang kana go gang fela
1: a golo ke le tinto e re a ya gabe ntate
3: ke a lebona
1: a ko jane go tswana ntate masiu ka metsotso e mmedi fela ke shebile nako tseo e bang ke dipotso le ditlatsetso tla thetsa-thetsa ntate o tsone
4: ka lebona ntate santle ke gola ke tlo e sheba ka makgetlho a mabedi gore re e sheba boemong bana ba executive bile re boele re e sheba boemong ba bahlanka ka kakaretso bile re re ke bona ditsibi go na le ntate kapo mma ileng a botsa gona na bothata boteng ga ditsibi di ka tsa tlaga ka gara di-political party bile ke ratshe bothata bo o ka tlaiswang ke taba eno ke gore ga o kala o tlhaga o le setsibi se e tswang ka gare o party e itseng o santse o na le tshekamelo ka gore ditsebo tsa gago o tlo di sebedisa go advancea dithaselo tsa party yo o tswang ka gago go yona jale ke mane mo o tla fumana gore jale ga diparty di tla ka di tsebi tsa tsona ka go fapana hona le mo go tota ga hana na dinga sa tloheba la jaba modding le taba ya bohlale bohlale bokotse hobane ha re tla ke le bohlale ka le bangata ka le nkae le nngwe go ka etsa la ofumana hangata ke thulana ka diphatla go ya le mona o se e sheba tsena ke se ke e sheba tsena ya no e sheba tsena yo lo fumana o ke ke dia ho nka gqeto kala kala ba e molimong wa tseba ka pole dia ha re se re dumela no nka gqeto fara e molimong o etsa bonete ba ho go tsheto tse ding kueng jwang ka po bang o ntse a nka lo lahlela ka mana ka ha ha ho a tsa se bitsa ka ha ha bo e lo re sitwa ho ba straightforward re sitwa ho ba objective jwale ha re tla boimong bane ba ba public service e re reng jwale e hauwe ka batho ba ditsebo of course ha re ya tabeng ya ditshebeletso setšhabeng and le setšhaba se lokela go se sebeletswe ke batho ba nnang le boiphitlhelo ba na le botsebo bo nepagetseng eno ke ntho e re kareng it's fair and square jwale ha o the list ha di sa tlotse di matha so ga dintse di tla matha fela taba ko gona di matha di kentse batho ba nang le ditsebo tse tlhokwang kapa tšhe ganye gona mo di-listi tse rona ga di ka tsa matha ga fela di tlatsa matha di tletse batho ba nang le botsebo bo tlhokwang phoso ga eo ga fela re tseba gore batho ba jalo ba tlatla ba re sebeletsa gangwele ya di-listi ke goreng go tla bo ba le taba ya batho ba tlotla ba sitwe go ba karolo ya bosebeletsi ba setšhaba gobane fela e se di-membera tsa party tse busang go bothata ba yona bo batla bo le gona mono ka gore jale e tlotla e excluda batho ba bang from participating ka gara taba ya bosebeletsi ba setšhaba
1: re le bitsong la nako felana le masio re ditshware mona felana di re tla di bona gape nakong e tlang ge ke re rekisentate ke le bule gagolona di masio mamedi re ga gole tsena fela ke o sie le o tlo ba le wena go tloa ga jwa le hemo mamedi re ke tswele mona fela ga ke o sia ge rekise
5: ra amohela lenanong la Vodacom Lesotho le nna Jovi dula fatshe

medi metsotso e supile re fraletse gora ya borobedi a church mofumane e ndati moiketse motshwane mona mo medi gene ga lokela go re ke re tota ge qoqa le yena ditabatse batlang di le malwa tse amanang le bosebeletsi ba sechap mamedi re nge ke shebe ke bona ona ka ntlena na e ka ba ke yena ka pa che re nge ke tswele mona fela ha go tshwana

0: Amedire re tsela pele he ke utlwe maikutlo a ha o di matita ba tsena seo gentseng re bua ka tsona
1: PC dumela. O mo yeng dumela.
2: Ga go la go.
1: Ho tsona di.
2: Le ma di ding ka nna.
1: E ya na di.
2: Ga di ke mame pe a di se re ha o di se a ke le. A ba ba ba tsa o botola mo ha. Ya le ke go tsa ona ba ba ba ga a ke ba le ka le di ke la nne tsai ba.
1: Fela jele ga re ke re tlaye tabeng yona eno he ntate Masilo ya gore jale ga se sona se etlileng se e leng sesosa jalo ka ga utlwa ntate Peter a tlhalosang sa gore jale ditshebeletso ga di yeo setšhaba.
3: O tla bona maparamente a ekeletsa o bile go tlokwe keketso eno ya one e tala ka eng kgwedi yona ga e kopane le taba ya production e ba teng ga ntse o eketsa go fetola meputso ya maparamente nako e kao fela le ya matona le ya bomang le ya bomang bao ba godimo go bona production e te yona taba ya ka moeteng eng jae.
0: Jale ha ke tle bona bo sebeletseng mona mo re buang ka ditaba tsa ditlaleo tsena tsa auditor tsa monamodi ke se ke supile le ho yona ena ya kajeno yeo re buang ka yona ya maqheku le maqhekwang.
3: Ntate hola ka ha ba le ntho e nngwe tsena ne e ne e le mane o senya sena golo o thwe o ka ngotse ke bontate ntshele mona. Ene ga ke ga sekgadinyana a ka ra sokola go bona gore dintho tsotlhe le mesebetsi gona le di-project di fela di tsamaya ntho eo e gaula thubi e tlotla e tsisa letona golo ka lekalo go bona gore go a tsamaya ile a sebetsa botlhela ka gobane nna ke ne ke itse ka ntho eo ke yona e tlo thusa gore le go bona gale go mosebetsi o teng makaleng eanda ile a sebetsa botlhela
0: ana di holokile ntate ke le bule ha holo ntate
3: ke le bule ntate
0: ke bule ha holo ntate ka maikutlo ha o PC dumela
4: kgotsa ntate e ke maha PC ntate
0: ntate maha
4: ya ke le mametse le nna le banta ka nete re tlalo tsa mona mo ditsentsong o bua ka tsona ke di utlwa hantle wale ke kopanya dintho tse pedi ha ke mametse tlaleo ya modula setulo wa economic cluster le tlaleo ya monamodi yo re ha o mametse tlalo ya mona mo di ndi o no mametse o di khajana ga le lena ha e tlalo ya hae mona o bona ka bo ya tapile ke bona bo nne botlame go nka gato ntontse dintse sa etsa ha le ntse tlame ya go etsa ha ke le motho ha bua ka go ba bang ha ba productive o ke tlo tuma ka rona ba ne e productive we bona ka tlase ka o di mo ka mo ha e bone le re ka iketsisa fela ntate o ya ka iketsisa fela ntate moputse ga sheba ga rena gore ebeng leng bahlanka kapo bohlanka mahlong a hae o bona bo se productive ebeneng o sebedisitse semetho se feng ke na le lebaka leo ke tshwang tsena ka nona a ke re nna le wena re tla dumelelana re utlwe dipalopalo tse o thong bohlanka bo tsona empa ntate moputse ga o ka wa nyakala hantle kore wa kenelela ka gare wa fitlha wa sheba ona mohlanka bona bo ntseng go bua ka bona go tho ga bo productive ke bofeng o tlo bona gore ka nnete wa e modulasetulo wa modimo
0: o so le gole nate mohapi re se re sa utlwe antle
4: gana bale ga ke utlwagale
0: a o tlhakile nate
4: ee ke go o tlo bona gore wa e ka nnete modulasetulo wa economic cluster o ipeela maikutlo a tshwanang le aka gale kwana ne ntse ke re hai ke se bohlanka ha bona thuso but ke sa tswaelelwa late tjenana ha ke hlokomela a ba polo.

o tse mo mamedi dumela. Bo emedi ba Lesotho Ethiopia bo matlafatsa mehato ya ho beha Lesotho le sebaka sa mantlha sa bohahlaudi kwano Afrika ka dikamano tse reretsweng ho ntlafatsa bohahlaudi karolelano ya setso le menyetla ya botsetedi. Lekgotla le phahameng le lebeletswe ho fana ka kahlolo ka jeno nyeweng e tlisitsweng ke basebedisi ba motlakase ba batlang tlhakisetso ya hore na ditefiso tsa motlakase tse hlahisitsweng ka dilemo tsa 2024-2025 le 2025-2026 sa ditjhelete di ne di le molaong kapa tjhe. Semati sa Lesotho sa mabelo a malelele Dikeledi Majara o fumane medale wa Gauta ka mora ho hlaha boemong ba borobedi mabelong a Comrades Marathon a neng a tshwaretswe Durban, Afrika Borwa maobane. Ho tsa matjhaba. Ho ya ka ba boholong Ukraine, ke bonyane batho ba robong ba bolauweng ha ba bang ba lemetse ditlhaselong tsa Russia tsa dimisaele le di-drone.

0: Amanda Black, Unganyeki, Pilomonineli, Peace of Mind, AJ Gantz, Olivia Dean, Baby Steps, Erebea Mitzuzunyele Shumele Mitzuy Emihlanu, Pilaga Fikaurenyale Shume, People's Choice Radio, 92.8, Wisa 104.3 MHz. Wanatsatsilalin Zalazamajwa.
1: Ana mokgwa wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mokgwa wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

DPC FM 92.8, we saw 104.3 megahertz. Na taba tse tsentse di hlahella jwalo mo mame di ditaba tse manang jwalo le ho hlokahala jwalo wa e mong wa batho beo e hlile ntaba tsa ha bona halandi di le ngatanyana mo mame di Kenya ya mas ya mandebe le mo mame di me antsa tshware ka pontsa ba tshwa ba re ihlile tsedintse dinthotse o bona halandi le molomong wa batho ba bangata ke gola ke yo ntate wa mofumahadi wa hai a ibuile mo mamedi le morena maso pa ba bangata nna ba maketse ho utlwa hore king makosonke wa bobedi o na kentse jwalo kopo ya tlhalo mofumadi wa hae se gothadi jale ba bangata ba ntse ba tshwa ba re puo ena ya hae le hoja ehlile ba bangata ba re a re utlwe ka ene hlokagala lefung ba bang ba re mohlomong e ne ntse e hlokagala ba bang ba re ebile re bone bohlokwa ba boteng ba bontate ho tlela hore o emetse ngwana wa hae nakong eo e leng hore a na ka ba bullied a ka tshoswa go ka ba le ntho tse ngata haholo tse etsagalang mme ba ntse ba tshwa ba bangata gore re bone bohlokwa ba bontate ba ntse ba tshwa ba re yane empa ga ke tse dingwe tse ditaba tse tlhaeletseng jalo mo mamedi ke o tlhokala jalo wa His Majesty King Makosonke wa bobedi me ke bone ho rofeta mona e hlile le lapa lentse le tshidiswa jwalo ba ntse ba tshwa ba re he le ha ba ho le jwalo ka phatla tsena tla ne ba ba tshietse tla ne ba be temba keng sa bona mo mamedi ke se dintse ditaba tse hlaletseng jwalo ka potsentse di hlahella jwalo tube le ra ke bone o kene ditabeng ka pohlaletse ditabeng o ne tifaditswe taba ya hore o tshwere mo mamedi ho sema opane mme tsatsi lena o tla hlahella ka pele ho le gotla kenyeletsa jwalo taba ya mokganni wa e-hauling e ka re jwalo ho laba le monga supanye monga sethunya a re e like se ka re jwalo wena o kene dikamanong tsa legato le kgarebe ya ka jwalo ya ba dikganya ba eng kaofela mo mamedi tseo ehlile legotla kapo sepolesa se itseng se di tla bua gotla go tlo bonagale kapa go utlwagale ore na tse dintsi tsa dintho tse o etsaetseng ebe na ke dife mo mamedi fela go bonagale ka ga mokhubena wa e-hailing o la kgona gore he a tloe jwalo kapa a balege bophelo ba gae bo bolokege mo mamedi ya ba o mmathela jwalo sepoleseng se gaufi le ena ke bona mo e leng gore he ena jub o la tshwarwa ba bangata ntse ba tshwa ba ga hai yano jub wa di etsa jwale kapo ke mogomongwa gore a dula ntse a le molomong wa batho ba bangata fela ke tse dingwe tsa ditaba tse ntse di etsagala ke tsebona wena ke nnye o iponeng o reng ena yona e tlile e la ntse tsenya kapo e la nkgolotsa kapo e la etsa gore motho o ko nagane gabedi ka dintho tse ntse di etsagala mo mamedi mpa ga re tlene ge di shebe jalo ka ditaba tse ntse di trend e re beya gantle go e lesome pele re fitlha gore nnyane ya lesome mo re tlotla re qoqa re bua re gola mmogo le ntate Pielo Majola ena ke transformational coach wa re tataisa lo re tshwara ka letsogo utlwa fela gore na ka ba batho ba betere jwang tse dintsa dintho tseo re lokelang gore he re di ele tlhoko ebe na ke di fimo mamedi re bua jalo ka o tlokoma gwa rona ebile le monsena sa 2026 re 2020 fix ska suit ska fetu.

0: your brown dash, boom boom. Mabelo mo nile Calvin Fallow. Everybody wanna be in love. So tlao lentse letsa ma jwang ntjetsa e. Mantabeke. Mantatsa na re reng ke nako ho leboha. Re re ke hashtag gratitude Monday. Ba ne re re tshwere re ho dula hona le dintho tseo re ka di lebohelang hona le di le batho be o re ka ga ba lebohelang di fumane ba fumane di wena ka mogotswana dumela ho hle mo mametseng o le hona teng
1: dumela bo sibabi ke mo patile hantle mme be ke ngefitile
2: re sebeditse hantle hona ho mme ke utlwa ke thobeile moyeng hey manyeo le fuli di tseo di buima e le ka nnete empa le ha ke sasa ka ga mekoloto tjena ke khotsofetse ho bana ke bulukile mme wa ka ka lepato le hlomphehang
1: ah e se babatso se ba di ba se tse ka wena ha sina policy ya insurance jwa lona le rata ho nka di chance hle
2: ke ne ke na le yona motswalle empa jwale matshidiso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato ka ha ene ile e saleng ke bula dilemong tse le shume kwana ha ke qala ho sebetsa ke atlehile ho reka le ka sefela le dijwanyana ba ifedile kgomo le ditshebeletso ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse
1: ao ngwana phephihle e ke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya alliance ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao
3: Booster Cover, ho netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maloti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maloti o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
4: Anna kharage tsa re sotho o shenka ga botlhatseke motho o e be ditaba maotong pele phatswa ya floshemi in 20 dilini se se putswa ke 16 botomo o di makausi button down e metopa in tika Rally is Kalaka Mnandi, the hitting. Kimamizi and that die. Mohomea Fati is a very strong with that Timmy.
5: PCFM, your pulse. Our beat.
0: Mm-hmm. Your pulse, our beat. Ere bea me zozung ele shume pele gefika hore nyale shume le moto o le mong. Moreko fumana di kloza di taba za hora yale shume le moto o le mong. Nzagana le foreplay at 11 o'clock. Moreko wapa la peanuts ene te la tela ne moma medi. Poto ya gona yale tzati more re chore re rata hukla ho ena moma medi. Re rata hore re nkero fe di taro lo. Che ya holo ba ma medi ba fe di taro lo. Din tonzo ufto fita ka haru hotzona. Hukla hore na ke leto tzabo na din tonzo ufita hotzona ebe na ke di fi bane e rena lo ba ka go di ntwa bomametse ebe a re shona re di fita jwang ebe a re tsena re di atamela jwang empa he ka go leng eo ya lenaneo ke mo gereng go fa monyetla wa go go jetsona o ka hare ho eng o ba mo hloka le bitso ebe he ba mamedi ba tla o yeletsa ga gona ga bone ka go ka yatamela tsena ka po gona ga bone ka go ka tswa le mona ka po gona chese mpa gere o ka etsa tsena jwale o ka romela voice note ka po moletsa o ngotsweng nontsikelelo Pinemanatia lo yiso.

0: ba na ntse o sa itseng tate mo shabulu ntse ngwe lengwe lengwe ba bo tsaka ntsena go tlaka ka go e hlakileng everything so o bo hlale ka tsena o tsene sekolo ka bona wa tsala banga wena ba dina le something e nang le yona e le strong with you o re ha ga tawe ke ntse ke tsitse le social media ke nale se le go dikela ba di six ke santane ke tsige ka ga mara
1: ke rata tabena ha ke rata tsala pelo ba wena ka ndi ah but tsunya mele tsekajal aski paper jalo tsunya metse 6 a utlo empa ke a thaba ho tla taba yena o e buang o no tsola pelo hola no tsola pelo ba mothabetire e dilahe we mashema ma bedi a metse mehlano pele ke fihla hore nya le shimele metse medi but hi rilo na keletso ya ka ke o refela a ka mo shebe a ithutena hore na ke motho ya bantembo pelong ba hi ha o le jwang hi le yena fela ya fumana molemo ha o le jwalo a tseba hore hasiona mamedi tswala pele le wena o eletse mo mamedi wa rona o batla keletso o hloka keletso e bile o kopa keletso ya hore na a ya tamela jwang taba ena yo a chong are ihle o ka haru ho yona bo tsafela hore o na le motswalle motswalleno wa hae wa utlwana ba utlwisisana ba hudisana fela ntwa sa yeleletso ke hore magatwa mabedi motswalle eno wa hae yena ha mo tshietse ha mo hloka mohlala hore ha kulelo hore nka lakatsa beteng nka lakatsa ntshietse fela jole ke bona ihle e se le habedi a sa khona o bateng ka bo a sa bateng le hona ke sa tsebe na go baneng go sa ka ba le tlhaloso e a re fa yona jole hore ha ke tsona ke etsa jwang ha ke batla go lahlelwa ke motswalle eno wa ka tsela ka mogotshwanang ha ke batla go ke dule ka roka mano ena tsela e santswe le molemo o ke le sa hore ke etsa jwang.

kapa ho di sana e monate empa ha ha empa ha se jo fumana tsietso ho motho ya teng yo o renki a friend. Trust me, o tla mo hloka ka le leng a ba le siko na ke re a gaohane tsho jwalo bona re mo mamedi o kopa keletso ho tswa ho rona botsa bona ya letsatsi tsho re ke na le mtswala na mtswale le reng o teng ke nete ra utlwana ra hudisana fela ke a gola se le habedi ke lelo hore bona le matsatsi e ke mo hlokang ka po enkile ka mo hloka ya ba jolo o sitwa hore a be temba ke nsaka ke sa tsebena ho bane o sitwa ho ntshietsa holo ha ke kulelwa ke hloka support ya hae ke hloka tshietso ya hae ha ke shona ke atamela jwang ke mo confronte ke mo jwetse na ke mi kae ka pa ke tse e but I realize the best relationships thrive and grow through communication na ke ra mo dudisa fatshe ba shebe ba ibue e banga sa utlulu utlisisa na motho yo o reng o tla gawana rilo ha se ka gawana fela sa utla le hlakogela hae tsho jwalo ke PCFM wena ma metso lo ka ntse tsa eng hore nya le shumele metso medi ke tla go sia jwalo le tla di makutle le na neng le bitswang midday life ke la ditaba ka ofa tsona di feletse he o tlo utlwa lotse ba fela hore na tsentse di etsa le bena a ke di feng tsentse di hlahella jwalo bena a ke di feng ba re rilo good morning ba re le montse metswalle.

0: Anna Haraga Zarasoto, Osheng, Kakabun Kazake, Motu, Uyubi Dita, Mautung Pelepata, Yafloshemi in Tani, Stilly Nisiputa, Kisikistini Botomo, Uzmakaus, Batten Downu, Emitopa, Indica. Rally Skalaka Munandi, the heating. Kimamiti and Dai. Mohomea Fati is a very strong with a Kimi. Ego.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Over the whole journal, PCFM, your pulse, our beat. Hanto di Mashora Gala Shumanamitsu Medi. Mamadiwa PCFM, Libisanaka Gate, Adi Maku, Tekere Bujolo, Rilo Makabudi. Yabinurain out to a man who ring Yabrobong, Kela Horing in Alishumanamitsu Medi. Anka di tapo ho kakapa shalofom tutsi ka lenaneo la tahameso momamedi re mmoho jwa ka sa bontsitse mogabodi hore re tlotla ro fa ditaba tsentseng di etsa hala ha jwale e ka ba ditaba tsa kwano lapeng e ka ba ditaba tse tsa lang ka mane ka machabemo mamedi jwale ka ho hlokometse hore dingata tsentseng di etsa hala mafelong ana be ke gile ga hlokomela mamedi ha ke kena ditabeng tsena tsa machaba ke mo re hlokometseng hore America le nahayane ya Iran ho tlala di mothating wa hore bjale ho kobele tumellano ya peo ya di hlomofatse la ho lojwa mamedi wa PCFM di taba tsena di bona hala di dikanyeditswe di taba tsengata mo jwale ho tlalang ha Iran e hlile bontsha hore ka nnete le yona e thabile haholo ke taba eno maybe le dumela hore e hlotseng yawe ntwa yena o tla hopola hore la ba ga qolotsa jwale mo jwale le tona la machabeng la na ha eno le bontsitseng hore ge motlotlo bane re hlotseng yawe ntwa yena mamedi ntshagele ba re ke tlo bua ditaba tsa magotla kwano ntse ke kenya le ditaba tsa nyewe kwano mme ba motlotlo ka yona taba eno mamedi hore ba ntwa yena ho ya ka bona ba ihlotse la ho jwa mamedi wa PCFM re tla ke re bona hore na ebe mohlomong ditaba tsona tseno tsa hore ditaba di ka nna tsa loka mme mafora a tsamaya ka thello mane le kgalong lane la Hormuz ha re tshepe hore mohlomong he ditheko di tla theoa tebelo ke hore mohlomong ditheko tsa mafora kapa theko ya mafora e tle e theowe ha e le mona e ka jwale America jwale le Iran di tla tekenela tumelano ya kgotso tla opola mamedi wa PCFM naha ya Pakistan ke bokena dipakeng ditabeng tsona tsena tse manang jwalo le ho fumana jwalo tharollo ntweng ena eo e lahlile kapa eo ka yona ho lahlileng bophelo ba batho ba bangata dipakeng tsa dinaheng tsena tse pedi ke Israele momamedi tse tharo Israele America le Iran e sale ntwa ena e qadile kapa hona ho thagowa ha re mathela ka mare ka Afrika Borwa mabedi wa PCFM re tla hlokomela he hore ho na le mekoloko e meng e metjha he e bonahalang jwale e hlaella ka mora hore jwale ho bonahale bane ba ipelaetsang ba Afrika Borwa hore jwale batho bana ba phelang mono Afrika Borwa e se matswallwa ba gotlele dinaheng tsa bo bona o bonahala ho na le karolo e nngwe he ya maAfrika Borwa mmamedi wa PCFM e hlileng jwale e emeng le yona e nyatsang qeto ena e bonahalang jwale e nkilwe ke karolo e nngwe ya maAfrika Borwa ya hore batho bao e seng matswallwa naha eno ba gotlele dinaheng tsa bo bona jwale bana ba bang he ba hlile ba supa hore taba ena ya hore ho na le batho ba yang ba gotlelang dinaheng tsa bo bona jwale ba ne ba entse dikgwebonyana mono Afrika Borwa e ba baketse tlhokalo ya mesebetsi le bofuma ke a mama maikutlo a ntse a hlaela mamedi ho ba bang ba baahi ba Afrika Borwa ho bonahala e le madamba momamedi maikutlo a fapana ditabeng tsona tsena futa mona re hlokometse hore baahi ba Malawi bona ba kgobokane e sala ba kgobokana ho tloha mafelong ana beke mamedi wa PCFM ba emetse dibese ba bang ba se ba palame ho le ba Malawi ba bang ba ntse ba eme hona jwale ba emetse dipalangwang tse ba isang ha bo bona Malawi mamiri wa PCFM me ho ile wa hlokomela ba thabile haholo mafelong ana a beke mo mamiri ba bina ba bontsha hore ka nnete bona ba khutlela na hinya ha bo bona me ba tloha mono Afrika Borwa me ha o sheba maikutlo a neng a ntse a hlaella ho marangrang ene e le hore a o banna batho bana ba Malawi ke batho ba khotso ba sina ditaba tsengata me ho bona la jwale ba fumana mohlomong he hona le karolo engwe ya ba ahi ba Afrika Borwa mono ba bontsha hore atch batho bana ba Malawi le ha ba tsa majena ha se batho bana le ditaba ntse le maikutlo a ntse a hlaella he mo mamedi wa PCFM empa he ba ananetse hore ba tshwanela hore ba khutlele ha bo bona le ha o le jwalo mo mamedi re ntse re shebile tsona taba tseno tsa batho ba khutlelang mahabo bona ka padina ntse a bo bona re hlokometse hore Lesotho lona ka net ha o bona hale hona le mekutu e bona halang e etsa hala ka pa mo basotho ba reng a tshe rona re kgobokane le rona re kopa hore re khutlele ha bo bona ha bo rona ah ntlela ba wena o kile wa e bona taba eno mamedi wa PCFM ha o bona hale mo basotho ya le ba reng a ka net re khutlela ha bo rona Lesotho futa mona ke le ga hlokomela basotho mo ba neng ba ikopantse ba super hore na ba botsa ba ahi ba Afrika Borwa hore na bona ba khutlele Lesotho na ka ho pula mamedi ke le ga ufatsona ke ba tseno ga ba ga o bapalla mabanta ano le ha o le jwalo mokgatlwane wa hands off basotho o ntshitse polelo ba felong ana a beke ka basa tswa feta beke mamedi wa PCFM mo o neng o hlile o bontsha hore basotho ba ntse ba tshwarwa mane KwaZulu-Natal me polelo ena e supa hore muso wa Lesotho o ya le hloko taba eno ene le polelo e matla e supang hore muso wa Lesotho o ya le hloko taba eno ya hore basotho ba ntse ba tshwarwa mane Afrika Borwa KwaZulu-Natal mo go bona la njwale he mamedi e hlile ba tsametswe ke yona taba eno ya hore ba ha bana ditokomane jole mokgatlona wa hands off basotho o ne o hlile o tutubatsa hore mmuso o tloele hloko taba eno ya hore basotho ba bana ditokomane ba ya tshwarwa Afrika Borwa me hands off basotho e boetse ire ho mmuso wa Lesotho o bone hore o netefatsa go basotho ba sebedisa di ID o boetse hape o mokgatlo o bontsha hore mmuso o etse bonnete ba hore Afrika Borwa e kopana le Lesotho e le hore mathata ana a tle a emise ke maikutlo a hands off basotho ano mo mamedi wa PCFM mo rileng ga buisana le bona mafelong ana a beke mo ba neng ba hlile ba totobatsa hore a ka nnete rona maikutlo a rona kore fela basotho ba sebedise tokomane ena ya boitsebiso e leng ID madibohong ba bile ba sa beele nako e sa fellwe ke nako tokomane eo ya boitsebiso mamedi ke maikutlo a hands off basotho ano a ke tsebona o ka bana maikutlo ditabeng tsona tsena di tlale o ntsena tse ko fileng tsona bana ba hands off basotho ba re a ka nnete mmuso wa Lesotho e tsa bonnete ba hore basotho ba tshela madibohong ba sebedisa tokomane ena ya boitsebiso e leng ID ba se ke ba fellwa ke nako kapa ba se ke ba fuwa matsatsi a felang ba tshele fela mono tla gopola gore mamedi Afrika Borwa e fane jwalo ka ho bitswang ka hore ke 90 days matsatsi a mashumi a robong bakeng sa ho tshela mane madibohong wa fuwa mo mamedi wa PCFM ha o tshela mono ke molao empa bana ba hands off basotho ba hlaka engwe taba ba re a ge batla go tokomane yona e be teng ya ho tshela o tshelo ka di ID ba boetse ba re jere ka ha mmuso ulana wa supa pejana mo mamedi hore o ntse le dipuisano le Afrika Borwa ba boetse ba tisa taba eno hore jwale la ile mona mmuso o le dipuisano le Afrika Borwa jwalo o tlo hlokomela hore taba ya bohlokwa ke hore bona e le hands off basotho ba re basotho ba se ke ba fuwa matsatsi a itseng ha ba tshela fela ha ba khutlela ka mona ba itsamele fela ba se isa tokomane eno mo mamedi ke tsona ditaba tsona tseno ha ke tsebena di bobebe ha kae o ba ne bjale ditaba tsena di ama dina ha tse pedi mo mamedi wa PCFM futa mona he ba re mmuso wa Lesotho ka ba politiki ba Lesotho ba etse o nnete ba hore ba nehelana ka naha ena hobane ha ona thuso hore ebe naha ena ikemetse ke motho mme ba re ba politiki ke bona majalefa a naha ena ke bona bao ba fumana melemo e tobileng bona ka hona ha ba utlwisise hore na gobaneng he ha ba sa dumelle hore jale naha ena e lokollelwa Afrika Borwa jale potso ke hore na ke bo mang ba tlameng hore ba lokolle naha gore ikarabelle ho Afrika Borwa naha e ke amang e ntse le potso mmamedi hore na jale naha e ke ya bapolitiki hands off Basotho tse ke tla buisana le lona enke ke tlo utlwa gona le reng naga e ikarabelela go mang naga e ke ya Basotho ke ya mang ke bapolotiki ba tlamang gore ba kopanye Lesotho le Afrika Borwa ke mang gantle ke boikarabelelo ba mang go kopanya Lesotho le Afrika Borwa e tlame gobe motlhomong kana ba go na le ntho nngwe e sa utlwisisei mo mamedi o na le taba e nngwe e sa tlhakeng mona ke mang a na le boikarabelelo ba go kopanya Lesotho le Afrika Borwa dipolelo di a tlhaga maikutlo a fapane a ntseng a tlhaga mmamedi wa PCFM jwale potso ke gore na ke mang ya nang le boikarabelelo ba go etsa jalo na ke ba politiki ke boma ba nang le tokelo ya go nka qeto e kalo na ga se Basotho na ha se marena jwalo jwalo ke ditaba tse tlameng gore di tlhake mmamedi ga ntse di tlhaelela jwalo lebiso la ka ke tla dimakutle ke tsona tseno tsene ke gore ke ko fe tsona he mmamedi wa PCFM ga ke tsebe na o ka bana maikutlo ditlaleng tsena tse ko fileng tsona empa ga e ba o na le maikutlo he nomoro ke yone e ne o e tsebang ya 21 9956 ne ko fa ditlaleng tseno fela gore na o tsebe gore na tsentseng di tsala ke difeng futa mona mmamedi ne ke lakaditse gore ke tlotla ke buisana le mokgatlo o lwanelang ditokelo tsa batho ba nang le boswefe mo mamedi tla gopola gore mafelongwana a beke he lefatshe le ne le kete ka jalo letsatsi la matšhaba la batho ba nang le boswefe kapa ba phelang le boswefe motlhomong ba tla e tlhalosa beng ba teng ga re ba fumane mo mamedi wa PCFM ge ke re tlotla re qoqa le bona kwano ge ke re utlwe gore na ba reng he ka letsatsi lena la matšhaba la batho ba nang le boswefe mo mamedi ke tseni tsa ditaba tse kgolo he seo re tshwanetse gore re ne o di thetse mo mamedi o ne o di tsebe re ke utlwe gore na maikutlo a gago ke a feng mamedi wa PCFM ditabeng tsena tse ko o teketseng kwano PCFM dumela e di tlale hommo
3: ya mona mo na
2: he mmona na he mmona a ne ke re na ke mang ya na le boikarabello ba ho bona hore Lesotho le kopangwa le Afrika Borwa ho ba ne le maikutlo a ntseng a hlaha a tla hlaha megatlong e kemetseng a hlaha jwalo ho bo hands of Basotho a hlaha jwalo ho megadi politiki jwalo jwalo jwale ke mang a tshwanetseng ka qeto ya go kopanya Lesotho le Afrika Borwa ha maikutlo a ntse a hlaella tje
3: maikutlo a bona ba a beya kae ba a beya godima go ja kapo ba a beya godima motlokei ke monganaga
2: ee
3: ga ba kebaakebahlaakebatswane ba ka ba yene ka pele ya gone ga ba botse dipoo
2: ke le bila holo me

0: ke maikutlo a ha mamedi ke metso le shimene metso mhlano he re faraletse ho raina ya le shimene metso medi ge ha o le tsena he ke tle ke potela ka mana ka bo ramatheola mamedi wa PCFM
1: hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata ha holo ha gatello ya ho hloka tshelete e re imela senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yeo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno e se taba ya ho ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo ka jeno kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho ho na le melawana le dipehelo letsego improving lives
0: le shume le metse tsheletse mo mamedi re faraletse hora ya le shume le metse medi re tle go fe monyetla ke bone go ntso ke na 2121 9956 ka pa 59956 hey e tle go tlo go na mohlomo lo wa ho qetela tabentsena ke tle go fe monyetla hore nge go tlo go na wena maikutlo ho ke a feng ditlalong tsena o tla hopola mamedi ha ke bua ka debatsane tse ya mananjwalo le batho bana bana le boswefe ho ile wa hlala taba tse ngata haholo dinaheng tse ding ba ne ba nkuwa jwalo e le batho bao ho ka etswang meriana ka bona mohlomong ho no hlahella jwalo ba ile ba bolawa ka baka la hore fela ke batho ba nang le boswefe mme ho no na le batho ba neng ba dumela Afrika kwano hore ba ka sebedisa ho etsa meriana mmamedi wa PCFM. PCFM dumela?
2: Ntate Makhutle.
0: Ga o tswa nkgono.
2: Oo, ke a utlwa o phela hantle hle motaung ya Mokoena a motle.
0: A ka nnete ke phetse hantle haholo nkgono.
2: Ke kgomathisetso tale. Ke ne ke re batho bana ba nang le bosofe. Ke a kgola ka nako nngwe wa tseba motho le ha o na le ntho nngwe eo naanang gore e na le kgaello e ba le wena o sa itshaba ka nnete nna nkebe ke bone ba na le phoso eo nka ka mo makallang kore le gabe ke moshebile o bona ke moshebile ga ke a mosheba gore ha-e motho eno ga tshwane le batho kore ke moshebe ka tsela eno le motho a kulang ko ka nako nngwe ke a gola ntho ya gore ebe motho ore ga batho o kenegelwa ka nako nngwe yabe le gore ka nako nngwe pele ya gago ke yona e mo kenetse empa motho a phelang le boswefe motho wa bosofe ebile a tshele motho o ka mo kenela o ka kenela motho a nang le dikgaelelo tsa bophelo kore motlho mongwe a ge motho o ne a tse bo iketsetsa letho a kanete bosofeng teng a kanete bampa ba re naganela kapo nna ke a gola nka re ba naganela ke bone ntse le batho ba tshwanang le nna bao nkekeng ka tswa fa o duelela sekotlolong se le seng go gorala le ena ga e le ngwana ka dikobong tsa ka ga ke bone kakare o na le mathata motho wa mofuta o jwalo jale fele ke ketelelang ka ena ke ke a utlwa section le gore ke section mang yona
0: nthoeng Hands of Basotho
2: okay Hands of Basotho nna mo e ke utlwang e kakare e na le o ntshosanyana a ke re wa tseba gore batho ba ka saka kwaa ka ntlela batho re atisa gore Lesotho ke phio batho bano ba ka nkanya ga o na letho le re le etsang ka thoko go bona jele teng ga baka ba re a ke re bona ka lebokwadi ga re lefa dikgwedi tse tharo le boetse le re le batla eng e gogang kukela morao le tsamae ka passport a pele jalo ka wa etsa hala leto re ne re le se teng re tla etsa eng ha re ha ba re fa mo re ba re fanteng re ne re batle hona re batla hona se ka re bana ba di khutsana o tla ga mo pepile a go iphuthumatsa ka nna ha o mo tshwere ka letswa go pepile ngwana ha o fela nna o hula nyama le go re putla ke sa tsebe nang ka re ke bona ka batho ba ne ba ka nna ba re khutsetsa mo ga ba di passport a a ke re jala re le 5-3 months le na le bokwadi a ke se
0: o hanana le bona mona mo ba neng ba re ba batla basotho ba tshele fela
2: ee ntate kore ba ka nna ba re banna ba tlekisa e seng ba tseba gohang a re batle one re batla one ga re batle one aa ke bone ka ka re batla re aa o le jalo khutlela morago hele o kala ka di-passport-o ebile gohang ang a re sa batla letho le o le bona ka mane gobane ga bare ba re fa go nyane ga re amoele re ga o fela rere batho ba modimo ga le kampa la boela laka la re tlhwere-tlhwere a nyanyana ga golo ga ntate dipholo a so late naga ee ya ntate makuti
0: kgone mathisetso re le buile golo mme
2: ke a leboa sebata
0: tanke metsotso e masome a mabedi a motso o mong re faraletse hora ena ya leshome le metso e mmedi ntate makutle ke sankatana ka lebitso e nngwe fela ntho ya moshelella e ka kgaolang kgang ya gore na dinaga bobedi di a kopangwa ere ke utlwe ore ke sankatana ka lebitso e nngwe fela ntho ya moshelella e ka kgaolang kgang ya gore na dinaga bobedi di a kopangwa ga go botswe basotho referendum potso eo mosotho a tla e araba e be e kapa tšhe ke phetho ke tu ke sankatana ke ka moa di bonang ka teng sankatana ke tlhokomela o boswefe ke dumela gore le nepaetse ha re le bitsa jalo boswefe mo mamedi o thu ke boswefe go jalo metsotso mashome a mabedi a metso mmedi he re faraletse gora ena ya leshome le metso mmedi e re tle go tlo gona wena o bona ka le go ja sankatana potso ya ka e ne le gore na ke mang ya nang le boikarabelelo ba gore jale a kopanye dinaga tsena tse pedi ke mang a nang le boikarabelelo ba etsa jalo naga yona ke ya mang le ke leng thuse mono naga ke ya mang PCFM tumela aoban ga ke tsena jalo go latlhega gobaneng 2121-9956 kapa 5996 metsotso masome a mabedi a metso meraro he re faraletse gora ena ya leshome le metsomedi ke tlo nka o le wa go qetela ke tsebo go fetela ka mane ka magotleng PCFM kgotso ntate ke tate maokae ntate setsong ntate
3: eno ya gore ebedinaga tsona di tla kwapangwa ka go ya ka hands off ga e na loka ba tla baka meferefere di tshwana le yane e seng re e bona ka mosemane ga se ntho e lokelang go etsala eno ya botlhokwa ko rona ka le basotho naga eno ya ona e kgutle ka moo ne e tla go rona re tseba go ba bona ona tsela eno e ba seletsang dintho ka yona na ke ya mofuta ofeng e le maaforika eeaaeopangwe ga di a tlamaya kopangwa na e nngwe le nngwe tlamaya go e sebetse ka molao wa yona go latela medi a yona go latela boiphitlhelo ba yona e seng ka boikakaso bone bo re bona maaforika ona e ka batla go sebetsa ditaba ka ona fela ba ntse ba tsebao ba kotsometse ka gare go sebaka seo e seng sa bona
0: e gotliswa ke boma
3: ke sa kilena
0: e gotliswa ke mannaga eo
3: naga eno e le karolo gotliswa ke gona ge le basotho tate ee ka ditumelelano tse tlhakileng ka go dikwapano tsa dinaga tseno tse pedi e ka ba ka mema gona ge le basotho ga e ba otlo thata ga mema dinaga tse dintsi a re tse kankane tsena le diphitlhelo go ga di tlo kena dipakeng go utlwe gona bothata bo ba gore lesotho le ikemele ka medi ya yona e phethaetseng ke bofeng ba re fega molao e seng ka ntwa
0: go gotla wa naga go ka tlisa tharolo e feng mathateng ao basotho ba tobaneng le one
3: ga ntate re na le mo buo thabeng ko o nonde wa o fetula mabuo a mo nka mo sense go bona gabe ntse re o sebedisa re ka be gena le phapang ye kgolo a holo ya bophelo ha ene ba re ntse re tswela pele go sebedisa mo buo wa gone mo
0: ha no tsheke ntate mang ka mo ka tlatsa
3: le ka ona holo go re ntse re ha ha ka ona ona o no mabuo ona le ba pala ka ona mo ke ka be lu go ona o lo go lo ona re phela ka ona re tswa mo le mo tswa wo
0: empa ho tlo le hlolwa ke kwa dipanyana ena fela le ka etsang ka sebaka se se kalokang
3: ha re hlolwa kwa dipanyana
0: ena ke le buile ntate ha no tsheke ntate mang ka mo ka tlatsa
3: ke ntate se tsime se tsume ntate
0: ke a le bua mongaka
3: amen
0: ha ke tsebe mmamedi ke bona ka re rutlile he re ke nkelwa go qetela PCFM dumela khotso
4: dumela
0: khotso mme ke me mangwe
4: ke nne a ke yana kona thara pe ka nne na ke se ali mo insa PCFM
0: go fela ho le jalo ke hona hanta tai o mametse o le thabatseka
4: e ya nda
0: ke ya le bua mme
4: ha ke tsebe ke ka nna ke ka bentsa tsontso fu ya ka tsona mme ke ka tsana ha ke a ba botse ha ya pele o kana hantle ntle na na ha ke ama ha
0: e
4: na ha e ine ile ya mo rena ka longwa le se tsaba le mo kana mo shesha le tsala sa ha tsala sopo emba ma ga ngo mo se mo ngutwa bo ma ga ka tsa fella o bo mo kana mo shesha wa bo be di he nna ne ke bona ke itse ke mgono a ke
0: e yang kho
4: ne ke bona ile ya mo rena le se tsaba empa hona ke a nda tlaka ke a ka politiki
0: o
4: ha ke etsa mohlala wa o ga se ke sa e bone ile a mo kaena wa tsela mo gana ha sa na buo la ha o ke tswa ntinela mona mo ga ja mo ga le mo ho a ke tsebo ka na ke yena a ke khetetseng ka ba ke a politiki a mo khetetseng mo ga tlo tu bona mo sutu etsa na ha o ke ba re se lo di tsa na ke bona batho ba se ba bua di tabeng tsa di
0: a o bana nkhono o tswile moyeng o ka mane ka thabatseka mmamedi wa PCFM uri o na le maikutlo gore a akanete naha e se ikarabella ho ba politiki ba ne ke bona ba etsang diqeto kutlweka o super jwalo mmamedi ke ne ke ikutlwe gona maikutlo a lona ke afe mmamedi wa PCFM ka nnete ke bona ka ena taba re tshwere mme ke utlwile maikutlo a rona gore na le bona ditaba tsena jwang ke tlotla ke buisana jwalo le moeti wa rona kwano ke tle ke bontshe gore ka mare ka magotleng pele ke fetela ka moeting wa rona ke tla tlhokomela gore go na le nyewe eo basotho ba mengwang go yona ke nyewe yane ya section 2 e tla kala ka gora ya bobedi mo mamedi ka legotleng lane le phaameng ka mane ka court 6 ka court 6 mamedi wa PCFM nyewe eno ya e mabapi le LEC kapa ho nyollwa ha motlakase selemong sane se fetileng mo jwale section 2 e buellang basotho mono hore motlakase ona o buima ka hlolo yana tla fanwa ka jeno ka hora ya bobedi ka mane ka court 6 mo mamerike tsona ditaba tsona tseno feta mone he nyewe tse dintsentseng di tswela pele ke nyewe yane ya molaodi wa mhleng wa sesole e leng yena maparankwe mahao me o tla hlokomela he mo mamedi ke mo jwale hontsong ho fana bela ka bopaki ba boitshireletso ba moqosuwa wa boraro ge tla ditlwa taba tseno mamedi wa PCFM sanzani ditswela pele ka mane ka le khotleng le phameng ge tla o fa tsona le tsona mamedi e re pele ke kwala ka golo ena ya pele he ke le tshwara ka mona ka kwading professor Kananolo Mosito o bolela ka mehla hore masofe ha phile le bosofe empa ke masofe ka sesotho ke ya le bo ntate ke ntate le tshwara ka mane ka kwading hore a ka nnete masofe ke masofe ha phele le bosofe empa ke masofe a ke nna ke le buile haholo ke taba bohlokwa yeno e o e tekileng kwano mme he re tla e beya jwalo mo mamedi wa PCFM ke ditaba tsa ntate Letshwara ka mane ka Qwading. Ra o le tjena mamedi ke tle ke fetele ka mona ka o Ramathola mo ke tlotla ke lata moeti wa rona kwano wa bohlokwa yena ke professor Maraki ka mane ka sekolong se seholo sa setšhaba. Jwale o tlo dule fatshe o tlo mmotse dipotso bane re tshwere ditaba tsa bohlokwa tse amang wena ka kotlologo ka tsela e tshwanang. Mamedi ke a rekisa ke a gutla. Hopola nomoro ya rona ke 2121 9956 kapa 59956 ke ona motla kena teng he o le ka Thabatseka, o le ka Qasha Snack, o le ka mone ka Mohalesuk, o le ka mone ka Qhuting Bafteng, ka Leribe Maseru. Re tla le boatshetso ya gago e re ya o le tjena mamedi ke tle ke potele ka nqena fela.
5: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

0: ba e ba re di khutsana khudu ba ke ke mba ba ikisa sekolong ka pa ona of mana dijo ka mono ka matlung e le go bana jwa le ba sina batswadi ba sina ba habo bo ke taba tsetsana mmamedi e bophelong jwale ke lakatsa gore re tlotla re sheba hanyane ditaba tsena mmamedi le wena ge ke go tlo gona wena maikutlo a ke a feng o bona ho sebetswa jwang go ka matlafatswa go kae gore jwa le ditaba ditle di fela di nepahale professor
1: ntate a re lukile ntate
0: a go dumedise mmamedi wa PCFM professor Marake
1: ke a o dumedisa mmamedi ya Gabane o a sealemo ya sena se segolo o se mo o mameteng le teng dikoleng tse nne tsa naga le tsa lefatshe kao fela ke se ke boletse gore lebitso wa ka ke Makwala Marake
0: a professor ga re gatele pele ntate ka baka la nako
1: ntate o se a boletse gore ge ko tla beha leihlo godima lekala lena la ntshetsopele kapa lona bona boiketlo ba setšhaba ne tanka methati e meraro re tla sheba gore na lekala lena ka bolona ga le sebetsa gantle go lokela go be jwang jwale re tla le tlhomola moutlwa gore na mo re bonang teka le na le mefokolo ke go kae mme qetelelong re tla fana ka dikgothaletso gore na go ka etsiwa jwang ke ka hona he le kala lena ka bolona ditaba tsa lona etena le teng hore le shebane le batho ba tlokotsing ka hare ho setjhaba sa rona e lokela e be le tata le apesang ba hapetseng ba kgetlepeditsweng ke maemo a pakaneng a bophelo ke ka ba ke bana ba lahletsweng ke batswadi kapa ka mekgwa e fapakaneng e ka ba bonkgono ba hodisang bana bana kapa batho ba bang bao bophelo bo ba beileng tlokotsing ka mekgwa e fapaneng ya bophelo mme ntlha ya pele ya lekala lena ke hodima ditaba kapa tlhokomelo ya bana moo bana ba fuwang lenaneo la ditsiane tsa bana mohlomong ke tjho jwalo mme lenaneo lena motho ha o sheba ditokomane tse phatlalatswang ke mmuso malebana le taba tsena le kadile ho bewa tekong ka selemo sa 2009 ka malapa a ka bang sekete sebetsi wa lona e ne ka o bonolo fela o matla haholo go fa malapa a fumanehileng kapa a futsanehileng ba nang le bana ba bantlokotsing ka baka la bofuma bono ba malapa mokgwa wa gore ditsiane tse itseng di fihle go bona bakeng sa go kgatlhametsa ditlhoko tsa bona tsa mantlha tse kang dijo tse kang diaparo tse kang ditaba tsa sekolo mme ka selemo sa 2022 lenaneo lena le ile la pharalatswa gore le leke go finyelela dibakeng tse ka gare-gare go naga ya lesotho tseo batho ga ba bua ba reng ke magaeng kwane mme kgolo eno e ile ya etsa ntho tse ntle gagolo mokgatlhelo wa bobedi wa lenaneo le ke ditaba tsa dipentšhene tsa mapheko. Mapheko le mathakwana a rona ke bona ba aileng naga ena ka matsogo a bona, ka mofufutso wa bona, ka madi a bona. Mme qetellong ya bophelo ba bona, ya bopheko ba bona ba lokela gore ba phele ka tlhomphego. Jwale pentšhene tsena di ile tsa etsiwa go tlile go shebue ona matheku ano gore ba se ka nna ba fetoga bomphemphe etswe ba bang ga ba sana bana le taba yane ya go llelana letsetse ka gare

0: bosetšhaba e se e fedile ntlha ya morago ile ba ya go etsa ditsiane tse tshwanang go batho ba nang le bokoa batho bana ba nang le bokoa le bona ba thulana le mathata le dikoloto tse fapakaneng ka go setšhaba mme ditsiane tseno tsa bona di etsa gore ba tsebe go gatlametsa ditshebeletso le bona ba gatlametse ditlhoko tsa bona tsa mantlha ba phele ka tlhomphego ba sa eisehe ka gare go setšhaba mokgatlhelo wa bone wa lenaneo lena e bile wa dikgutsana le dikgutsana kgudu ka mekgwa e fapakaneng go bona ba be le ditsiane tse ba gatlametsang ditlhokong tsa thuto gore sedikadikwe sena sa bofutsana se kgaowe a ke re ntate ga o tswaletswe bofutsaneng ga se o bolela gore bofutsana bo tswetswe ka gare wena empa lenaneo lena le ne le etsa gore le tshwatle tepo eno ya bofutsana mme taba ena e etsa gore bana ba latlhegetsweng ke batswadi ba phelang ka gare malapa a futsaneileng ba tsebe go fitlha dikolong tsane tse bogareng ba tsebe go iketsetsa bokamoso ba bona mananeo ana a tsamaile jwalo hentate ka gare go lekala lena la tlhokomelo ya setšhaba la ntshetsopele ya setšhaba mme go ntse go thuswa ke mafapha a mang a matšhaba a kang UNICEF mme nakong ya e thata ya ditaba tsa lefulane la COVID-19 le nakong eo ditheko tsa dijo di phagamang gagolo ka baka la inflation mananeo a mofuta ona ko ona a gatlametsang gore a tsebe go lekalekanya maemo a boiphediso ka gare go setšhaba empa mananeo ana ka botlhe bona ba ona bo agaduweng ka bona go shebagala go na le mekolo le dikolotso ka gare go ona mme taba ena ke yona e nngwe ya tseo setšhaba se lokelang go di ela tlhoko e le gore se tsebe go hweletsa go puso se hweletse go maparamente se hweletse ka diboutu tsa bona gore lekala lena le swauwe mohlatso mme ga o le tsena he ka nako gane e ka etsang selemo sa ka bo selemo sa 2013 taba ena ya lefapha lana la ditsiane tsa bana go bonagetse gore ditšhelete tse tlowang mmusong di le ka go a gatlhanyetsa mono di kagolo e ka etsang 21% 21 legolong kgwedi le kgwedi ya malapa ano ke yona e fitlhang go ona mme ka selemo sa 2022 tekanyo e ka batlang e lekana le yona eno e bonagetse e ntse e fetela malapeng ano mme gona go etsaga gore ka mora dilemo tse lesome le metso e mmedi e be go ne o sa ka gwaba le keketsego ya ditšhelete tseno go fapana le gore moruo ona ga o a emang kae le nngwe o ntse o tswela pele ka go ja ditšhelete tseno le maatla a theko ka ntho gereng ke inflation e leng gore ga o se o sheba gore na lelapa le neng le fumana tšhelete tseno na le fumana bokae taba ena ya go theoa ga matla a theko go ja tšhelete eno gore o fumana gore ke 8% fela e tsebang gore e gatlametse ditlhoko tsa lelapa e leng gore bogolo ba tšhelete eno bo ne bo latlhetswe ke boleng ka lebaka la go nyologa gwa matla go theoa gwa matla a theko bothata bo bongwe bo bogolo ebile ba gore lenaneo lena le shebala le tlhoka kgokagano e ntle boseleletseng ba lona. O nagane ga o leka go gaga ntlo, jwale o se o tšhikile motheo kapa foundation. Jwale batho ba o sebeletsang o fumana o gaelelwa ke gore na o rulela jwang. Mme gona go bolela gore taba ena e fokoditse ntho eo setšhaba se neng se reile ka gore tšhelete eno e fitlhele dintho tsotlhe tseo di neng di diregetswe. Mme taba ena e tlhoka gore mafapha a a fapakaneng a mmuso a sebetsa ka mokgwa wa seemo losi. Gobane taba ena e kopanelwa ke makala a fapakaneng a mmuso. Ke thuto, ke bophelo, ke bona bono le a mangwe. Jwale ga a sa neeletsane, o fumana gore ditjeo tsa thuto di a nyoloha ka mona, empa ka go buisanwe le bane ba fanang ka tšhelete. Ditjeo tsa bophelo di a nyoloha ka mona, empa ka go buisanwe. Ba bangwe ba nyolola ka mona e mongwe e meng kae le nngwe a lebeletseng gore a fumane tšhelete. Ke mokgona ke reng taba ya kgokagano e shebagala e le mpe mme e fokotsa maatla a ntho e reruweng gantle. Bothata ba borago bo bonagalang bo le teng ke gore sefutho sa mananeo ano se na le kgaelelo tse kgolo ga se lokela go fitlhela batho botlhe ba tlhokotsing. Se fitlhela ba itseng se fitlhe dibakeng tse itseng. Gagolo go matheku, gagolo go mafapha a bosebetsi. Mme ke bona moo go ya ka gatona wa matlhaba o bitswang UNICEF e leng kwagolo fela ya masome a mane a metso e tsheletseng legolong ya bana ba Lesotho ba tsebang gore ba angwe ke lebatama la dithuso tsena tsa maano a mofuta ona. E leng gore bogolo ba bona ga bo fitlhelwe ke lebatama leno mofuta o mo bakeng sa phepo e nepagetseng, bakeng sa thuto e feleletseng, bakeng sa bophelo, bakeng sa metsi le kgogometso sa bodulo.
1: Ee, professor.
0: Kagolo e ka bang hapo ya bana ba Lesotho e sala e ntse e le tlokotsing.
1: Re tswa jang professor mona tabeng ena yo e tlhalosang? Maano a ka sebediswang ke a feng he gore tšhelete e dule le teng go tshehetsa mananeo a mofuta o kapa lenaneo le o bontshang jale le tlile go latela taba tsa moruo le a ameha ga o ile go abewa sekepele sa legolo, legolo a le sa kgona go reka gona jale.
0: Ke ntumelele gore ke shapepege godima mathata ana gobane ga ke a fetola ke tlo tla a fetolela ditharololong. Ee, ntlha ya bone ke ya gore botsedi ka rona ke bo mang ba bakae ba ba nang le mathata ba ba phela mo kae bo sokola go. Ke ntlha ya gore ka reng ke management information system.
1: Mamedi wa PCFM ke tlhoka gore re lokise ntho nyane fela e le gore professor a tlaele gantle go rona kwano ke a bona gore ke taba tsa marangrang kwano network. E re tse tsena re tle go utlwa. Professor, a re tswela pele re ke go utlwa.
0: E ya ntate, e leng gore ke ne ke bua ka taba ena gore bosebeletsi, ditsebo tsa bona le ditshupelo tsa bona, ga di lekane go gatlhamisa mathata a bonagalang a le teng. Ga o shebele batsadi ba batsadi tse sa batlang, kale ga di a tsena go fitlhela sephiri se se tlhokagalang. Taba e kgolo e nne ke ya gore ga gona ponaletso le boikarabelo ka re go tshebediso ya
1: Professor, e re ke tlegetse tsena ntate ke tlege ka le botsha ke utlwa ka e hlile taba tsa gokahano ha di ntla ka lokalo e re tlegetse tsena mamedi wa PCFM re tlege le ke gore re tlege bona gore na ha re gutlela go yena o tla gutla a se a le joang ke utlwa ka gore taba tsena tsa manang jwalo le marangrang ke tsona tse etsang gore a se ke a fihla go rona hantle ka tsela e hlakileng mamedi wa PCFM ra o le tsena ke tle ke bontsha gore ntse re buisana jalo le Professor Makwala Marake ka mane ka sekolong se seolo sa setšhaba e re tle ke bone na e begetlo le nao o jwang professor mabedi wa PCFM jalo ka ke bontshitse ke taba tsa marangrang kwano di na le gore di tle di etse jalo le go ja tshwere ditaba tsa bohlokwa gakalokalo mamedi wa PCFM e re ke tle ke bone gore na getlong lena ga ke molata ka nqena ebe re tla qetelela re gokagana gantle kapa tšhe ntse o mametse PCFM lebitso la ka ke tladimakutle ga re tswela pele professor
0: taba e nngwe ya go qetela mathateng a go kopanang le one ke gore mananeo ano ga a tsebe go etsa ntho eo e bitswang ka senyesemane shock responsive ke go bolela gore nako e tlokotsi e tlhagang jalo ka ga COVID e ne e go otla jalo ka ga e ka ke komelelo nakong eo theko tsa dijo di phagamang o fumane gore mananeo a na le ona a tseba go ikamaganya le maemo ano a nonyetsang maatla a theko mme dikgothaletso tseo re di etsang ke tsena ya pele ke gore re lokela gore makala ana a fapakaneng a mmuso a sebetsanang ka mokgwa o na le wane le ditaba tseng a be le gokagano a be le puisano a sebetse ditaba mmogo ka letsema go go seka fumana go letsoo le le tona ga le tsebe na le letsheadi le ntse le etsang le mokgwa wa go kgetha gore na ke bo mang ba thusiwang ke bo mang ba sa thusiweng ga go le jwang o lokela gore o ntlafatswe mme taba yane eo ke itseng ke mananeo a go fumana ditaba le tsebo information services gore na ke bo mang ba ba kae go kae ka manane a feng ba boemong bofeng ba tokotsi e lokela gore re ntlafatse botlhalefi bono mme taba yane eo ke itseng ke kgaelo ya basebetsi re lokela re kwetlise re tsetele kwetlisong ya basebetsi ba rona ge le mmuso gore ba tsebe go batlisisa ditaba tsena tsa mofuta ona ntlheng ya bohlano re kgothaletsa gore mananeo ano e seke a iphetola mphempe a iphetole mananeo a ntlafatso le a ntshetsopele mananeo a rutang motho go tshwasa tlhapi ke seng go fua tlhapi e le gore batho ba rona ba tsebe go tswa tlokotsing ba seke ba titibela ya bajwale ba kauwe tlokotsing mme re lokela gape gore re ntlafatse tsamaiso le boikarabelelo ponaletso ya go tsamaisa mananeo ano tšhelete e entseng e fitlhetse bo mang ga re ne re lebeletse gore e tla fitlhela kae na sefutho sa yona ke fitlhile moo re neng re batla teng ko di-audite tsa mosebetsi ona di lokela gore di sebetse ka maatla a magolo mme qetellong re lokela gore re etse gore mananeo ana a rona a be shock responsive gore ga tlokotsi e phagama le kgatlhametso ya rona e tsebe go ikamaganya le boemo bono mme puisano pakeng tsa makala a papakaneng a mmuso e ke e tšhogiswe o seka fumana gore letsoo le le tona ga le tsebe na mang o etsa eng taba ena ya go sheba moruo gore na o go kae malebana le manane ao re a etsang e botlhokwa haholo o utlwe mona ga basebetsi ba se balela gore go nyolotswe meputso ka percent e le nngwe fela maatla a theko a phagame ka percent tse lesome. Ntho eno e sebetsa gape ditabeng tsena tsa mananeo ana a tsholofelo ya setšhaba. Mme re lokela gore re bone gore a fitlhela gotlhe gagolo-golo metseng kwana. E seke ya ba mananeo a mabalane, e seke ya ba mananeo a ditoropong, e be mananeo a a fitlhelelang ka gare-gare go dikgotlho le dikgotlhwana tsa Lesotho. Mme potso eo re lokelang gore re shebe ke gore mmuso le ba etsang maano ba lokela gore ba nke boikarabelo ba go bona gore setšhaba sena se e tlokotsing se a fitlhelwa ka ditshebeletso tsa godiso ya moruo, ka ntlafatso ya bophelo le boiphediso metseng mane, ditsela, metsi, metlakase, ntlafatso ya dikolo tsane tse magaeng kwana, le tshebediso le tshebedisano e ntle ya matšhaba le rona re le naga. Gobane go na le batho ba batlang go re phalela, empa wele ga re sena ponaletso ba hula matsogo. Ntate ke utlwa e ka ke akareditse ditaba tsena ga re etsa mabala a nkwe a tsona.
1: Go fela go le jalo mmamedi wa PCFM le wena ge o fa monyetla gore o ko o tshwaetshwaele gobane bjale se re saletswe ke metsetso e mmedi fela pele ge tswa ka kwano. Nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 mo o ka tshwaetshwaelang teng. Wena mmamedi wa PCFM go botsa professor kapa o tlatsetsa ditabeng tsena tseo re ntseng re qoka ka tsona mo re shebileng jwalo lekala lena la ntshetsopele ya setšhaba mmamedi gore na le tshwanetse gore le maatlafatswe jwang gore le etse mosebetsi gantle go sena bothata ba letho. Mme ga e ba o ka ba le maikutlo ditabeng tsena re o fa monyetla wa gore le wena o ke o kene momamedi. Nomoro ke yone e na 2121 9956 kapa 59956 kona mo ka gelang maikutlo gona teng he momamedi wa PCFM. Ke ntse re buisana jalo le Professor Marake ka mane ka sekolong se solo sa setšhaba. Professor, ke a golwa tabe nngwe eo ke tlhileng ke e tshwaileng agolo ditabeng tsena tse o di tekileng re keng ke momamedi ke yono a se ka ka mosite PCFM dumela. Ee, ya nne ke nne mangkae mme mabokang ka kwading le go ja he o hlaela fatshe tswela pele mongaka

0: a utlwa la ka ofela. A ka reng ho social welfare, ha e re fa tjhelete e nyane. Ha qeta e dia ho fana ka yona. Ebile e le nyanenyanyana jwalo. O re leleka hore re ka itshebeletsa.
1: O ntse ba lelekwa kae hlalosa re hlakelwe mme
0: lelekwa dikerateng mona mo re hopotseng hore re ka yeketsa
1: o mona mo le ntseng le rekisetsa maqheku le maqhekwana ke a leboha mme
0: wana re ka itula mo ga ithusa e re nene jwala ga tsa ba o patala maqhekwana a di ya ho patala metsi a di a o patela di insurance ha ba fihla ba fumana ke kwa shalo di mo ma
1: ke le buile ha ho mme ke le buile mme ke ba kala na ko fela professor ka hana ka skotwana sa motsotso fela
2: taba eno ya mme ya mana le taba ya ni e o kireng ma matsulo ana ma ano a lokela ho shebana le ntetopele ya setšhaba e seng go iphetola a tlama oje ya mphempe
1: professor
2: e le gore a thuse batho go iketsetsa
1: professor
2: ndadi
1: ka moso ke tshwere taba botlhokwa ke bona gore mehala e panyapanyang mona ka nnete e mengata re tla kena ka taba tsena gape ka moso ndate ke lebile aolo ke a leboha ntate mmamedi wa PCFM ke professor Marake lebitso la ka ke tladimakutle e re ko sielelwa matsong.

ke lebowa Funky L mamamedi khotso Boye medi ba Lesotho Ethiopia bo matlafatsa mehato ya ho bea Lesotho ile sabaka sa mantla sa bohahlaudi Africa kwano ka dikamano tse reretsong ho ntlafatsa bohahlaudi karolelano ya setso le menyetla ya botsetedi sena se latela dipuisano tsa boye medi ba Lesotho Ethiopia Leonel Belete ho tswa kgwebong ya bohahlaudi ya Boston Partners mo bobedi bo tshotlile mekgwa e fapaneng ya ho arolelana bohahlaudi ho hohela bohahlaudi le batsetedi ba tswang Ethiopia Pia le ho ntlafatsa setuma sa Lesotho ka hare ho mmaraka wa Afrika wa bohahlaudi. Sena se tla nakong eo Lesotho le itukisetsang ho keteka dilemo tse 60 tsa boipuso ka Mphalane moo bohahlaudi bo tshwauwang e le lefapha la bohlokwa bakeng sa kgolo ya moruo ho theha mesebetsi le ho boloka setso ha le boetse le ntse le bapatsa dithapa le bohahlaudi bo ikgethang ba naha. Le khotla le phameng le lebelletso ho fana ka kahlolo ka jeno nyeweng e hlahletsweng ke basebedisi ba motlakase ba batlang tlhakisetso ya hore na ditifiso tsa motlakase tse qadileng ka 2024 di ne di le molaong kapa tjhe. Nyewe ena e hlahletswe ke mokgatlo wa Section 2 kgahlanong le bolaodi ba motlakase le metsi Lesotho lewa le khampani ya motlakase ya Lesotho LEC ho phephetsa molao wa ho nyollwa ha ditifiso tsa motlakase. Section 2 ka mmoe le wa yona advocate Fusi se happy ire lewa ene tshetlehile ka ditlaleho tsa ditshelete tsa gale mme hlolehile ho buisana ka ho lekana le sechapa pele e amohela nyollo ya ditifiso e boetse ya tisa hore ditifiso tseo di ntse di sebetsa le ha jwale mme basebedisi ba amehileng ba lokela ho buseletswa ditshelete tsa bona e pang le kgotla le ka etsa qeto e ba tshehetsang le ha ho le jwalo mmeli wa lewa advocate Kabelo Letuka ore le tla le sebeditse le ipapisitse le molao mme a hanana le dikoso tsa hore ho ne ho ipapisitswe le ditlaleho tse felletsweng ke nako tsa ditšhelete ha ho amohelwa qeto ya ho nyolla ditifiso. Nyewe ena e ka pela moahlodi Polo Banyane ya lebelletsweng ho dia ka hlolo thapameng ena. Mokgatlo wa mabelo Lesotho o thoholetsa tshebetso e ntle ya dikeledi majara ya ho hapa boemo ba borobedi lebelong la Comrades Marathon Maobane Durban Africa Borwa. Ha bua le PCFM kajeno, radiphatlalatso wa mokgatlo Monghadi Nkwebe Makgalemele o hlalositse ha majara e le se seng sa dimathi tse nyenyane tse tshepisang haholo mme a thoholetsa tshebetso ya hae mapaleng a matjhapa. Makgalemele o re mokgatlo o ntse o tswela pele ho sebetsa ka thata ho bafumanela dipolomiti tsa ho nka karolo mabelong le ho tshehetsa dimathi nako yohle ha di ya ditlhodisanong ka ntle ho naha le ha ba sebetsa ka tlasa kgaello ya ditšhelete. O boetse a ipiletsa ho borakgwebo le batshehetsi ba nang le bokgoni ho ba tshehetsa ka ditšhelete ka ha sena se ka etsa hore Lesotho le tume hohle le be le fihlele boemo bo hodimo mabelong. Dikeledi majara o hapile boemo ba borobedi ka morao matha lebelo lena la mokoka moo a ileng a hapa tšhelete e kalo ka maluti a 58 le go ba Mosotho a le momfela wa ho hapa medal wa Gauta lebelong la selemo sena la Comrades. Ho tsa machaba ho ya ka ba boholong Ukraine ke bonyane batho ba robong ba bolailweng ha ba bamba le metsi ditlhaselong tsa Russia tsa di missile le di drone. Batho ba bane ba ile ba shwa ditlhaselong tsa Kiev ha ba bahlano ba dithuso tsa pholoso ba ile ba bolawa ka Kiev nakong eo ba arabelang ho qhoma ha mollo o bakilweng ke ditlhaselo tsena. Matlo, dikoloi le meaho ya bohlokwa le yona e senyehile le ho siya batho ba ka hodimo 140,000 ba sena motlakase. Hara dibaka tse amehileng ke maaho wa nalane wa Domitian Cathedral e leng sebaka sa bohlokwa sa bodumedi le setso motsemoholo Kiev. Tonakgolo ya Ukraine Yulia Sviridenko o hlalositse ha tlhasolo ena e le leqeba le tibileng ho batho le lefa la naha ha ba boholong ba boletse ha batla kopa thuso le karabelo ya matjhaba ho tswa ho mokgatlo wa UNESCO. Ka nako e tshwanang Ukraine e tlalehwa ile ya hlasela Tula Moscow ka drone mo e bolaileng batho ba bararo le ho lematsa ba bang. Ditlhaselo tsena di tla pele ho kopano ya bekeng ena ya G7 mo ka sehlohong e tlo ba ditaba tsa ntwa le ka morao hore Volodymyr Zelensky a re o buile le ka mehato ya kgotso le Donald Trump.
ha re phethela ditlaleho di supa ha America le Iran di fihletse tumellano ya mathomo ya ho emisa ntwa ho ya ka mokena dipakeng tona kgolo ya Pakistan Shibas Sharif tumellano e lebeletso ho tekenelwa semolao ka labohlano Switzerland mme dintwa di lebeletse ho kgaotsa ho kenyeletswa le dipakeng tsa Lebanon le Israele. Matlatsaletona la ditaba tsa matjhabeng Iran Ali Bagheri o tiiseditse bophatlalatsi hore e fela tumellano e fihletswe mme mmuso le sesole ba hlalosa ha mohato ona e le tlholo bakeng sa Iran. Ho sa le jwalo, moporesidente wa America Donald Trump o tiisitse ditaba tsena ka ho supa hore ho bulwa ha mosha wa Hormuz ho tla nolofatsa ho tsamaiswa ha oli dinaheng tsa botjhabela bohare. Tonakgolo ya United Kingdom Keir Starmer o ananetse tumellano ena a re ke mohato wa bohlokwa ka ha dinaha tse ngata e sa le dibidietsa kgotso le botsitso dipakeng tsa Iran le America mmoho le bolokolohi ba matsamao motjheng wa Hormuz. Ho utlwahala ha Iseraele e so re letho ka tumellano ena. Ditaba di fella mona, mamela tsa Senyesemane di a latela.

Ausi hao ya ndeng ho ba ke tla o tlela le moqhaka wa tlholo. Nke tsa ke tella pele ya mabotho a hao ho ba boposi etswa ka mosadi. Ke tla khantsa le ngwana ndeng ho thetefatsa ke disa banna. Ba tla suwa ga bola pule moqhaka re tle go ka ka tetsi diateng.

0: 76 na ke gatile puya mogena ma super matebeleng kwana otherwise moya wa ka World Cup ya ka ntle re bone hey
1: ya trenda ka nnete
0: ya trenda na mabu
1: ba sotho ba proud
0: ya trenda mpa le go fela nako nngwe mogena ma super ke mogena ma super ma bonse rona re le bo butsina ko nngwe ga re na kgona le go reka bua ka paga tshwaela ka ditaba tseo fela ke di bone di etse
1: ona kana tsela ona sa biham pe ke o refela re bone o bua se wa se buileng ha wa tlamela go bontsha ha o mo ipe
0: re di bone ka nte o buile mabong
1: ya keng ke mo
0: le tsa ngwana le le tsoto sha buzet
1: maybe maybe ga ka mo tsa putso ngwana no
0: mo ke ta test human test human ga ta go tla di
1: alright re ke o tlwele hashtag the mission ha o bona mo medwe me ile jang ei butsi
0: I'm not going to be able to do it. Tseno tsa hore o fumana hore ka nnete manyalo tsa tsalana ka pomo tsomong batho ba tshwara batho ka mo go go nyana ka pomo ha se taba tsa mana tento tse fela botswadi botswadi ha bo bona ka motswadi he a tisa ka hanong wa bona ho ntate wa ka ona le nne
1: hai le nyalo mo mmidi ba re ha le sa sebetse tsa maya ho ba ne jele le ntsha ditupo tse ngata haholo natural
2: DJ Boots and Mabumbu. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

0: ramu ba ranta je monato a haiwa ti kin ko na ona ti ko ko ko re is no fai se ka pela hai u ti je ona ba da le yo na ba sa bona o re ai ye ta ti wa jam ti
1: ma da ma tala
0: ma da da bo twa ti
1: cha ga papa di kholo ape ape re tlo khutla ho Brazil le Morocco ka pa kana bua ka jerekana Brazil le Morocco ma ikutlo ke afe ba itsena Brazil se a para je se go beduna
0: Morocco motho a tie se mega pota pota ai Morocco na na o ya ka nna e se Brazil ai ka motho a tie ba yetsa go mfana ne saidari o go bile motho go 21 a tshipa bolo ka mo na tu ba ale tengeka ya ba juni dini junior ga ne to wa ithatela sa ka winyera left a ithatela ithatela e kela a be ya fa po di mane la ba ya ba 1-1 but Morocco motho a tie haya ditsa strategico growth Morocco ene sa ile mona wa tumpa Brazil ne ba e ba nna ga lagama ga ne sa be tshidiga lagama ne Brazil la go e la tsoka gore e ithide motho a tsi a kona ne ba ikela fela Morocco motho a tsi a ile be le nyeng nne tsa re ga ba tlhapeng e tsile mpela la ba tsetse mo Portugal Ronaldo alla yona ena e tsone la lita Ronaldo ka nne tsaka tabona time le lekalo le tsori khapa ka nne tsaka mo khoditse ba ka teng yale a ipa ba le be le nyeng wa go le bang ka bolo ka tsela e tsirate tsaba tsare go tsweng ba ne ba diese ha ba bona gore ba tsetile mo kotla di points ba tsenela tournament eng go eda di number ba re ke di a pa se dire ga go fara ka ba gona e kala ba kai ba e kala di a ka di nim ba e tsa se tsalle na ga tedi ba e tsamba e tsamba mo tlhagi
1: tsendi re shebile eng wa pape papa di edi pageng tsa fuga le Senegal e tla tsama jwa lena
0: a fuga le ya mo tlhagi
1: go jo mo tlhagi e Senegal thata
0: ga se nne ga pota pota ke ka pa ka ba ka majino mo go lo fuga le ya mo tlhagi
1: to
0: Senegal ya tsita ba le batho ba tswa mbolo ba tsita ba fuga le ya mo tlhagi ya ke ba go pota pota
1: elo
0: hai ka tsita a tsene bro ha ke bo motho a tsie fuga le ya ke ba go pota pota fuga le ya mo tlhagi le ya le ya fora fela he Morocco ke nne tsetu e tse e Brazil mo tlhomo the best result yo ba ka itsana nge tro lo ho ja ke sa e bo ne ha ko e o ke go tshe tshe mo fora mo no motho a tsie ne ja o na le fora mo go tshinki ayub e bua di mo ne a e tsini ya tsaba tla Morocco
1: e ke ke mo le na la ke nwa mo no maybe le se bo maybe le se la sege gona ge se tlo ke ya mo fukeng bona na tse ndi etsa
0: ha mo na ke motho a tsie e tsini ya tsa mfana eno ka 2014 ba ona e shebel ena no mwana ba mo sa itse mo no e shebelete
1: a le mo di 10
0: ona le 10
1: a le mo di 10 motho a ti
0: tangi motho a ti 8 years later ke ona o laola mpa ya mo ruba ona e tsama ena ka
1: Brazil nante o motho a ti ntjo bua nka ona hona le video la ngomelle ona ya moshimane mo ya ba palanka mane ka ntsetso peleng ya Barcelona motho a ti kila ka bona ka re I call ngwana la motho a ti re tla mo fa le motse tlhano ha fela tse re le teng sa le mona re tla re kila ka bua ka yena nako itseng
0: e jwa le motho a tie
1: re ta a di tsabana le nyane nyane
0: a bona ke motho a tie ha bona ke motho a tie jwa lo ana ke o tla le nyane nyane ene o monyane motho a tie o monyane ke le ka o tsho ka mo ka bo ma 5 6 7 years e ka be ke bua ke ngwe motho a tie e jwa lo ngwane eso ke ka tsara ke bontsho re mfana lo tshwenye ke saibari a sa bile ntapele saibari a sa bile ntapele ya Morocco e ba re tshe pema mosimane eno ana ka tsa o tswa ka tsa o tswa ha tswa mona hore MGTA o tekinwe ke tlhopha sa fine money ka tao mo tekena 55 million ka mo khodi tsabo ka teng a ke a bona hore na ke di bond to ka pokeng tsara ke 55 million sa dari next season o tla ba para ke ready ya se tlhopha sa bay money ka mo khodi tsabo ka teng ba re tshepa mo dire ka bona o bona tsabo ka tsama ya ka tsamo tsofeng hore nya botlela sa tsila ka jeno re tla bona he na haye no no ka nete ya KZN Cabo Verde hai pa ka ka nete he Brazil new Spain e phakisa mo Spain e go e phakisa ba go ika gotsa he bo ya mali mo mo re tshe tshe mo go tla ba ba ile le kisa bo ya mali mo re tla bona he gore na tabarika tama ka tla mo tshe tshe e mo re tshe tshe mo tla se go bona seri ke tang ka mo ga mo bo jana sa la tlena ka ba le ngwa pe ka ka tlene mo thati ka bontso le betenya
1: Hey, motho a tlo nna ke tla di sheba ngwana ke tla di sheba sheba ke di sheba sheba ke di bone
0: a bona ke tla motho a tlo ya ke le ke tso ngwana eso ja tlo re re na le moetsi ona lwa le lo tso tso ngwana eso le tlo re le kwale
1: so
0: ke le ka bo pede le na ha ya tsi
1: tsoga mala motho a tlo se ka ba ya ka ka pa ka utlwa
0: thank you
1: motho a tsoga fela bolo mabela pisa family le bohatle tetela ga dipapadi wela go tla pape tsa la o sa re tle go tona be.

0: fetileng a ntate go tla tswela pele jalo letsatsi la bogago e le gore ka labone re tlabe re le boemong bo re tla go fa gona ditaba tsena ka go fela di boemong bo feng ngwantate
1: go na le eba ena e personal ntate ga makatsi empa jale mosotho o tla tlamaetsena gobane jale ke ditaba tse amang basotho ga e le mo setlhopha sa gago sa diphakwe football club se se le siko premier leagueng go tlo tla go etsala jwang ka botho ba gago ka gore o komiti ya premier league management committee
0: a wanda ehle le nna ke shebatlase ke qetela fela term ya ka ene tlame be e fedile dikadieno le empa ka lebaka la gore di-awards di tlabe di le ka di-26 ka mogala 26 ka nnete ya modimo ga o sa tla ukwa ke bua le wena ka bua ka ditaba tse amanang le premier league go se o tla ba le mong a motšha ga e ba o tla ba teng kapo ba tla ikeletsa ka mokgwa ba ikeletsang ka teng gona ba tswela pele jang e se e le go bona wantate ehle nna lo lona le bamamedi botlhe ba bagadio ya gago ntate wake taba tsa gona di tlabe di felela ka mogare 26 tsa kgwedi yone
1: melao le melawana ya premier league constitution ya premier league e tlama gore hang ha setlhopha sa gago se ba tsikwe ka go premier league le wena o bo se o sheba fatshe ntate ka makatsa kapo go na le ka mokgwa e le gore ba premier league ba ka sheba ka mokgomong
0: a wanda ditlhile molao o sakile o totobetse gore ga o le relegated a ka nnete botho ba gago ka gare go premier league bo tla fela go tla ba le boikeletso bo botšha gona ba tswela pele jwang ba tla nka dikgetho kapo ba bitse dikgetho kapo ba nominate motho wa bona go se tswa go bona na bona ba ka etsa ba molao wa ba ka eta moo
1: ga re ketele fela ka diawatse ngwana mejele ga o se e buile ka yona gore di tla ba bekeng ya di-26 le rena dinomini re ka bona di se di tswile neng tate ga makatse e le gore basotho ba tlhanne ba lepe gorena nna nka nna ka bona mang a nkile eng nka nna ka bona mang a nkile eng
0: ke dumela gante wa tate e tla re beke ena e kodumela ga tla re se re na le dinomini e sentse di matha marangrang le gore di-invitation e sentse di tswa go tloa tsatsing lena ba tla tseba le be ba nke dinomini that work.
1: Gona ya PCFM Sports o tla e bone tla tswa ha o finyane di nominee tsa teng o thie ya itseng ga bona le ene. Empa ene re ga makatsa ga itewela ngwana mme. Taba ya ne re ileng ga bua ka yona ya di match fixing. Momedi yo mongolagi e ke se ga bua ka pelo bana jwale ha o kwi ya ke ibitsa hantle tshine. Jwale ke ibatle ke re match fixing ka mogo e hlaloseng ka teng. Taba eno e ntse ye me ka po hona ka mogo direction ntse nyinka le o ja o kikengwa kena ho tsona ka botebo.
0: Nnete e sa le taba e ntse le tafoleng e ntse sekasekwa wanted ga o finyana go tla phamiswa leoto go bue pele taba tse jalo di sebetse wanted le ga ke belaela gore ka nnete go latela nako yona e ka re ntse tsamaya re tsamatsamaya ka placenyana e tlase ya golo empa he ka o ba ga e sesetse ke rona re le bang PLMC e tlame go sebetswa le ke mokgatlho wa bo rona o mogolo gore go tataiso ba ke bona ba nang le botsibi ba gona ditaba tsena di fuputswa jwang jalo jalo obane ke dumela gantle gore careful le FIFA di ye di ba traine le batho gore ba tsebe gore ba tseba sebetse taba tse tshwanang le tsona tsena
1: eamagaitse aga ka itebola ngwana mme he wa bona diphakwe o ba jotse ke itse a se a kgathala manja a ikgona se kgathele
0: wantate o etsa dintho tse ganta gagolo wantate empa he nako ga e le yona e ne le yona wantate empa he ka nnete setlhopha se ne se sebetsa beterenyana go feta nako e fetileng
1: elaka mogatsa ke a itebola ngwana mme le ka moso ke a tseba se re tla bua motlho mong ka mogala boraro ge se re fumanela raporoto gorena tse tshotlhiweng kopanong eno ebile difeng le gorena e kopano e tsamaile ka mogaofeng
0: ke a lebogwanta
1: ke itebola mabra PCFM ke ena ntata ka makatsa o tlhakamana ka premier league management committee o ikutlwa tse gona o di beile jwang hei a se taba se monate o bane jwale a kere jwale ga sebetsa le batho jwale se re tseba gorena ntata ka makatsa ha ke mo batla ke etsa jwang ka pele ka botla go fela ke a tseba ke tla mo fumana e ba jwale re bua ditaba tsa setšhaba a jwale ke ena wa ntala ka makatsa diphakwe moshebisitse tlase diphakwe moshebisitse ntala ka makatsa tlase ka dinomo tse ngata setlhopha sa diphakwe re ntse re se bona mane qetellong jwale selemong sena ha se a pholowa kgutlela morago batho ba diphakwe le le o sheba gona le fositse kae kuting e re yona e sana sehlopha ka lebaka la gore ga ba sa le tseba batho ba kuting wa tate
2: tate waka
1: o jwang tate waka
2: Tato waka, waisa isha oya gwang?
1: Batho ba quti mbaga ba tsebe gona ba ntse bana le tlhoba seditswang diphakwe ka poche go bane ba ba sala ba sketela le montse hlantse fitileng ntse ba se bona se ya quti
2: a andato aga ba la le sona tlhoba seditswang se teng se go ba pala mga se go la Premier League e dile se relegated ha re bua lona tena ba tse ba hantle ba la tlhoba seditswang diphakwe
1: na ba ngi kenga ba bitsa ga mabitso mona ba itse cat gona ga tsebe go lo gona ya paka jwang diphakwe ya ga etsebe re dula quti
2: Ah, batu iba ndato waka.
1: Oh.
2: Eh, batu iba hantle watata.
1: Watate, ritota kidi shaba kao fela, wana mme, rikaleka tena te, nzente kibuwa kato wana, ritota hanya ane uhundataka makata wabani juale, neribuwa hore, kala waka la hore, setoba saye sa dipakwe football club, siye nzo relegated, liena automatically, osanta aba relegated. Kapo watu waka haku komiti, eta maisang mbolo le soto, komiti nyana Premier League Management Committee. Re tla nka fela ga motsotsu yo.
2: Chete o la mentimele go di mentse go di mentse o mabedi wa hanga tsa itse mana ya ka tsela ka jeno ka re ho na le la papadi mo teng he ke tle re tla tsere se betsa bela ka kotlo go chete e tle go jwalo go ya ka molao o tsamaisang Premier League le Soto chete ho bani mo se ba ka go komitee nno ya tsamaiso o tla go pola ba tsa di tsopeng ka o fapakana tse ka re ho Premier League tsela se mele metso e tsetseng ka o fela e lore ha o le go lokete go bula lawe e ba tsopa sa hao se tswa ka re ho Premier League lo wena automatically e sentse o be a kantle ho Premier League ka mo he tsaba tsa bona di hleng di tsamang ka teng empa ke re shebe ka bona ka tsopeng tsa diphakwe lo ka re tsewa ho diphakwe ha jwa le ho ya ka dingolwang kapo mari ha re sheba litina e mlwang e tle ho jwalo kwala mekete e relegated e lo ho na ho supa hore tata ga makatsa le yena ka tsela e tsanang here e tle wa tswa ka hare ho Premier League e ba ola re sheba kete ho ba ntse ba ditela ditseng di tapoleng ana di tsaba tse ha di tapoleng ke lona tse di sebetsiwa ka tsela tse di sebetsiwa ka yona na se re ho jwale o se le hatsi le ka ho Premier League ka pa re tla emela mohla di tsaba tse di fitileng ka ofela e ga di ketla ofela hore tu Jwale ebe lona re tseba gona ke bo mamba teng ka Premier League ke bo mamba siko ka Premier League ke bua tsena le wena kete o tla opola tsa tsela ka jeno ke ba le fumele metso e mehlano go dinyela ya Phupjane mme ke nako e loge mamati a bula ka ofela ngwana mme le fase ka bophara FIFA connect ntho ngwe ngwe e butse ngwana mme le o tsena kwenyane a movement wa dibapadi wa bakwetlisi wa ditaba tsena ka ofela tsabedetsa ka ro papadi ya bolo wa maoto kete
1: a we ketile wa tata ha ka mantle ka potlako fela baking yane e fitileng ho no lokela go be le kopano yane ya di president wa tata moelo ho no tlotla ho ho qoqwa ka pohupua taba yena e amang ntate Hlompho Maiten e le re ke fumana hore di president ho qeteletse ho tshetsetswa kopano eno ka la boraro le na letla kebello e ka ba hore di ka di outcomes di ka nna ba tsa di thing wa tata
2: Kati tabena wana mme ekte ibata ilidi mahaholo hawe seya baka mwele ngati wabali. So pasadu wote sila utikelo ya huyeta. So basi nti kaori ibe bawo tilo ngolo yualo hukula. Fikwa sabo wana kare huu komiti ilo ata maisho ya TLMC wana mme kamo heta watabo wana ditama ngati. Kapo kontrujitina wana wana iba tupa wane. Mala utikelo ya huyeta walo. Impa hake resheve kete. Ota hupula wane Premier League. Hae khetri kapo ngata kare e khetwa. Ke di president tsa ditsopa gore bana ha ke bona ba tla hlaba lo re emela ka mono ka ha re ho PMC ka ro committee nno ke ka hona o bitsa gore e tlile le ha o le bua lo di executive jwalo e bile e se bile fa ngelo ka le bitso le ba reng ba tla eno ha lo tena mono mo na de from committee ni advantage o khetswe ke mang ke ona potso eno ba ne committee ne khetsa wa lo ke ditso tse le kumele metso e tsiletseng ho fela tse tsa di president ke bona ba khetsa mara ka re ho tsamaiso ena gona PMP re batla go letsena go betsena go betsena jwale ha o le jwale e dire se football association e bitsa e solo fatsa e jwa tsene mo ka ofela wa la market jwale tsamaena na e re tsuka ona mana mo ile gore go la hlaba ba le kopano e la ya tsitsa and then e tla tla ba teng baking yone le re leng ho yona wana nne mo teng he o tla tlong quick eto e phethetse ya hore na go tloa mona mo ba leng hona teng le TLMC tsamaiso ka hle e eme ka tsela jwa e le go tabena kete e ka nna re super ma le mo re reng nna le wena lo ka ba botsa tlo bona bo hlwatsa wana nne e ka nna re super ma le mo re tla botle re bontse ka kotlo go go ka nna ketella kuwa di khethong tsa tshwanyetse e fini khetho tsone tsa tshwanyetse ba ho tla itsa se buka sane se e khetile mme ka go se buka se e khetile ke ona mo teng he bana di president tsa di tsopa ba ka etsa nketo ya ho etsa etsa kgetho botsa gore na e be ba batla ditaba tsa rona di tsamaiwa gagolo-golo position eno ya bochairman.
1: Batate a re fetele pele re nke ka metsetso e mmedi le ena taba ya match fixing e le go ntse ngaletsuka la yona ka go Premier League le Soto. Taba e reng go rona ka football re shebile ka mona ka botshietsing ha ke re botshietsing ke shebile di supportereng ke sheba taba ya di sponsor ga tse re nang le tsona tse e le gore tse ding di batla go kena ka go football ya rona ha e beng re ka fumanwa re na le letsuka lena la match fixing taba e reng ka football ya rona
2: chete wa la me taba ya mofuta o tsena e tlo ka tshumpetsa seriti sa papadi ya rona bola maoto gagolo ka rona ka kwano empa he wa la me chete na ha re tsotho ha se mogelo go bane o tla hopola gore bo kwana go dimodimo kwana go bo Serie A Italy taba tsa mofuta o tsena di lana tsa Italy empa he ha ke re di etsa ha go lo bane go la go tlo go etsa dipatisi go kwano ka rona empa kwana he wa hopola or ka ndi pechia di da tsa Italy taba tse nne le go bona ke tlhopa tse ding tse kgolo and hanyeno ya Italy Serie A di tle di wela jalo bo mo botlase haholo ba buleng ba bona ka mora hore ba fumane dikahlolo wanang e le gore ka tsela e tshwana le ona molate re tlo tla re sheba ngwana mme e bang dipatiso tse ntse di etswa tsena tsa manager le match fixing re ka nna ka ipola kapo ka nna ka iphumana ditlhopha tsa rona e tlile di tswile ka ro Premier League mohlomongwe go tle di tlo tala tlas mane mapokong ka mo hetaba di tlileng di ka teng go nana go bontsha gore e bang ditlhopha tsa rona ditswa e le gore ka nna ka fumana Premier League ya rona mohlomongwe e se di tlhopha tse le shomele metse tsheletseng tse tla tlala 2026-27-7 ka hona santsane re theile meriti ngwana mme ge emele dipatlisiso gore di fele di ketle gorena e be tlase ditsamaela tse lewae empa tabe ngwe tsena kete ga e bataba ena ke selatsa sa season e fetileng e se fetile 2025-26 season ke le ka go bontsha go tsa tsela ka jeno e ne e le ga re kena jalo go 2026-27 season kete a na selatsa se Premier League e feta ka sone kapo go tla thwe senya tlhatseng go ba jele dieno go sebetsa ditaba tsa lona ba re sebile le tene mona mo ditlhopha di tsamaya go registera di etsang ka go fela tse ke ga re tsebe mola kete re tlase go utlwe mohlomongwe beke ena ga ntse tle e tsamaya gona ditaba di tla tse di tsamaya jwang ka mono ka Premier League.
1: Ngwana mme a ke re o a gopola gore nna le wena le Tebalo le Bizo le ba bangwe be re sebetsang le bona re ile ra etsa Premier League le Lesotho Football Association gore hlokomelang gore ga ntse re sheba ka leitlho la rona la bophatlhalatsi re bona go na le mosinyane re bona gore ka nna ba o tla nkga phofu ma ga re ete empa re ukwa go na le letsukanyana le tengnyana la gore go tla ba le ntho e nngwe empa ke bona ba qetelela bona beng ba ditlhopha le Premier League le lefa e re go ukwa e ka go na le letsuka le temo se se reng go ka football ya rona ntlheng ya gore banka ba phatlhalatse jwang because ke utlwa go ba le ba etsang ignore taba alright re ke bona gore o baleile wa tate ke ipotsa gona go ile wa etsaa re ke etse tsena fela mamelo ya PCFM ke qetele fela go bale ke batla ke shebe gona ka gobane jwale taba ena re ile ra e bua empa gwa bonagala gore bano ba tsamaisong ka nnete ga ba qeteletse bankile taba ena gagolo jwale ga e se e tsala ke a ipotsa gore na e be e reng gobane e ke bele go ba ile ba itlhokomela ka nako eno motlhomong ba dile ka yona ka nako eno ne ke batla ke qetele le wa tate ka motsotso fela gobane ga o sheba go setse emetsotso e mmedi fela pele go rayane ya bosupa PCFM ga ntata e konopontse goe wa tate ga re qetele ngwana mme ne ke batla kere a ke re taba e rile ra bua ka yona empa ga o sheba Premier League le lefa ile ya etsa ignore taba tsena tsa bophatlhalatsi le ba bangwe ba basotho ba ratang papadi ya bolo ya maoto ga e se e tlha e le bona ba reng re utlwa e ka go nkga ntho itseng e reng go rona re le baphatlhalatsi e reng go basotho alright wa tate o ntsa ba le ya jena ke iputsa gona ke ipotsa gona ke setegeniki kapo ntse o etsala jwa ke ipotsa gona ke marangrang a ntseng a molatlha kapo go ntse o etsala jwang e re ke etse tsena fela ke bona gona ke a mo fumana pele a pisoto all right e re ke etse tsena fela ke ipotsa gona go la etsala jwang gobane jwale ke eno ga ke sa mo fumana ka nqena okay e re ke etse tsena fela ke molate ka nqena ke bona gona ke a mo fumana e le gore tsebe o qetela taba tsena tsa rona e bang ke sa mo fumane ora ke ene ke mothotsi ntatwa ga ke ene ke mothotsi ntatwa ka ke itse tshina fela re tsebo ho nepala ke itse tshina fela re tsebo ho nepala mamela PCFM ene ke re ke qetela taba tsena tsa ka fela ke tsebo ho itsamela ke kele high school toting PCFM 100.3 khubedu nentse ke buisa le ena root by pepper wanenong root by pepper wanenong ka kwano ke mosebetsi mo le nna emane radio Lesotho ke mosebetsi mo le nna emane radio Lesotho ka mogodi taba ditamang ka tintjo le ke ipotsa gona e be ho tla etsela jwang ha ke sa mofumane tjena wa tate he ba ne ke sa mofumane tje ke re ke o lata ka ntina ngwana mme ke bona ke sa mofumane tjena ke ipotsa gona ho la etsela jwang empa ditaba tsa gona memela PCFM o ikutlwetse gona dinkile mothinya ofeng ka mogodi taba wa tate
2: ga
1: re ketele ngwaneso
2: ei ke a bona makhubu a re latlhang e ba kete ga re ketela ka motsotso wa lasene kae ngwana mme ne ke re ko tlabole kapo surprisingly nka e beaka tsela ejwalo ngwana mme gore taba tsela ka ofela tsa di-matrixing di ding ga di kale go tlhaela ga jwale tsena ga re bua nna le wena gobane ga o sheba mogato o mogolo o tsamaisang papadi ya bola wa maoto ga le taba ena o e beile leitlho go tswa morago maneng ga ditaba tsa ntse tlile di etsala gobane itse ga Premier League le ditlhopha tse dingwe di ka di beya ditletlebo tsa bona di-rig taba ke tsena ke tsena ke tsena Premier ya ba yona lefa le yona ya tlhaere taba tsa mofuto o tsena ga le ke di beile leitlho ga ntse di etsagala e le gore jwale sentse re etsa dipatlisiso ka gofela ga tsona le tse dingwe ka gofela tsena tse e le gore ditimi tse dingwe di lela ka tsona kapo bona beng ba ditlhopha ba lela ka tsona ngwanan
1: hei jalo ore ntate wa ka o gana jwale Susan Kellys a e ne e se dija batho Susan Kellys e nkile 650,000 e be ka moka kgwedi tse tharo Susan Kellys a e se e qetile 650,000 go so fungwana go kete o na ntse a reka dibapadi kapa dithimi tse ding kapa etsa match fixing ka mogwala etsa ka teng kete o tla e nka kae 650,000
2: Wala mme kete e bang ditlhopha tse di fumane di-price money tsa tsona ka moge ditaba di leng ka teng ngwana mme e tla kile gore tse dingwe tsa dithipa tse dingwe e bane tšhelete tabeseng tse di sebedisitse go na le tse dingwe tsa dithipa tse dingwe tse di tla tlameya gore di fitlhe di tlotlolwe ditlhophe mono ngwana mme jale dikafolo di fitlhe di beu a kere dikafolo tlabe se di tsile mme ga kafolo se tsile e tlile go jwale ngwana mme tlhopha seno sa Susan Kellys se ka fitlha se tlotlholwa le mogope ngwana mme ka moo taba ding ka teng sebe gape-gape e bewele ga se samane matlhabeng mo o solokelang go ya teng ke batla botsa ka diphatsalatso e leng yena mogadi moletse ka makatsa potso e reng ntate e le gore ga o solo jalo e ba ditlhopha di tsa tlotlholwa di-price man di teng a na go go tla bolela gore 2025-26 season ke tla e le ne e le gore ga e yoa ga yaka ya exita che mono la montsha go che ke ke ba ka etsa walo e le gore ka nnaba ditlhopha tse tlang ka tlase go tse nnong tse bang tsona ga di na le tuka leno la taba tse ntse di max fixing motlhomongwe kana ketelwa belo so fua tsona so tho ae wena team pepper ka o bang dire wena ga o na le tuka leno la max fixing tshwara he phase di kena tsama o bolo wa para kepe ka ge tsebe ntate se ke tla ukwa basadi ka flo di tsileng
1: wa tate ke itebela ngwana mme hei ke ukwa e le taba tse thata empa he ke itebela a di sotho ke eno a go dumedise o tsamaya le mosebetsi mmogo wa gae e le go batlo tla ba tshwara taba tse thata wa tate
2: ei wa tate dumedisa sodi ka mono dumedisa sodi ka mono ntate tle ke kgotso fela
3: ngwana mme
2: sodi
3: o keng wa eso ba nna mokgwele
2: ntate wa ka ke kgotso fela sodi
3: thabo ya o tsebe pelo ena ka ena e ntate oja ne re le marangrang life o no tla bona gore gae kgotso e mona ke ena e se bone ga ke utlwang tselena
2: empa he sodi ntate wa ka ka ukwa ke tsoa letswalo ntate taba tsena gantse di etsala ka ukwa ke tsoa letswalo
3: ke a tseba na goreng ga o tswa
2: go tswalo sodi
3: ntate
2: thank you wa tate
3: thank you pepper
1: mamela PCFM ke ena root by pepper wa lenong ka mana ka radio Lesotho ke itse ke mosebetsi mo le nna kwano dipapading kwano ga ntata e konopo tse kgobedi e ba jale ke a molata ge fitlha ge otla taba tsa gona sodi ke ya high school toti penya ka nce penya ka nce
3: wa
1: bona o etsa penya gona mo ke a toti tsela ya mane toting e ntse lokiswa empa le a ke tswa ka mona le seke la lebala go jwetsa mmuso le masepala go toti ya nkga go nkga phu ga
3: tshosana
1: o fetile we lead and they all follow
3: ka tlameya go kwala di-first
1: Okay.
3: You go on turn and get a gabula.
1: Jalan Nahana Nagi
3: Garage Kikimo.
1: Nana
3: Nagi.
1: Nana Nagi Lamon Kiukan train with a silly lily. Nana Banaba du Lamon.
3: A bata will have a channel a hunter this
4: way.

0: mamedi metsotso ke etseletseng re faletse go rena ya bosupa re dumedise re beke dikgomo gotlhe mo metseng lona teng na le le kenang ga jwale ke la ditaba kwana tshebeletsong ya PCFM lona le bitso ka gore ke setlhotlholong ka jeno ke mantaga kgwedi odimo ya phupjane tlhola matsatsi a lesome le metso mehlano ke kgwedi ya botshelela ga e le selemo sena ke sa 2020 le metso e tsheletseng le lege ke la ditaba le tlang wena mantaga go isela botlhano go tlwa goreng ya bosupa go fitlhela goreng ya mantaga go isela bone tshwarelo ya goreng ya bosupa go fitlhela mane goreng ya borobong le ka jeno ge teng he nna ke thapelo lekanyana ke tlhoka ka mehla ke tsamakilo le sebetse mo ho lena ena ke ntate Tebo Sotho dula le gona fela ho kenyane ya bo robong re ntse ro fatse ipitsang ka ntle le ka gona ena ya Lesotho ke le boya ba sebetse mo ho lena ba bileng ka mo gaena tshepe o tloha busi busile mme le gona he ke na kwa gona ba se hlohlolong ho enka ho fihlela mane ho reng ya bo robong ke tla isiya matsong a lai lai rona ha ke tswa mono ona jolo metso tsudula hantle ho sipileng re faletse ho gaena ya busupa jolo ka kamehla re thagola jolo lena la se hlohlolong ka ho lekola ditaba tsana lane mme ka lona letsatsi lena ka selemo sa sekete magolo a robong le mashome a tsheletseng e leng 1960 ke moo re fumanang gore naga ya Aforika Borwa go ile ga ba le dikotlo kgatlhanong le yona nakong ya seboka sa dinaga tse ikemetseng tsa Aforika nakong eo jwale seboka sena se ntseng se tswela pele se ne se tshwaretswe jolo mane nageng ya Ethiopia Addis Ababa mme dinaga tse sa tswa fumana jolo tokololo di ile tsa etsa jolo qeto ga mmogo go bega dikotlo qobelelo tsa moruo le tsa dipolotiki godima Aforika Borwa dikotlo tsena di ne di kenyeleditse go thibela thepa e tlhagang le yang Aforika Borwa e neng e kena madimogong a dinaga tseo e le boipelaetso bo kopanetsweng ba bo diplomate kgatlhanong le puso ya apartheid kapa ya kgethololo e leng gore nentse e tswela pele nageng eno ya Aforika Borwa ka nako eno kapa ka selemo seno sa 1960 e leng 1960 athe ka holeleng hona ka letsatsi lena la leshome le metso mehlano kgweding ya Phupjane ke mo re fumanang hore Nigeria e le a hlaelwa jolo ke tlokotsi e sa utlwisiseng ha moaho wa sekolo o mekato e mengata bona ba esale o putlama motseng wa Port Harcourt nakong ya dihora tsa sekolo koduwa ena ile ya nka bophelo ba baithuti e ka setana le maitichere ba fetang lekgolo kaofela mme sena ke se e leng gore se ile sa tlisa tshiamo naheng eo ka bophara le go tlisa diphetogo tse potlakileng mabapi le polokego ya meaho e ka setana le maemo a yona meaho e jwalo ke tsona tsena tse e leng gore he ga re hetlama ka gore sheba ga di hopola letsatsi lena la leshome le metso mehlano kgweding ena ya Phupjane dilemong tse ngata tse fetileng di re beya gantlo metsotso e ka bang e robong re faletse yolo gore ena ya bosupa ba metse PCFM nano le labiso ka gore se ke setlhotlholong re he a re fogalela tseno tsa nalane re kene jelo go ditaba tse amanang le tsa matšhaba mme re kena naheng ya Russia mo re fumanang gore ke bonyane batho ba leshome le metso ba leshome le motso le mong ba bolailweng ditlhaselong tsa Russia go Ukraine tse ileng tsa chesa sebaka se segolo sa bodumedi Kiev tsena ke go ya ka moporesidente Volodymyr Zelensky wa naga ya Ukraine batho ba bane ba bolailwe ditlhaselong tsa motsemogolo wa Ukraine ga basebetsi ba bahlano ba pholoso ba shwile ba leka go tima mollo o bakilweng ke ditlhaselo motseng o ka leboya botšhabela go torope bitswang ka gore ke Kharkiv ba bogolong nageng ena ba boletse jwalo jolo kereke ya 11th century Domitian Cathedral ile ya senyega gagolo go seo Zelensky a ileng a se bitsa e nngwe ya ditlolo tsa molao tse golo ka go fetisisa tsa Russia kgatlhanong le tumelo ya Bokreste o sa le jwa lotlhaselo ya Ukraine ka di-drone le yona he dropong ya Russia e tswetse pele mme e bolaile jolo batho ba ba gago mme ya lematsa ba bang hape ba ba gago jalo go kenyeletsa gape le ngwana ya selemo se seng ditlhaselo tsena tsa di-drone le di-missile di ile tsa chesa meaho le tikologo mme tsa sia jolo batho ba fetang dikete tse lekgolo le mashome a mane 140,000 mono Kiev ba sena motlakase ke tsona tseno tse dintse leng gore he dintse di etsagala jolo ka ntse e kupa kapa jwale he tsa mogaogao di bontsha gore e kare motlhomong tlatlhe e lale mane naheng ya Iran United States ka tsana le Israel fela ka lehla gore le leng ena ya Russia go bona hala e hlentse e tswela pele gore etle e lwane lo ja ka lehla gore lena gatelo pele e le golo ha golo go tlokela tsona ditaba tseno a re phethela tsena tsa matshaba re fumana hore re ntse ke lona Africa Borwa Economic Freedom Fighters e leng EFF e tlosa mo president Cyril Ramaphosa ka ho leka ho qoba boikarabello ba boshodu ba dikete tsa ditlolwa tsa America plus nya ha ya phala phala mme ba bontsha ha ile hore mo president ga maphosa o batla botjena dipakeng ba le gotla e le ho emisa mosebetsi wa committee ya tloso ya parliament e bitswang ka re ke impeachment committee e le kopong ya hae ya magaogao mo president ra maphosa o batla ho emisa mosebetsi wa committee ho fihlela le gotla le hlahlubile tlaleho ya parliament ya karolo ya bo mashume a go bedena le metso e go bong e leng section 89 e leng ile nya hlahloba bo paki kgatlanong le yena mme ba bontsha ile hore ka tshe na president Cyril Ramaphosa o nkile o ka ke tsona mo president Cyril Ramaphosa o tsa pagamente mme pagamente lo ke la hore itle e tsireletse gahlanong le yena ke tsona tsena tse ding tsa machaba tseleng hore dintse di etsahala re shebile ja go lo na henyane ya Africa Borwa mme ke lo ka ke bontsi ka hlakong re leleng re fumana hore mane na henya ya Iran na ha jwale e seng itse pele ho ka ho bakeng sana go e ka ho di modi kgwedi tse thago ka ofela o bona hala jwale e ka tshepo e dinya hore jwale tlahle ye mo riding tshela ha ke bona hore ba ikutlwa a papana mona hore na ana ba president wa America Donald Trump o tla hle a e kobele jwalo tikine ho tumelano yena ile hore e fihle e fihletswe na hobane ba bangata ba motse ba jwalo e le motho e leng hore ke wa maikutlo a hae ya fetohang nako le nako empa he re tla hle re di behele ihlo re bona hore na mo president Donald Trump o tla hle anke a fela tshepa le jolo qeto yeo ya e fihletseng e tikinetsweng ke motlatsi wa hae ka stana le ba boholomane na nya Iran jwale ya go beha dihlomo fase mme kgetlelona e kohala jwale ka re tla hle e bea moshwelella ga se ba dingata tseleng hore le tsa etswa di-deal jwalo-jwalo tse ding tsa tla tsa feila ya ba hahlile ha di phethagale ka go feletseng ga tsebaana ba le ceasefire tse ngata gagolo gona ntweng yona ene ya Iran le Israel empa jwale ena re tlatlhe re behe matlho bogolo gona mona go yona re shebe gore na e fela ehlile e tlatlhe e be tharololo ya moshwelelelana di-price tsa kapa ditheko tsa mafura re bone gore jwale di sentse di kalelela jalo gore ga ditle di arabele go feleng gwa ntwa ena e ntseng e tswela pele gobane jale re bone motlhophogwane wa humus o bonagala jwale etlhile o butswe mme le rona ge re tla bona gore na jale ga nako e ntse e tla ditheko tsena tsa mafurana di tlatlhe di beka tsela mofuta ofeng nna re tla bona e le gore di a theoa kapa jwang go dikgweding tsena tse e tlang e bang jale etlhile taba ena e tshwarelela nako e telele kapa etlhile e beya moshwelelela re tla o beya leseding ona jale metsotso e dula gantle o lesomele metso e mene re fogaletse gore ena ya bosupa mo metse setlhotlhong re tlo fetela go ditaba tsa gore ena ya bosupa ha e fitlhela metsetso le shomele metso e meraro le shomele metso mehlano mme ka morago mono go tlo tswela pele ka ditaba tse leng gore ga e di etsaetse ka jeno di ngata gagolo tse etsagetseng letsatsing lena la ka jeno kwa nnageng ena ya Lesotho
1: mme taba e nngwe ke ena morena lekanyane ke ena ya gore tonagolo tla le ba nagenyane ya Botswana e ntse le taba ya go jwale Basotho le bona batle ba o bona gore ba ithuta ko taba ena ya gore jwale go buisano o shebisano ga o le o shebile ditaba tsa kgwebo e le mo re tlatle re utlwe gore na ga e le mo nanaga Botswana jalo ka naga ya Lesotho e tlaisa diteemane na go tlo o sebetswa jwang go netefatsa gore e fela kore Botswana e atlega jwang e le gore naga ya Lesotho le yone e tletse ba gore e atlege mobedi ga o sheba nako metsotso ke eo e lata yane le somelesometlhano ka morago ra ena ya bosupa moo jwale falela disang yana a tlo ballang ditaba tse phetang letsatsi ka puo ya Sesotho le ga o le jalo he e re etse tsena fela re bone gore

0: Mamedi metsotso ke mashema mabedi le metso mehlano go faletse gore na ya bosupa re buile a golo me falla disanyane ka ditaba tseno tsa go ya bosupa fitile ka metsotso le shume le metso e mehlano ke tsona tse phethela letsatsi gaso e la tlenanya ditaba e tla ba hosane mane hoseng mamedi e re tla tswela pele nana o ke la ditaba la sehlohlolong ka jeno e re ro amohelelwe na setswa bulela salama sa hao ka hatela pele ka ditaba tse supang ha e le gore baking ya ho feta ka la bone hona le nanong lena re ile ga buisana le ga diphatlalatso ka hara section 2 me ke bontse hore mogatona ke o sireletsang jolo molaotheo o tsebala jolo ka lona le biseleno ka hore ke section 2 jalo o boletse ha hona le morero wa ho nka boipiletso gahlanolo le katwa le gotla le phahameng ya ho qhala jalo nyewe ntle le ditseo o ile ho rientswe ka jeno lena ke mo ahlodi le gotla le phahameng e leng mo ahlodi polo banyano tla hopola mogatona o ne o batla hore le gotla le laela jolo company ya motlakase o phatlalaletsa sechaba tlalo e hlahlobileng ya dibuka sa kampani ya ditšhelete sa selemo sa 2023-2024 jalo ka nyewe ena ya section 2 e ne boetsa gape e phephetsa jolo qeto e ileng ya tšhelelwa monona ke lekgotla la taolo ya metsi le motlakase lewa ya go nyolola jolo ditheko tsa motlakase tse ileng tsa kena tshebetsong go tloga jolo ka selemo sane sa 2024 jolo kgang ya mogatlo ona ke gore nyollo yeo e ntswe ka thoko go molao ka ga LEC e sa phatlalatsa jolo tlalego ya yona dibuka tsa ditšhelete pele go ka nyolola jolo ditseo tse jalo e leng se kgatlhanong le molao o ya jolo ka bona e le section 2 le ha o le jalo ke bontshe gore lena le lena la setlhotlholong re boetse re meme monghaditshediso sebolao e leng ga diphatlalatso jolo ka ga he ke tlhalositse pejana gore le re fatsa mogaogao monghaditshebolao a re dumedise re amaela o PCFM tate SB ha le kwana mamedi metsotso e mashema mabedi
1: le mamedi wa PCFM
0: re le buila holo ka jeno ke mo ile ngokele tsatsi le saleng le emetswe ho tloha jolo be ke nyefitileng ana re buisana jolo le wena ba soto ba ile ba kena ka bongata ba bontsha hore ba tla hutla hore na jwa le na le gotla le tla fana ka kahlolo ya mofuta ofeng ka jeno nyeweng ena ya manjelo le ditheko tsa motlakase me le fetse le tshabile he ka mantaha ke mantaha ka jeno mahlopo le banyane o fana jolo ka kahlolo le le section 2 maikutlo a lona ke afeng ditaba di tsamaile jwang ka jeno re tle re kale hona mono nyeweng ena ya lona
1: ke tsale bo mogalkanyane ke hona taba yeo re ka hlaga qalang ka yona go bontsha hore re le section 2 ha re a go tsofala ke ka hlolo e fa meng ke moahlodi polobanyane ne o tla uka mabaka a rona le mmani o tla uka mabaka a rona a go tsa go tsofala ka ona ke ka hlolena ka mogo a e beileng ka teng ha ke kale ke re hantle o bona hore le gotla e sa le le ka kahohle hore le nyewe ena e tlo ba nyewe ka bitswang e le muted kapa academic e le hore e qetelele nyewe e le hore ka hlolo la e ka gona motlho mo ka letlhakore la gona jale go tla bo seo sena thuso tlabe se le gore it's overtaken by development ke etse mohlala gore momamedi a tla utlwisisa rona ga re bua ka beauty kapa academic nyeweng na go bua ka nyewe jwang ke etse mohlala fela gore motlhomong nna le wena ge tseka dijo fale nako ya lekgotleng olo batla gore dilo tsena ke tsa gago ke nna ke lesetsang dilo tsena keee jela go tle lekgotle go thoa sekele re pafola jang motshano sa dile dijo di fetile ke nyewe ya mofuta jalo mo re bona gore lekgotla ne le gannela gore e qetelele le jalo empa he judge ha bala kahlolo ya gae o qadile ka go tlhalosa gore e nyewe ena e mute kapa academic e le gore se fetiwe ke dintho ba ditharifi se di kene tshebetsong mme a re ha e le gantle go na lokela gore ebe motlhomong kabele a e qadile nyewe ena a sa kena le dimeriti empa ka lebaka la public interest go tla kena dimeriting tsa nyewe mme ga o sheba dimeriti tsa nyewe ntlha tse a buileng ka tsona gagolo tabeng tsena ke dintlha se ka bang tharo mo a bontshang gore go latela go bitswang the tariff filing and review procedure of February 2012 eleng tokomane e entseng ke e tlhagisitseng ke bana ba lewa ya gore na golofela go faelwe bang tabeng tsa ditharifi a bontsha gore lewa e bontshitse ga LEC e latetse metšha e jalo mme e sa loba letho e latetse procedure tsa gore e faele. Ntlha ya bobedi go seo a bona seng a di gatelela ke ya gore lewa e tlhalotse jalo gore e mene ba na le ko ba bogadi go kenyeletsa le gona ge le section 2. Mme ga re tla go yona ntlha ena kore e tlile ke nnete go laba ka lore ka di-30 tsa January 2024 ebe re fumana memo go tswa go lewa gore ka di-2 February sona selemong sona seo ge tle re emane rosing tsa yona mo teng e nenneng ba na le ko ba bogadi ditabeng tsena motlhomong go tla tlhagisana kutlo a bona kopong ena ya LEC e le gore o tlhalotsewela gore LEC e ntse kopo ena ka di-28 tsa September 2023 mme ge tlatla go tlabele dilo ke utlwe ga re ntse re ya pele. Ga tlhalosa gore e tle re neng nngwe le section 2 empa jale argument ya rona kapakgang ya rona kore ge fitlhile ga tlhalosa mono ka di-2 tsa February mo ne re neng gore re lo etsa presentation ya 15 minutes gore ge tlo tlhola gore ge ka tlhagisa maikutlo e le go hanana kapa go dumelana le LEC kopong ena ya yona ya go dulola motlakase ditharifi tsa motlakase ka megatlhelo e megago eo rela gaikwa dikeng e fetileng wane ka labone ka mabaka a na gore ga re na information mme re kopa re fue financial statement tsa LEC go latela se e laelwang ke section 94 ya Companies Act ya 2011 gore e lokela gore within 6 months ya be faetse kapa e fanikelo ka tokomane ya e audited ya tirisang tšhelete ya selemo se fetileng ka moga selemo sa tšhelete go tsfele mme September ga ba kenya kopo ena ya gona go lewa ya omelelwa ditharifi tsa motlakase ka di-28 tsa September go ne o setsetsela matsatsi a mararo gore 6 months e fele ya nothung ka gara yona ba lokela gore babe ba fane ka audited report ya selemo sa ditšhelete se fetseng ka di-31 tsa March selemong sona seno empa e le go mona o ka re ba bile strategy ka o shea jale kgang ya moatlhodi mo natebeng e ne a fitlha go yona o re LEC e entse kopo pele 6 months e fela e lokela gore e be faetse mme o bona o ne saletse ke matsatsi a mararo jale go ne sena ntho e tlamang gore e ka tlhagisa financial report tse audited tsa selemo seno sa 2022-2023 ke ka ona e faneng ka sa 2021-2022 jale go lekile ga e ba e jalo a re go ne sena ntho e ba tlamang jale gona ke itse ge bitswe ka February ka di-2 ke lo re ne se e le kgwedi tse tlhano jale 6 months a ne e fedile ka September mme a re fitlha re fitlha ga kopa audited report ya ba re fuge ge tlame re be le information ge bo tlhagisa maikutlo ge bona gore na le go latela section 5 le 4 ya yona LEC ya di-regulation tsa yona mo e tlhalosa gore go lokela gore lewa e tlhatlhobe ditharifi le go na dintse ka pona le tse dintse jwang ge ke gore tabe e rationally jwang ge sena information ya gore na tsendiso ditšhelete e bile jwang ya selemo sa 2022-2023 ka gona re tlo tlhola go tlhagisa maikutlo mona re kopa ge fumane report e jwale audited pele ge tsebo e tlhatlhoba ge bone gore na go a tshwanele yana ke ka toka gore e be LEC e ka nyolola motlakase kapa tšhe empa ra e fumana ke mo teng tela tlhaga ya betse re ya lekgotleng ka di-28 tsa yona February e lekgotle le rile lona ka ra high court o na le go bitsang commercial division mme e le gore re ile mono ka di-28 tsa February 2024 empa selemo se tlhagamang seno ka February ka di-26 ke ga lekgotlame le go tla shebona e tlena taba ena e lokela gore abe bua commercial division kapa e lokela e tle fetele ka high court straight e le gore taba ena nkile selemo ka o fela tate lekanyane le wena sodi ka moo e sa bue selemo ka o fela ka mono ka commercial division ka moga selemo kona o thweng o tla se bua gona e tla fetela high court kapa tšhe mme ya ba ka May ka la 26 May 2024 e fela ya ka high court go itswa qeto re ya high court ka June ya ba e fitlhela ka high court e leng taba eo judge Polobanyana e tlhaletseng ka jeno gore ne go e ne e bonala e fitlhile ka high court ka June 2024 empa jale June 2025 empa jale bonala matsong a high court e fitlhile ka February selemo sona tsena seo go leng sona e le gore wa bona gore taba e inkilene inkile le motsepeng ka go fela nyewe ya rona e sa bue e le mane mo gareng gona pelela gona re le section 2 jale ko gitlhile o nna e ne tlhile sethumelo tsa mona o tlo o tla o thwe is muted kapa e academic gobane ja dikarrifi tse di fitlhile empa jale kgang ya gona ya bago ga re botsa adimente e tswela phele gona ke mabaka a sege ka mo fa ngwana gore a seka kgala nyewo ena gobane jale o sa re academic ya bagare ditharifi tsena tseo re llang ka tsona di ntse di tshebetso mme ditlo kena megatse le morago go sokene wa pele fela e le gore ka di-one gape tsa April 2025 di tlabe di kena gape mme mogatlhe re motse lebetse o tlo kena gape ka 2026 e le gore ditharifi tsena di ntse di ditshebetsong mme gobane jale ga o sobeletsentšha se dintshang e le gore mona re bua taba eo e ntseng e le teng empa ka nnete ga e nka o ditse ditabi tseno tsa di buileng mme ntlha ya borago ke yane ya reng go faetswe gantle o latela procedure ya filing ya e beweng ke lewa pele gona ge le section 2 ge re ntate a re ya kgotsofala gobane jale taba ena ya section 94 yeo judge a reng gono e ne dipende tsa September ga e ne e lokela gore ga ne e bake ka moga di mafelo a September go ne a tla re bele ba fetse o faela empa ke le nako e ba kentseng ka yone e ne o setse matsatsi a magago e ne ntse e le nako e sa batlhane gore babe ba gotho ba faetse gobane jale e ne o sobe mafelo a September jale gona o ka reditsiwe ka February e le gone se le kgonetse tlhang ka mogao moo empa re a fumana report go fitlhela gona jale mme e nngwe ya dikopo tsa gona ne gore legotla le laele gore ge fumane audited report eno ya 2022-2023 fela o fitlhela ona jale ga re so e fumane mme ge re tabe ga ya re kgotsofatsa ntate lekanya
0: na mabaka a teng a gore na gobane jalo audited report e sa fanwe kapa e sa phatlhalaletse setšhaba
1: ga ona mabaka a o tlileng ka fumanang jalo ka jaje a tlhalosa a re dikwedi tsa September ke ne ke no setse matsatsi a magago gore jale e be deadline ya gore ba tlameye ba fane ka 6 months e fedile jale ka ga ba kentse kopo ena pele go nako eo ga o tlhokale gore fumane tabe jalo gore no tabe ena e tlhokela basotho toka gobane jale ga re sheba taba yane e ke bileng ka yona ya tokomane e ntsweng ke lewa e ntse tlhalosa ntle gore tokomane ena kapa LEC ne lokela gore e be jale e file lewa e bone e tlhaletseng gantle ditshebediswa ditšhelete ya selemo seno sa 2022-2023 go latela tokomane jalo e le gore ne o tlhotlhela go tlhakile gantle ka romono mme ge ntse re ipotsa le gona tselo ka le wena e shebile ya 2021-2022 pele gona re bitsa ka mora kgwedi tse tlhano 6 months e se e fedile e le gore re bitse ka kgwedi ya bo-11 go gona tebelelo ene e le gore e lokela be tokomane jalo e se le teng e ba re tlhagisa maikutlo jalo ge tlhagisa odima re bona gore na tshebediswa ditšhelete kapa audited report e tle e bua nnete gore LEC re e reka motlakase ka boturu go tswa South Africa le go tswa Mozambique le gore jalo bantlha tse ntse ba tlhaletseng le tukiso ya metšhini le theko ya thepa e turu ke ditse di tsereng thata tse ba di builen mme ne tukela be ditlhagile mono audited report eno so ge le section 2 nolo yona ditharifi e entse ka tsela e e sa nepala e senang pona letso gobane ga ba o bitsa di-stakeholder ga gore ba tlo go tlhagisa maikutlo ke matabe gona ba dumela gore dinilo kapa chair fela jalo ba tingwa information
0: ke a gola ge sa lona monwe pelaelo ya lona ke gore go etsegala jwang ka gare go company ya LEC ditshebediso ya ditšhelete kapa mona ntho e le e batlang ke go latele molao kapa jalo etlhile o santse o na le dipeelelo tse teng ka mokgwa o ntse le shebile dintho ka mokgwa o di etsalang ka teng ka go LEC ka gago LEC
1: gantle ke gona la basotho batla gopola le ka pela PAC o tlhaile ntho tse ngata tsa manyofonyofo le karo go LEC empa gona ge section 2 taba gona ga e moo gona ge taba gona kore fela ha re re lo re ke phoso ho nyela di

0: ka lokela gore re nke boipelaetso tabenyana empa ga e tlaga re sebedisana le agente ya rona go tla utlwa empa se bona monyetla o le teng wa gore re ka nka boipelaetso ditabeng tsena.
1: A re ne re buisana le wena bekeng e fetileng ka labotlhano, Basotho ba ile ba bontsha ba na le thasolo e golo, mme le wena ke gopola o ile a bontsha goreng yao ena ke ya Basotho. O ka reng go bona e le go ba goba matshwafo kapa motlhomo molaetso gao fela e ka ba o feng o Basotho ba e leng gore ba na le thasello e maatla ke bona, ba e leng gore dijeo tsena di lefšwa ke bona. O ka reng go bona gona jale tsena re phetela.
0: Nka re go Basotho etlile taba yanyeo ena le e tsamaileng ka yona ga ena toka, mme le katlholo ena ka bo yona gona re le section 2 re nka e sena toka. Gobane go lekiwe ka gotlhe gore ketelele o ka thwe e academic jelo ka ga ja jaana tlhile a rena re mofa makabakafe le gore e tla ka e kgala empa ke le go latela public interest, mme ga a sabile ka public interest jalo e le gore le ena o ntsapa ka gore tabena ya nyewena e tlile e ama Basotho, mme bele Basotho re ka re ba gobe matshwafo re sa tlo itsheba tabeng ena re kopane le mmoelo wa rona re sotlhe re bonana motlhomong re ya jwang appeal court. Mme Basotho ba bangata ntate le ngau ba ne ba tlhile ba lakatsa gore ba lakatsa le bona gore o bona mosebetsi o tswang section 2 gore e ka ba ditho tsa section 2 ba botho, mme taba eo ba tseba re ntse re tlhopha re tla bona gore na setse re qaleletse re bona gore na pele ba ka kena jwang ka go section 2 e be ditho tsa section 2 jalo ka e le gore re tlhagetse ka ditokelo tsa bona e le setšhaba sa Basotho ga rate ding ge ntse re shebile molao.
1: Ke a gola pele re phethela fela mona ke na le ntlhakwane o ke batlang re tle re ameganyenyane fela gona ka jeno le ena moatlhodi katlholong ya ga yana a fana o ile a boetse gape a patlalatsa totobatsa matlhakore kao fela gore na a ile a di setlela jwang e le go itshireletsa, mme ke mo e le gore lese e bontshitse ga e le go ka letlhakoreng la yona etlile e tobana le mathata a mangata a kenyeletsang jalo gore go bonagala ditheko tsa motlakase o tlhaa jalo mane Aforika Borwa Eskom ka setela le bo Mozambique jalo jalo le thepa e leng gore se senyeile a lese e tlhokang gore e lekise ka ditšhelete etlile e bonala e le bothata bo bongwe bojame laneng le LEC jwale ke a mang a mabaka a e tlosang gore a phamise dijeo o ka reng ntlheng eo ka metsotso e mmedi fela.
0: Tsona ditaba tseno re di utlwile, mme ke tsona tsene re jale re tla di bona bonnete ba tsona gobane jale audited report go latela molao e lokela gore e be di tlaitsiwa ke batleng ba na le tokelo ya go di etsa ba na le maatla a go di etsa go latela gore na ba di-qualification tsa bona e be batho ba molaong ba di-accountant, mme taba tsena ka go fela ne tla be di tlhaile mone reporteng eno ya bona tsele ge bona gona etlhe ke nnete ba tsebang go sheba ditaba tlena ba di-approva go fela di le jalo, mme ga e lemana re sa e sena re fitwa go tlisa gore e fela ba bua nnete ga ba re ba reka motlakase ka botlhe go tla mane Eskom South Africa le mane EDM Mozambique le gore thepa e fela ba e reka ka boturu jale ba lokela gore ba nyolole ditarife ge fita go e paka ga re a tlhaisa maikutlo bana jale re sa fumana audited reporteng eo re llang ka yona e ne tla netefatsa taba tse mpe ba buang ka tsone.
1: SB re leboile a golo ka nako ya gago tla boela re buisana gape le yona nakong e tlang.
0: Ke leboile a golo
1: tanki metsotso ke lesome le metso e tsheletseng pele re fitlha manegorong ya borobedi mametse PCFM re tla tlo bulela maikutlo a gago ditabeng tsena gona jale tsena re lokela gore re tle re fetele jalo go nako e rekilweng mme ke ba Metropolitan Lesotho jalo wa tseba gore ke labotlhano ke mantaga re kena nakong ena e tsheheditsweng ke Metropolitan Lesotho, mme re sentse re na le mofumogadi Mathabiso Thekiso Masthabi hantle o tla ofising ya dithekiso ya Metropolitan Lesotho.

0: yacho hore jwale ke nako ya na Metropolitan Lesotho jwalo ka halekanyana ya se a bontshitse mme ke ba tsheditse lenaneo le la setlholong ba Metropolitan Lesotho mme o tlhalositse go sentse re na le mme Masthabi ke mme Mathabiso Thekiso he mme ena o tswa ofising yana thekiso ya Metropolitan Lesotho o tla gopola gore ge ne ntse re qoqa ke re qoqe ke tla nne re qoqe mme ka jeno re tla re sheba boiketlo life cover
1: gantle
0: jale iketsetse molemo momedi go mamele sealemoya sa PCFM mme Masthabi
1: ka mogaumodimo
0: sa re bolokile
1: gantle ka nnete re leboa fela mogau letsatsi le letsatsi ga re ntse re bona re ntse re tataya phefumolo e ntse le
0: teng
1: morena
0: modimo
1: ke dumedise bamamedi gotlhe mo ba leng gona teng ba phomotse ba le koloing ke re se le yona nako yane ya rona le lona sothi ke tlo bua ka boiketlo life cover ga o ka e bona tlhile ke ene fashione ngwana je e tlhile ge batla e tsitse e utlwagale empa pele go moo ke kopa tlheketse boipiletso go basotho gotlhe mo ba leng ngwana teng ke kile ka tla le ntate Mabote mone ntate Mabote o ne a tlile ka taba tsa di-claim tseo re ntseng re batla beng ba tsone moo ba kileng ba ba le seabo ba kena selekane le rona jwale ba se ba tlame gore ba buseletswe sa bone hei ba bangata sodi ke ne ke kopa fela gore marangrang a Metropolitan mono ge ne nne re kene ka motlhomong o ka fumana lebitso la gago lebitso la motšhana lebitso la mogaisane lebitso la mang kapa mosebetsi mo legale le wena fane o tla e tshwantsha kae kae kapa ga e ba o kile wa ba le setlhaiswa seo o se kenelang motlho mongwe wa ba utlwa e ka ga wa tswela pele a ko re atamele o ye o nkile boitsebiso ba gago o ke ke wa tseba o ka nna thula ke lehlonono re kopa ka nnete letle gobane jwa letšhelete e dutse mo ono e le ngata e ka nna ba e tshwere ba bang ba banye ka nna bana ba e tseditswe ke batswadi ba bona gore e tle tswele bana molemo re se re kopatlhe ga ke na mabitso ga ke ya nka empa ntate Mabote o nkopile gore ka gobane ntse re itukisa go tle re tlebeke ka pelo e tlang ke ne nne ke etse mogoo o ono wa gore marangrang re keneng ga re keneng basotho ba heso ga re keneng re tloa re fumana lehlonono le ga o ka tshwantsha fane fela wa re ena e kare ke kile ka kena sekolo le monga yona ena jwangjwa mo batle o re thuse re ya leboa boiketlo ke e nngwe ya ditsela tse molemo ka go fetisisa tsa go netefatsa gore baratuwa ba rona ba tshireletse le ditšheleteng ga re se re le seyo jale e molemo gagolo boiketlo a ke go a utlwa re bua ka mang baratuwa ba gago batho bao o reng ga sa ke le seyo e tlhile go fedile etsa bonnete ba gore ba tla sala ba entse jwang ba bolokegile re tla tlhalosa gona gantle ke eng le gona go baneng e le botlhokwa le gona e ka thusa malapa jwang go dula tsitsitse nakong e thata jale boiketlo e tlhile jalo ka kešilo ke setlhaiswa se e sireletsang ditšhelete ka go fana ka lamsam go ba jale fa bao o ba kgethileng ga o se o tlhokagala kapa o seo le seyo tšhelete ena e ka thusa lelapa la gago go lefelela ditshenyelo tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi ga e basodi tšhelete e ke e golang e sentse e sa lekane le lelapa la ka gona jwale ke nne ke tsamaye ke tlatseletsa mola le mola ga se ke le seyo go tloetsalaba ke e nngwe ya dipotso tse o tlamayang o ipotse go ntswa le thata ntse ke e ba le yona kgwedi le kgwedi jale ga o seo le seyo o sena le thole ba le tholang e ka o thusa le o lefa mekoloto e ka banye teng setse e ka thusa le gore bana ba gago ba tswele pele ka thuto e ka thusa go boloka lelapa la gago maemong ao a tlwaetseng ga phele ka nore go be normal ehe e ka lefelela le ditshenyegelo tse e ka tlayang ganggang ke bua ka boiketlo gobane o tlo bo ikgethile o ipatelela ena gore ga o seo le seyo na go tlo go etsa hale ke nnete o kae ha ha ka dintho tsengata ke tla tla re hlalosa mona go na o ka kenya bo ha o holofetse le bo imbat qetelo nya qetello chelete eno e bo gotho gotho e tlo thusa ditabeng tsena tseo ke buileng ka tsona jole taba go rena go baneng e le bohlokwa ha o le hlo ya lelapa jole o hlokahala ka tshohanyetso lelapa le tobana di ditaba tsena tse latelang tahlehelo ya moputso kapa tšhelete e kenang kgwedi le kgwedi mathata a go lefelela sekolo go lefa mekoloto kapa mekitlane ditshenyelo tsa lelapa tsa letsatsi le letsatsi kgatello ya maikutlo le ya ditšhelete nakong e thata boiketlo bo ka kenelela ditabeng tse jalo ke bo mang ba tlhokang boiketlo boiketlo life cover e loketse go nkuwa ke batswadi ba nang le bana banyalani batswadi ba hodisang bana ba le bang batšha ba qalang go sebetsa bagwebi le beng ba dikgwebo mang kapa manyanang le baphedisiwa ga ke go a utlwa e buletse motho e molemo mme life cover go na le maikutlo a fosaetseng ka yone ee go na le maikutlo a mang a fosaetseng e mong a ka tlha kwana a fitlhare life cover e tugo hele a ke go a utlwa
0: ke mametse
1: ee so le ga be e tugo nnete ke go na le dikgetho tse ngata ka ga life cover ga e o tlamele nthong e le nngwe maikutlo a mang a fosaetseng ke gore ke sa le monyenyana ga ke e tlhoke ga ngata life cover e ba ka tlase ditjegong ga o le monyenyana o gola le yona maikutlo a mang a fosaetseng ke gore ke na le dipolokelo tse ngata ga ke tlhoke life cover dipolokelo di ka nna tsa sekeng tsa lekana go nkela lelapa sebaka sa tšhelete yeo mofepi a neng a fumana ka dilemo tse ngata ke go ka nna sekeng wa gona ka dipolokelo tseno tse di e nngwe le nngwe na le tlhoko e tla e fitlhela go motho go lelapa go latela botlhoki ba teng o sheba le boemo ba yona wa sheba gona e ka fitlhela kae ya qetelela kae jale boiketlo life cover e molemo gagolo ga o batla le o fitlhela ditoro tsa gago go na le dintho tse dingwe tse o ke keng wa ba dikganna ka mogolo fela o tlhoka tlatsetso ka mekgwa e fapaneng jale mona mo o tla batla ditlatsetso o se o kenya motho e mongwe gore a kenelele life cover e teng bakeng sa go o thusa ee nako nngwe jalo ka ga re tshware re mefuta e mengata o ka enka fela le gore ga o solesio go be le go gongwe o salang sebakeng sa bana ba gago boiketlo jalo ka ditlhaiswa tse dingwe o ka e patala ka mefuta e merago ga o qetile e sentse e tsebagala le ka gare o dibanka ga se ntho e ntšha e tla makatsa boiketlo o ka e patala ka cash o ka e patala ka banka o etsa tukise jalo o ka e patala le go tswa stop order-eng sa gago fela etsa bonnete ba gore e tlile o eng ka gore e fitlhele se wena o se tlhokang le motho
0: ko ka mantswe a mame masethabi o re motho a be le tšhebelopele a be le sepheo bjale a tseba go nka boikelo
1: gantle
0: obane momamedi office fm moge ntle le sepheo ke mona mo o tla tlhaa ditletlebo tse ngata e tugo eng o sa elelele botlhokwa bo o tla bo fumana ka boiketlo life cover
1: gantle
0: ga re tswele pele
1: jale o etsetswa quotation jale o tla etsetswa quotation o shejuwe dilemo go shejuwe le mokgwa wa mo o sebetsang teng kotsi tse ka reng tseno jale ga o ka e sheba le dilemo ga se di le kgolo e tlile go tla ba le risk eno ya gore o se le mogolo e ka nna ba mane le mane o se o ka itshupa e nngwe e ka nna ba ntse ke itshupa ke le tsena fela ga ke so e bone kapa ga ke so e nke le tlhong jale e re ga se ke fetile tlasa ditlhwatlhobo gobane go na le tshireletso tse dingwe tse tla go tlhoka gore e tlile o fete tlasa ditlhwatlhobo jale ga o se o fetile go tsone ge tlabe re shebile gore na e reng jale e be tla fetela go ditsebi tsa taba tsa bophelo ke mane mo batla gore ae le ga e le mona masetabino itse o tla patala 290 ke etsa motlhala ka lebaka la 1-2-3 o se re kopa go gonyolele o tla patala 380 ke etsa mohlala gore e nngwe ka nyollwa ke ditaba tseno fela tsa gore jale mane le mane ne ka ditaba tsa go gola e nngwe le ke taba ya risk ipapisitse le tshireletso e batlang wenka mohlomong ke batla cover ya 3 million ke dilemo gona jale di 49 ke etsa mohlala jale ke a sheba gona motho a le mo di 49 hey o sa phetse jale motho a itlo fapana le motho a re re ngwe le mo di 22 21 kapa 25 re na le gap e kgolo hampi dipake mona gore ge ka tshwana so ya ha o tla bona ntse tla nne be ka tlase ya ka tla nne be ka odi o le mo di 55 ke ba le di le mo di 56 ha go hanele fela ke tla tla re tsamaiswa ke go na di le mo tsa ha di kae jwa le ha so ho shejwa le tshireletso eo wena o batlang ho enka jwale
0: mohlomong tšhelete eo motho a e patalang hang ka setlaiswa se sena e laolwa ke dilemo tseo motho a nang le tsona
1: ke tsona le mosebetsi wa tseba o ntse o ka wa wa kenella mohlomong ke pilot risk ya ke wa utlwana e kaka ehe mohlomong jwalo ka go latela le taba tsa bo mosebetsi jwalo di a shejwa ntho tse ka re ntseno gona ge bona ka go o risking ya ka mohlomong ke sesisa batho ehe motho a sesisa batho o kotsing jwalo wa fapana kere jwalo ka motho a ka dulang fela ka ofising ya bantse ke saena fela a kere wa utlwisisa that ehe gona jana wena ha o bua o dutse mo o fapane le motho e re ka gareng mosebetsi wa ga e ka nnete ke go o ganna dikoloi o tsamaya o letsele nako ena kao fela sa ke le ka go etsa mohlalanyana wa dintho tse ka reng tseno jwale re sheba le taba ya dilemo ge be re shebe le taba yang ya covera wa utlwa go ehlile dikeke tsa tshwana e le gore o ka semaka le ga o ka fumana gore ke patala 100 rand wena o patala 200 e tla nne e jwale ebile o motho wa ntate e nna ke motho wa mme e le go ntse o shajwa dintho gape tse kareng tseno na ke gola o ne o tla utlwa gothe koloi ya e ne gannwa ke motho wa mme ha o e reka o tsebe gore e nepaetse gobane batho ba bo mme bana go na le tumelo ya gore ba tseba go tshwara dikoloi ga ke tsebe na e tlhaa kae kore ke le ka go etsa mohlala wa dintho tse kareng tseno jwale ge teng ka gara naga ya lesotho ga o fitlha kuting boiketlo tla boutlwa ga o fitlha mohalesuku mafeteng boiketlo o tla bofumana ba tla o jwetsa ka boiketlo kuti manene re na le ntatempedi ka customer service mohalesuku mono re na le mme mokemane ge boetse re na le ntate mogele ka mona ka dithekiso mafeteng mane re na le ntate bafokeng ge boetse re na le mme madikulo ka mona ka customer service ke ntse ke bolela tsona gore o seka utlwe ka ga o tlile ka mona ka di-claiming kapa ka mo o tlo patala o keke wa ba thusa masego monangke ke kaga ba ngata re na le beria re na le mme tholang maputso re na le mme makgotsotlhotse re na le mme constance le ntate gadika ge a feta ke gona bane bothabothe ge ntse re ya jalo tšheba bang mabitso ga ke tlo a nepa kao fela gobane bothabothe ntse ikarabelela tlotse wa bona he go jalo re boetse re teng mogotlong ge ntse re na le customer service le dithekisong ge teng ka chasnake re na le customer service ka mono ke mme madimpho re na le mmebela gape monono ka chasnake re na le thabatseka mono re na le ke a mo lebala jwana jwale kere ga re atameleng diofisi tsena tsa ditshebeletso ga o fitlha ka mono ka gare ba tla o jwetsa bontate sesing ka mono ka mogotlong ba tla o tlhalosetsa ka boiketlo ka gobane bona a se bona ba tla o tlatsisa difomo o tla bitsa motho wa dithekiso ga e ba o teng ga a le gaufinyane fela ke a tseba gore ba dutse ba le teng ntle le mo re na le mabrokers ba teng le a ba tseba re na le registered brokers ba tla o sebeletsa ba bangwe so ntse o ba tseba o na le nomoro tsa bona nka fono fela o moletsetse re na le bo mme le bontate sales advisors ba teng nka fono fela o temohala o tlatla a matha wa tseba ditaba di monate ha le shebane mahlong ke na le nomoro ya mohala ya mahala ke 800 22 300 800 22 300 ke bua ka boiketlo life cover ha ebe
0: kgotso jwale ha ba ntse ba tloletsa ba fumana ditaba tse monate tsena ke batla go ke go thuse mona gona jwalo ka o boletse dinomoro wa tseba go na le motho a ka tlwang a letsa gona gona tjena
1: gona jwale
0: le ga o je empa ke mosebetsing dihora tsa tshebetso ke tsena a ko re thuse ka tsona mme
1: wa tseba tseo tsa nako ya le WhatsApp ka yetsa nomorong eo ya 62800 o tla kena o tla sia molaetsa a ke ke ba lahlea a sia molaetsa fela mo nono batho ba sebetsanang le tsona ka mono ka communication hub ba tsebana ba sentse ba distributor jwang ehe
0: ba me give me must have hla ka mana ka metropolitan so tundumedise mo ka medihle o mo jetse o ka nete ke mo hopotse ke ntse ke mo rata haholo le staff seno ka ofe
1: ba ska ipata
0: ba ska ba ipata tsena ke bone fela ba ntse ba ntshwa ga theke mo bo nthomane mme ke go bana le me masabi ka
1: ke lo lata mpho ya hao
0: yeke
1: ke a mo jetsa ke tlo lata mpho ya swodi ha se jwa la promoter buiketlo
0: yeke
1: jwale ke isile mane ke tlo tlisa ke tlo tla ke matha ke ofa yona
0: nka thaba
1: o tsebe o ba motle o ke jwa ba ba wa promoter ntho sena nyi
0: zakadisa
1: me ma le tlhamona re fafa jwale ke jetsa me marina ke
0: yeke
1: ke lo mujetse
0: mo eke o mujetse marina maria ha wa le kana e ha wa le
1: yena ipone
0: ha bo ha wa le kana ha ya le kana amen ha ya le kana e o tsebe re batla ntwe inyulu
1: wa bona he
0: amen
1: o tsebe o bua o sa ye ka buiketlo
0: ke ne ke tswa
1: o jwalo
0: a ke ba bana ke sentse ke le e motho a sa ntseleng ke taba ya gae ke kena ka letlhako ga kena
1: monyakoe
0: wa bona le tsona tinya kenae e ko kena ka letlhako jale o tsebe ke tlo ba motinya o feta mamedi e motho
1: wa
0: a ke thabile ke le moo ke thabile
1: mastaeyatlhenedi ke a leboa
0: amen
1: ga e be kgotso
0: together we can

0: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se ya seyalemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mohamedi e motla wa PCFM, lenaneo e ntse la sehlohlolo mme he, e re ke etse tjena. Ke bontse fela go mokgatlhele ona go tsaba ge go goreng yana borobong ka ona he wena mamedi motle be re ile mo na nakong e seditsweng e le mo re ntseng re bua ntle le SB sebolao he re shebedijaba tsa ntsa section 2 empa le ga o le jalo he utlwe na wa itseng e re reng ke ona mokgatlhelo re ye kwana o tla gopola gore lefatshe lebile tsietsing ka lebaka la ntwa ya US, Israel le Iran e kadileng ka la mashoabiri a metso e robedi kgweding tsena tse sa tsa feta mme seo sa susumetsa gore e be theko ya mafura e ile ya nyoloa gampe fela ga bona makoloi a baeti tšhelete e phaama haholo he petrol e nyoloile ge tlo utlwa gore na ga e se e theoile ba taema mona ba re le kala ge theolele tšhelete petrol e theoile na le ga o le jalo he e ka o tla ditaba e ka ga di tla ba ka tsela e nngwe jale ga e le mona naga yane ya kapa kgotso e bonagala jale naga ya America e fitlhetse tumelelano le naga yane ya Iran mme re tlhokometse go ntwa ena tebelelo kore ntwa ena e fele mme e felele ruri e be se e se bolela eng gona re ka lebelela go bona dife ka moramo wena moamedi motlo wa PCFM ge re bontshe ka metlha nna ke re Donald Trump ke motho wa mofuta wa gae o itsa tšena e itse ba ntse ba le dipuisanong le Iran ya ba o tlasela moetapelo wa Iran a ba bolawa jale re ka lebelela difemo wa medi wa PCFM mme ke bontshe gore ga ngata ga re bua ka tsena hetsa ka ntle ge re batleng tate monyalo tsa mowa le ngwana teng le ka jono ke mogo ga solotseng tate moamedi ka ba ka mofumana ke bontshe go bile setho sa re go tlala setšhaba nako dilemong paramenteng ya bosupi a naga e nang tate monyalo tsa re wa moetse kwano PCFM
3: ee nnate ke na lebotate setho ya bodumentseng tate ke dumedise mookamedi ba PC ke dumedise beng ba gonang tate le ba mamedi ntate
2: ke a leboa date ntate wa ko re gopotse gore na maemo a ileng a susumetsa America le Iseraele gore jale di kene ntweng di gane na ke a feng date
3: andadi taba e leng ka go feta nna ga e bua ga ngata mfukeng e re ke re fela ka go tsanya nna ke re re go tsela ba mameng mba e na ita di le ka di 28 tsa February e le mutubelo e le ha ka di 27 e le la go tsala ho nga ho kopana ga na jisa le ntse mo nna ho kopana ntse ga yena ya re pele mo info a Iran o khutela hai ho seng ha ba ka ba tswa ba go tsontsa ho tsa sentela ba sa se lwantse me President Trump o na itseng ga e ntse ka nka matsatsi a mane o tla ba qetile
2: eya ntate
3: go bua taba mo ba neng a tsile a lwantsha ya ya Iran ba yana go pa ne di tsaya ya pele o na re o ba tla fedisa di tsa tsa nuclear Iran
2: eya ntate
3: ya bo be ya go ba tla ho etsa regime change tshintsha bo eta pele ga Iran completely di tsitse tlo tsana e tsana ka tsona ntate
2: eya ntate
3: empa ga re ditsadi re bone gona go tloa ka di-28 tsa February go fitlha gana jale tsena ke nako e kae ka kgora jalo ka gauso ile wa etsa puso tse pedi ntate tsa botlhokwa gore gona boemong bona jale ge lebelele diteng ke ya pele amone seno se boelang ke ya pele ntate
2: ntate monyalotsa ke ne ke re pele re ya gore na re ka lebelela dife ke batla re se ke ba feta ntlha ena gore na jale ntwa ena ya Trump Netanyahu le ye no a bitso le thata wa Iran o ka ga mathata o jwa le lefase le kopaneng le ona ka bala ithutaneng le ona ka lebaka la ona la yona ke afe pele ge ya mane
3: dipotso e ntse mfokeng lefase ka ofela ntate ya rona e utlwe botlhoko lefatsheng ka ofela dinaga tsa lefatshe ka ofela Europe, Asia, Africa dinaga tse moru ya tsona o utlwile botlhoko ka tsela e makatsang mme ga go bonolo ntate sootola ga e bente ena ka tshwaesedio o sane le gore dinaga tsena ka ofela tsa lefatshe moruu ya tsona o ka fa simololwa ka nako ene mo tsoso fela even dinaga dilo ding America e ameile gagolo e sente tšhelete tse ngata go tsheetsang kwa eno mme re nne re gopola ka America dikolotsong nageng ya di-esetsetso tsa lefatshe e na le ntho e tsang 37 billions ya sekoloto taba tsena ka ofela ga se ntho tse nyakanantate boemo ke bona bone gore ntwa ena e paketse dinaga tsa lefatshe mogoloro moruo wa tsona o utlwe botlhoko o koafale mme go nyolola mo ditlo tsang ka nako ntate soto yandate jale ga go tswela pele mofokeng ke tla go ena yo re re nna boemo bona bo go leng go bona gana bone jena bo bolelang antate letlhakore la America Donald Trump o fulane le bothata goo a seng a batla gore a tsweng teng ena a sa tsile gona go tswa jang maobane o ne a sapantse gore tsatsile le tsa dikela tumelelano e saenetse ya bofelelela maobane o ne a ikhile ya go maobane ka sonta tsatsile ena kotsangtate sekua re tlatsale saenetse empa ke mone ga gulwane ditaba tsa mogao gana kwale tena e re ke ya gabe ene gore na sena se bolela eng e tlere ga ke be a tabeng tsa mogago bone taba ena ntate ka mokgwa o tshwanang e bolela gore America le motswalle wa ena Israele ntate go na le bo ba se ba sa shebele ditaba mmogo rest nyatanyao braminsa nyatanyao taba ena ya gore America ka jetse yona ba saenetse memorandumse ba dumela ba go saene ba dumelane ka memorandum of understanding e leng phetsopele ya dipuisano tsa bone ke mothapi wa pele ba dumelane ka one ga ya mokgotsofatsa goga gobane tabeng yona ya memorandum of understanding bate go kenyele ditsweka gare ditaba tsa lelano eo Iran e reng e keke ya ditumelelano tsa ge saenele tumelano ya mofelelela ditaba tsa lelanone di ntse di se karolo ya dipuisano tsena tsa bone ke e nngwe ya ditso tse ke bonang gape-gape gore e beile America le Iseraele ka mosisi so ditaba tsena ntate soto gana wele tsena go bona Donald Trump o sa phukuletsa o batla go ntwa ene e fele ka pele ka potlako mme o batla go fele ka tsela eo America e kang ke yone e tla fumana molemo kafa America e kang e tlhotse nne ga di boemo bo teng gana jale tsena ka baka la yona ntho yona ena ya gore ebe o le a gana gore nakong ya pele ga o le go buisana univa o ne a kene puisanong ka neta sekana e tsantho tsena ga re dumele kabe re bidile mona mo retseng empa hengtate ga re kena tabeng ya gona ka mogao ka o buiseng gana jale ntate jalo ka ga re belelela diphatalatso tse dileng ka eno ditsa diphatalatso gore memorandum of understanding ba o dumelelane jale kaka dipuisano tsa mofelelela tumelelano e feletseng e tlaetsiwa ka labofano mme re tla lebelela gona la bosano go tla fela go etsiwe jale because ga o ka wa gopola le bamamelo ke lekgetlho la bo 39 Donald Trump a ntse a re ditumelelano di a saene jwankampa mokgwa o tlaba go jwankampa jwane empa wa ba jwane jale gana ba tsena ka lebeleletse ka mafo a matsho gona la bofano ditumelano tse di tla ba teng ge tle gele moa gore this memorandum of understanding ka desoto le bamamedi ka gore batho bano go sae gore ba dumelelane price ya one e tala e theoile gagolo e se tsangtheetsang about 83.10 US dollars e le gore taba eo e bontsha gore dipuisano tsena ga e be di tlatsa fela ga ya ba motlho mongwe o saenelwa tumelelano ya mofelelela jale ene ba ke tla bala bofano ke tshepa gore di tla boela gape-gape ya ditheoa ka mogoba mokgomong e tla ba boemong bane bo gereng he jalo ka gore a bolela gore na e tla re nako e ditheoang bo kamakoo ile sutumana ba tla re e theoile le gona ga re etseng gore theolele bapalami ba rona ditšhelete re tla lebelelang kate empa go buya teabagana jale mo e teng yona e ne Donald Trump o ba tla ho tswa ka hare ho Iran ha ga le tsena o ka ka la agenda ja na le tsena mang di ya nyane hore e le fatse di tsope ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba o di bua ho so ga o fike wa ke be mo fele la ho ya ba sa ya le tumela ne tsena tse ga re ho thutsa la sa ya ba ya bo tlo mana da re so tlo go bona ha e ba o ka fumana tsala hore ka go ya tumela ha mse ka ha go me ba re mo go ta understand di mona bo na taba ye ya hore di chelete tsa Iran de ile tsa Afrika ba tla di khutisa e ke go bana nna ke bona e ka hona le ntwe tse di tsang ke go tsang ga di ya ba ya uranium ya ba ya nuclear ya tsiba ntate go dina tse kang Russia China le North Korea bana sa ba bolela ba go no Iran e dumela go ge e gawana le taba tse le ke ba thepa e sentse le teng e ntse ga uranium ka ba di nuclear weapon go ntse go le lona ba ile di nka ba ile di etsang ba ile di ya di go ka bo a ga sia ke a pele tshilo ya sa ya la tsela ke North Korea gore ba ile e nka ntwe mo le mo ba di nuclear ka ba uranium ya ntwe ya ntwe ya gan e ke ke ya ya America ba ya nka ba ile isa na he tsa bo so go gona hana wa le tsena ka ka ha ka o me random of fine like thing di mona bo ye mo ba di tsaba ke bo feng go bana nna ke a bela ya landa ke gore Iran e ke ba di tsogo e tla ba tla bona go tshelwe sa le di priswa tsa yona di a priswa la sanction e tsa le di e tswa ke a le ntse ka taba tsa yona tsa khantsi ya go le khaso dia ya ya ya ya ntse tsamba ne ka ba yena ya khase ke tsa di go bona ntse di go ba jeng go le jeng di na ha tsa yo go po di se di tsa khase ha go yo go po mana no yena khase ntse ke di thakatse ne se bi le ba ba ba thusa ho bane ka golo ya na ha ya bona ba kena na bi yena na mse tsamileng ha ba e lo ke ka nna ba ha bonyane ba tla bo yela ho motho mo mothamo ho se di tsa khase o tla theoa empa he di dilo hore boemo bo ntle ke boemo bo ba ba ntle nya hore hore ba fella ke khagala ya le taba bo fako mona go gona boemo bo nana ha ebe di tsa le tsama la bohlabe ga tsa tsala ke ho sa ene di dumela go ntle mo le mo e le go nama a Afrika mona e tla utlwa ntate ho na le ntle ka ntle ka ho nga mona nya ena e tsi le ha jwalo tata tsisa me go yona ka nnete e se dilo tsa ba bothata bana ha engwe le engwe ka pa me khabanya ha tsene go pantsa ntla sa o tsamisa ngata le ka khone le go isa ntle le mo ruta ke ha ke bone hore o na le ntwe ka ba bona go ha ka lo ka hore Donald Trump a ga ile tsa go fa tsa o fela e dire ha ntwe ena yema mo ho o tsi tsanga ke ntse re go tsila le thata ba bona e tsi sa mo ya go na go anda
4: ha ha o sheba ntate monyalotsa tumelano na e leng gore jwale e tla tlaitekene le gona bekeng ena Iran ka letlhakoreng la yona ke shebile kwano diphatlhalatsong tse fapaneng tsona tsena tsa matšhaba e tlile e tlhalosa ga e kare etlile ka letlhakoreng la yona haholo kore e favora yona gagolo mme jwale sena se tlisa potso gona na e tlile moporesidente Donald Trump o tla tla a fele a phetagatse a tekeno e tlile ebe ntho e kenang tshebetsong na ga e le gore maIran ka letlhakoreng la yantse a keteka e kare jwale ke tlholo ka letlhakoreng la bona
3: ha re sheba mongaka dina ha tsa go kopodia go pa nya di sebele ka hore ke dikeng nei ne Donald Trump o itse o ya teng e lo Donald Trump a ke ga tsena mo nang tsa so so ba ntse di fatla nya go go wa tseba le wena ka dogo pa ke ntse ha le di go po e se ha ba e mo ho ba ka lang tsoe nang tso ya Iran ke na hana go ke ngwe o ma Iran a bona halang ba thabile ne ba thabile ka teng di melanga lo wena ngwego e ba tlhalositseng ka go fetisisa gana jale America go tloga gana jale go fitlhela papadi tsena tsa mogapalofanto di fela e tsietseng ya gore na e ka tseba gore e be mafoko go kaka Iran ka ntwa gobane jale sankane e ntsekwa e tshwege dipapadi tselangkabe tseo go lebeletseng botlhe ka go fela gore e ihumane di sebeditse diketswe pele gantle go sena mathata a letho
4: ha re ke re phethele o go hlalosa mo president Donald Trump ya ka wena ka mogomo bona nka teng ka mo hlalosa ile motho a jwa na ke motho a tshepagalang eo lefatshe le ka la motshepang la hla la dumela mantsweng a wa buang ka mehla
3: ma America ka o fela sinyana fela bring ka mo ka o fela ha ona tshepagalang re ka kwa mo ka o bona ho bo fio do go go we ka o fela ba nna ba tshepagalang ka tsa ba Izina wo ba ba rama ina ina ga ga ina le ngwana go na mona o ya etsa. Ke re bua makada juga. Ke ntse ka go tsepile. Le ka tafia mo tsepa ntse ga is my son. Mana re ya le le le ka ba le tsaya. Endadi.
4: E ha ha ha re shebe na ho gona se tlileng se susumeditse mo president Donald Trump hore a tle a dumele ho signela mona le ho ja ho hle o ntse o hlalosa ka ga MOU ena o na le ntlhatse ding tseleng hore o belaela ke ya dumelana le tsona ke eng ke impression hore re ka gona le tla sa yona jwale na ke ho lahlehelwa ke bolatedi bo ile hore mohlomong bo ka ga re ho na ha ya habo ka pa hle ho setsa lang ke se fimo
3: ya pele ya de ke mi tsalle ya ha ya na to ye o isale ba se tsale yona ka mokhutshina go ena ka ofela ye le nyamo la tola ke ke jang ka ba go le ntseng ye ke le ni ma ga di go potena tse ke ring ba sa bo ye go bona bo teng ha go ira di tsa ba sa go le tsa ba tsa ha se di buima ho ke ke a pele mo tsa mo ga ba tsetela di mana go o tla nea go bua la a di emola ya bo be di ha tsa tsela go bula ka ha go hona ha ye mo ka se sore me di Congress ya America e sa dumelane le ene ya ba ene o ne tsaka tsotsa ba le botlhata ba gona o tla tsa e ba le chelete ya tsa tsetsa mo ge go na sole mo yo mo bana a ke ke teng le ka mele di tshwe ke batho ba mo le ha ba hana ka chelete ga ke ga o fa chelete e mo le le ba lana go rela ho se le di chelete go na ka mong bang ke se me se ga fantsi ya ba teng ta ke ya mo ime
2: ndate mo nyalotsa ha ke gebele ge shebe taw ntla engwe ke ena hore na nako ena eo jwale ke ile ka bontsha selelekeleng sa ka mane gore taba ena ka bo yona e amme moruo e seng wa America fela e seng wa lefatshe ka kakaretso negatively jwale ke batla gore ke gore thuse ka kotlolo wa re shebe moruo wa America gore na e sale ntwa ena e qala o amehile jwang taba ena ke tatelo ya potso eo le ka nyana ke tang ho botsa yona gona ke tsena gona o bona e ka o susumeditswe ke dintho di feng a na ke o bana o sona le bothata go sena motho wa motshetsa le fa a sentle le nneta na o fela na jwale ke batla go re thuse hore na taba eno ya mme mogolo wa America ka tsela e feng ntate monyalotsa
3: nna le shoko na ha ye mo le mo le fa tsimona go mele tshelete e tsa di khafeng ka tshala di khafa tsena tseo ma America ka ntwa ena ba ileng ba tamea gore ba kene dithibelong tsa tsona e le setšhaba seng ba ileng ntate boipeletso ba setšhaba sa maamerika mono ga o fele beke o soka ba le mass action se ba ipeletsang ka tsona ka taba ya gore ntwa ena re e fumana ya gore tsheditse ntle ka dikgafa tsa gona e re sa tseyone modimong wae taba e ngwe gapeape ke engwe ya taba tse tsaletsa motho eno ntsho tlampo a gatelelwe ke maemo a gore jale ifumana se a sa tsele gona o tla itsa ja me a botsa ba ke yone ntate ke tsa bona bo e mo bona na ka ha go tsaba sa mo ya go senta
2: me o ka ta o bua ka taba ena ya o ya dipapadi tsina tsa mohope wa lefatshe wa papadi ya bolo ya maoto ya le ke batla ge bele ge shebe hore ha ne re tla ka ba boitukise tso mba dipapadi tsena o bona etse a be ha dipehelo tsenga ta haholo go batho ba ya nna henye taba eno ka boyona e reng ebile re sheba gore ka November kapa kgodinyane ya Pudungwana ena le monyalotsa re ka nna ga bona ehle taba di mosedi shebile ka go yena re thuse ditaba tse di bolelang
3: ntateeaboore la ga bone ntate ga bea dipegelo tseo dinaga tse ding ditsotsong gobalatedi ba dithimi tseno ba emono bane dipeelo tse ntse mono le tšhelete e fela ntate e ne le boimagoo ka gola le ele letse go ditediamo tse ngata papadiee di sa tsala jalo ga batho gona ba le bodileng e le taba gobane go e ne e le taba tsona tsen tsa dipegelo yona e mo ntate o gopotsa gore referiane ya Somalia o Mata eno a ileng a lele ko America a ganelwa go kena gotho go belaelelwa gore e ka nna ba ga a tla fela ka taba papadi ya bone mme motho yone a ikagabela go fisa ntata pula moleleka o gotile o teng o teng ga bo mone ke keeleletse go fisa itseyakanekeditseane tsotlhe ka ga e se mo tshwanelang go tla tshwanela ga nka le mone empa taba eo ka bo yone e re go rona ge le batho ba e shebileng ke taba e makatsang data le ha ebe o sore o nyatsa motho na ha ebe o sonyatsa motho a le mong fela a tlang moo a tla e le motho a ikagabelang tla sa mogatsi wa fijanta taba tseno ka go fela tseno ke ntho tse o bona gore Donald Trump o ya leka ka o sa a phopholetsa goba le karolo e nngwe ya Iran.
2: Ho hloka botshepehi wa Donald Trump. Re ka hopola dintho tsa tsa MCC. Ditaba tsane tsa gore seo itseng ha kena ditulong. Ebele ha ho keta hore ho be le ditumellano tse yamanang le taba tseno. Fela fitla dikwala. Ke batla o tiise taba ena ho hloka botshepehi wa Donald Trump. How can we trust him? Hore fela ditaba tsena tse wantseng a di etsa. E fela bua nnete ka pa ke se huku o batla o tshwasa moetapele mong wa pe wa Iran ka hore ke ho ba bonolo e jwale a tya tsebe ho ba le mekgwa ho kenella le ho tseba hore na o ho kae ba till now ha tsebe na moetapele no ba ke nse fona mono Iran nda mo nyalo
3: And that how many are telling you how in our tape? I also be home nation made by MCC. Ilu otabenya kupaka botsete yo ha sente mo bala o bule tsa bi NCC sente mo bala le ona ene ho u ya ha ke ni shalo shuntu ki tsa mo ka pele nya o bja le fona o bonga botsa bana o sa ba file sente I don't think it's about it man
2: ko ke tawe ne o ke tawe bua nda tim nya lotsa e ja tsepa le ka nya notla o tla elelekisa ge ke re utlo bane ri ri le ga bolellwa mona go jwa le ho ekeditswe kana ko itseng fela gwale ke bona ho ntse ho na le difemetse tsentseng diphomotse hae tseo basebetsi ba tsona ba ntseng ba phomotse hae ke bona ho na le ba ntseng ba tsola pele ho phomola ba ile ba phomotse ona gwale tsena ba bang ke utlwile ba tlo phomola le bona o re na handle was it real taba eo ba neng ba bolella yona mmusi wa rona kapa ene le ditaba fela hobane nako ya pele letona la nako ele la na lwa ho kena dipuisanong la re le fosiwe ka nako o ipotsa gore na ke boemong bofe ntate monyalotsa le wena lekanyane mo ikageng ha ditaba tse dumelelwaneng ke batho ba boemoding ba mmuso gore o tla bua ka nako e kana ebe o fetola nako ya gore ditaba di bua ka yona ke boemong bofeng go bang jalo le gore nana e ne le nnete kapa enempa e le taba o tlhoka botshepi wa yaneng a lokela gore ebe o ile ditabeng tseno o ile mabakeng a gae ya ba gore nako ke yona ge ntse re tla dibatlisa tseno re tlo fumana bonnete ba tsona ntate monyalotsa jale rona ge gotlele go ena eo re leng go yona ya tumelelano ena mme qalong ntate monyalotsa Iran e ne e na le dipegelo tse maatla gagolo tse keng e letsang gore e lefshe Strait of Hormuz e ne se ikarabelele motshoporono o no ikarabelele o bona jalo ka gao le naheng ya bona fully ka kotlologo engwe e Donald Trump a neng a tle yona a e tonetse matlho ke ya uranium yane o buileng ka yona yena o ne a re isa Amerika jale Iran e re e seng Amerika e kampa ya China kapa ya Russia gona mo nanta monyalo tsa ko re thuse o etsala ka moo
3: And that is what I'm talking about. We should be a monarch of Holland. It's about being a house in Papal Donald Trump. None of you know if you have a pillar, I have a good one. Give me 30 that you have a good granny hearing. It's a middle of your family. Give me sanctions to Saudi Arabia, Kitaba, and I'm not going to appreciate America. I'm not going to be a Mussar Sutta.
2: Ndate
3: ba bolela ka go khongwe le go tlatla go bona hala le go le tsa tuba nna ntle o ya bona hala ke
2: ke yona taba ya ka gore na jala ha batho ba difeme tse dintseng tse di phomola tsena di tswela pele go phomola was it real na ene le yona taba kapa ene mpa ele ya go theola bogale ba setšhaba ka nako eo
3: ba ne ba go bolelelo ka kwa yengeditse ka ntho e ka tsang seno ga dikopolanta
2: aha
3: so ha go bona le tshinya ya go bua e tenda
2: e ya
3: ha ba sa khutla hape ape gona ba go bolelelo gona ha e be bothata bo nka ke so mo jo ha bothata bo le teng ba tla re ile ba tsona ba se ba swabela ntse ba go ba bolelelo ga ha bo ye bo ne le bona fela se go tsena bothata ya di bona ntse
2: e ya
3: ha ke tla be nyena ya dipehelo tsa Iran
2: e ya
3: ha ile mona o fine ke me maranga a mo ho dumela ne ka ma maranga ma fanga sendi o tsi se ya ka o re din khatse ntse o bona ba neng ba re dikenelle ka mo ka gare o tla me ile be dipelele
2: e ya
3: Vice President ya America Mandela ka bo fowo ha ne di be yena tell the best Christian ke ba yeta e no re taba yo ha be ke nnete in the ba ba botsa bona ho tla sa ema ka la botsa
2: aha
3: o ba ho tla fumana ba ma ne ke ba ho tla ra tsena ndi so
2: yenda
3: Donald Trump o tla bua tsena ha ya 2 hours ha o sa Vice President ha e nya ntse sa panel ya Donald Trump so o fumana le ntse o ke reng kana go mo di taba tsa bona ye di ba tle ha ye re re tsa ka tsona ho bona le di motho ba fumane social information ye mma tsa hore ka nnete o tsa ka tsa ga ile nyana ho bana o ga itse mang mo di ke tsa tsa tsa seng di nnete ntate ya ha ke tla ho yena ya nuclear ya nuclear ya le di ring ya mo yona ka nnete Russia, China, North Korea ba se ba bolela ke ba na le dipogo ha ona US ke pa mo futa ho tsa America ba se di ba dumela ngre a tswa ho buifo wa Iran o sa tswa go tsaka Russia o sa tswa go tsaka China ga botsanyana e le go tsama yena yona ha ile o di jumene a mo ya tswa mo e tla na impeni e le na ha yeo di no bolokela ke pa yena impeni na ke ya ya Iran ha ra ha e ya nda
2: me e lo go le ka go bolela go ntate monyalo tsa go bontsha taba ena mamedi kwa kena ya 2121956 le +2665956 o bolela go hle Donald Trump o tshwana le president ya Africa borwa mo jwale o tla ukwa ba dutse le bana ba le sotho ba dumellana ka dinthogo di tla etsahala fela o fitse madibo ho mmano fumano ho sa etswe taba tseno tse dumellaneng e lo re ke dumme ke ena fela the gentleman's agreement lore machabare batho ba fitlheletse tumelano ya mofuta ona fela ya lebe ba thata go ditaba tsa mofuta ona dipetale
3: ya yena ya fuka go bona le yona a chief a pani ya tsanya ha ha go la ya le ne bana ba tswana go tla go ka ba ba tsenda le tsho
2: okay
3: gore go na motho wa ga wa kwata batho ba tsa South Africa ha ba ke patle ke le tshaba sa bashumo
2: e yenda
3: mabugu ana re tsile monyetla wa consensus ya 6 months bana ba tla ba current day tsela yo ba tsobane ba sebetsa sa South Africa na go nyama bugu bana ba fumana di work permit ka bo 12 months ha ba fika ba go khomo ba fita fela ba tla di bana ha e sa le yo pain e ro re South Africa man how to o palata ke ha o le mo go mo tsho o le mo o mo tsane bana ba ma go ba tsang go go go go ka ha tsene la ta ba ba ngata bo tsela ya bona go nele kisha bana ba ba tsofela mme ka ba yo e se ba ba ke go thata ntate sa fa mme ka mane mo go mal fatse mane ha itse go tsietsa na tedi ene ba go go go bana go ba pa dipe
2: taba e nna ndo mo nyalo tsa la re se yo na eng khopotsa gore le ka nyane ha o tla fediswa 6 months ke na go nyane ya 2010 World Cup eneng sa tswe Africa Pro me a o sheba dinahatseding mo World Cup ya ngotso ya ntem dinahatse a isaneng le naha ye World Cup e lo tshwarelwa o tsona di tlhano tseno tsa lefatshe di una molemo mo mano di ya montsana ha tseng di a lukiswa eng ka ofela le di hotele South Africa ene e kwalle go na le nahatse na tse potipotileng ya ikwalla ya kwala ya tisa ntwe ya nagama o ipotsa gore na batho bana ba ba neng ba re ba fumana ditokomane tsena ha bo ba o tshela na ba ile ba emisa o tshela bona jwale batho lana ba tlofela ka World Cup ha World Cup e fitla o note we have good relations Lesotho and the Republic of South Africa we are one Mosotho ke ngwana wa bo rena ke president ga Maphosa 2121956 o sale teng dumela
5: e ana de le ka nyane le ntate so
2: ntate
5: ke thula
2: ntate mlalde
5: ke ga mona
2: e ntate
5: e pesa le ma ya bo 58 modimo o thapelo ya modimo ya hore a otle ba hopo ka nnete ke maswabi ka ho phatlalatsa tjena batho ba Lesotho ba kgutlile South Africa ba tlile hae monana gore ba tlotla ba fumana ditokomane tsa boitsebiso jale bohlanka bo sebetsang di-passport office bo sebetsang di-passporting moo bo nkile monyetla ka nako ya pherekano ba nka di-2000 tsa di-passport gore bana ba basotho ba fumane di-passport ditseno tsa 130 rand ke bo madimabe
2: nna le molalle ke a utlwa walla ya tumelano ya America le Iran teng maikutlo ga o ke a fe go yona
5: ne sentse ke tla go yona
2: ondat okay
5: nda ditumelano tseno na ke ka chebo ya ka
2: ehe
5: bona go tla ka tsaha
2: oh
5: go bani ja de Trump ka pagi ke congress ka pagi ke senate
2: okay
5: ke hile semo tsotsi ka di go uti ka bakalang la yona ntwa yenu
2: onda
5: ya ntunya ya Iran
2: ena
5: le ne fasi wa u kaola kena na le mopapa ha buisa America o buisa le fasi ka opela
2: ndate
5: jale modimo mono la mo
2: oh
5: iya ndate ha u kala u ba pala o ndate a la lela modimo o tla utswa di ka solo sa modimo
2: ena
5: ke sente di motori
2: shibato
5: menate ale fasi weekend tse po ya gotu modimo ha mo sebetse o lobo president
2: yena
5: wa modi
2: oh
5: aswa hai we tse ba a lu se se chaba seno sa dinga ha se kwa paneng ho tlo maamuwa ho so setse na go e fokola
2: ke le bana tlamela le o tla gotla
5: ke a le bona
2: thank you ntate 1 dumela.
6: That is auto.
2: In that,
6: eh? When that demo shows up,
2: that demo shows.
6: Well, hope I'll get a car. We are in the demo yalosa, a motor when a hash of this out after I had to cut the lesson to Ajana, Bobona, I never know. Chair, I was the hope of a Google car when I want to move about Bamolan, Bamola, Moon, South Africa, and another Gimola.
2: Well, I
6: do want to watch an abobona. Eh, Kalinana, I did to Bella, Notunata, and Mikali. Le Iran.
2: Yes.
6: Na ha di tswa di sheba she di shiri se sant. Iran ke na ha engwe e se ngile sensitive ba di ha ya le ba le America. Mhm. Ke sa ba tlo di se ba tla go tsa yona le tsona di phethahale. Ha America e ntse ya e go tsa e tshosa ka nkane ne ga ha no ne ke itse mo tsiri. Ke tla swa ho ke be ke sale ke go bo ho fela le ngwana go le khu le o qetela a visual ha mmole lo. Le lo le ntse le sho. Ha bona ho ne ga di tshe e ja ka World Cup. E ketele tse tsaba ba thwa Iran ha ntse ba tswe tsena ka America. Ke le ho ba ni sense tse tswa ke mind ya. Ke ba thwa ba ba mofuta o bona motho o ba bona o motho. Ba thwa ba se critical tsela tsohle tse tseletseng. Ke mo khona bona ba qetela ba ka ba fa. Ba ba 24 hours ba ska ba timi ya bona le tshike ka monwe le Mexico. Ko ba ne ntrampole ena mo khwaya go etsa jena bana sebedisa ba. Ha ka tle ena ntle motho wa letswalo. Ya tsenga le boyi. Empa o sebedisa tshaba sa bana ba America tsale o sebedisa bona ha
2: ndabona
6: ya bona ke bona ka ke ikhile ke ga mpontlelo ga aina ne aina mise hloho
2: What can you say? O ka reng o etsa la bang ntwe a hlotswe ke mambo e mumbo 2121995+266599956 ke nomoro tsoka ke nang ka tsona 6200 9956 ke mo ka etsa WhatsApp ona teng o jwang ka melaitseng ka mo o sale teng

0: botlhogo fela a tla tla bitswa ka mabitso a batho ba sotileng setšhaba ka nako e telele e leng gore taba tseo ga di go ena fela e leng gore taba tseo le ditlo tla dija e mong le e mong e leng gore ga a le matle ga a phethe gore a ikgaele batho ba mo ratang go etsa gore dira tsa gae di tlale lefatshe ga o bua ka ena ebe batho ba kamisa ditsebe ba ba nna kampa tlaa mona mothino ga a ka tlaa mona a tsamaya le kofela kinyae bele ka gona ke ka gona taba tse ka reng tsena tse e teleletseng ke bagodi di ntse di etsagala kena gobane ba swang ke bafutsana bana ba bagodi ba baleite ga o kala go ba thata once fela ga o kala go ba thata o tsebe bagodi ba balea le bana ba bone o tlo ithalela bafutsana bana ba sa tseleng le gona ga a tla masego monona o tla go maa ka gona kontate
1: ntate monyalotsa ga ke utlwe ka go na le dipotso mona ga ke tsebe na o ka reng re tsebe gore moabedi re tlagonka ka morago re utlwa ntate monyalotsa na gore maikutlong ana a sengrea a ore sengre a fumane jale re tsebe go mathala ka mane ka melaetseng ntate monyalotsa
2: ikile o ya hore ntate go ile mo go bua ka o tlile mme a re fa tsa sala na na tsena tsile dinga mo go bi ya ntate yena ya di passport ya ntate mo go tsi ikile ke na hana tsere re se ka kena go
1: ya ntate
2: empa taba ya go khoka mo na mala se tsia ntate go go re one to bu di go tsama go lo ha o mhm ira ya trampo la ga bisana le mo papa ka teng ntate ke dimela ntate mo go tsure o ipaketse go thata go tsabi ya ngile mo ke naga ya labo ya bobedi ntate mo go tsupha go bule ka nako mona gore resine ya amerika e se mo tsile gobane digokong tsa bala ba fauta mona ga ke sa gopola kua e ne e le 221 kgatlhano le mangmang e ke ntsa gopotsa e le ga ba gana gore ba keke ba mo dumelela gore a e tswele pele ka ntlo yamesegamesekrane because o ikisitse mo one ka thoko go bona ntate mosese o bolela gore Irani e shebile go dumelana sa yona ditedi ya teng mme ke dumelana le yona ba di sa etse e seng sa yona fela le motswalle wa bona wa hisbo ya mani libano ba ba ba kenyele di gore ira israele e tswe libano e di teng ka ga di dipuisano tsena ka pa ka go yena ya memoranda mafanda seng dinga de so yeah.

0: Michael Bolton, Lino Nee, re be me tsing ele shumele metsimine ke lebile ho reng ya le shume. Ka nete mo ba medike taba engwe nan lo makatsa nna. Ke go empa o dula ona le bo mamang le bo mang le bo mang. Aga na ke na metsalle. Ke o malato a ga ke dumele taba ya setswalle. Ha ke motho le metsalle. Batho ba botla ngwana le bona bona. Aga se metsalle ya ka. A ka nnete ha o ya majiteng o bo go ya ka ke batho ba ke dulang le bona fela bo re etsang tsena le tsena le bona ke ga ebo gona mo momedi dai ke nmela o motho o qeta nako le yena o fihlela ba ema ba itseng ho latela le ditaba tseo di buang ka tsona mohlomong o ka gaya ke motswalle wa ka nyilele ke motswalle wa ka ke motho yo nka lelang ho yena nakong ya ka yeo ke hlokang ho lla ke motho yo nka fokoletsang ho yena nakong eo ke hlokang ho fokotsa ho thata kapa ho bebega kae motho wa ntate ore a itse metswalle wena o le mme o ntse o etsang ho ba tshehetsang bobedi ma intumela hello hello bobedi
1: hello
0: hello wa nkutlwa
1: ku

0: nna ke a utlwa gona jale
1: a ko go kerate ka five.
0: Alright, moment. 21 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Alright, ke ke ja wa mohela tsokwana. O jwang wena ga?
1: Ba nna go go ba bana a tswa ha tswa tswa re tsana ga tsa batho.
0: Ei.
1: Mo go ba bana ba go tsipa pane le bona le go mo dira tsa mati. Ne ka ba tuba. Bo ka bana ha ntse ga mamu le ba tso sa sa ka mo tsinya. Ke taba ya na go go ka ba le dipoli ka bang e mong wa rona ka go ba bang ba rona fa na le dipo. Le ka ba lona le na le tsika ga tenya. Ke se batla go ya tsokwana mane ne ke tapile ha mpi. Ah, o feta mono fela wa nyana tsinyana ha ke na le a wa ne mo di. Ke se ha ke ba tlo ka fumana mo go bana go ba ka go tsetsa go tlhopa se ka ba tsetela ndi ba ntse. Pele mo tlo. Go go feta mono ke le taba o bua ka go la la. O bone di palesa ai nna ke bone fela ga o bona. Ke se se se nna ne ba tsela go na ha o tsiwa mo na go ba le kae. Ke re tsho tsara go mane tshelete ka u ten tere tlo o tsa re ya ha mane ne ka e ka mo bitsa ka matswana a Setswana tsa. Mm. Mm. Ke le ha se ba tswa le tsana. Ba ba fokola bona ba teng ka le go ka fumana o ha le mo nna wa bona o tsa ka. A ntse ya le mo ba tlo nyana ka o hlalosisa ga ya se ba ntse ntle. Ke bona kana ba ka manga ntse ntse ke re bona ke nna ha ntse nyana go ntse. Ke tla bona ha tsala ka di apply ke e ga wa sha go ga le se motho na se mo tlhabo go go le wena kana go ngwa le ke ke mo ntaka la ke ntaka gona wa nna o tsisa fela bogolo ba rona a bona dina ne ra dithuti ka thoko fela se thabisa rona ga le ba tlele go tlo ba rona ba rona mo ntlafa la jang tswa pa
0: e
1: ke ya seng ke le nna ke le ntse
0: medi pepi so kana ke leboha ke lebo ke lebo ne ke batla ho utlwa lo botsa he ho bona ebe taba ye ya ho tswa mohlomong ha ke ke mbomeni na ko ngwegetsa ntho ka tsela fa paneng ntho ka etsa sense o nna ke le motho wa mme e ka fapana le etsa sense wena le motho wa ntate wena o ka o kongwa tsa banga etsa je fela ka sharp ke batla ho kwamba bobedi khontsa ke shebile na taba o phile bo botla ba kelello go na mohlomong le motho wa ntate taba ya fela ya hotswa o kopane le majita le phunyetse pedi ka patse tharo bisa se tsheletseng ebe wa gutlo ya mohlomo o ka re ya o thusa tabeng ya bophelo ba hopo botle ba kelello ka ga ke taba ya horeng ho fela ke ne ke tswile ke ile majite mohlomo ne kopane ka shebeletse bolo na go nyana eno fela ya ba ka gutle la le sa bua ka nthotse telele tsa bophelo o jele me ka tlungwetsa tsena bana ba etsa tsena mosebetsi o kwa ka o kusisa ka mohlomong ha o entse jalo mohlomong ya o thusa ho imoloha ditebentsa ho tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi ke thoka reng a o ka gothaletsa go motho wa ntate la ha ba sna metswalle yo ya mofuta o yo ka gareng ya ena ke best friend ya ka ha o le thata tlokolla ka le le hetela tabe yo mmomedi ya thusa na 21219956+266599956 ngwala tsa best note WhatsApp ong 62009566 62009956 wena lo motho a mmekenye o yetsa keng ye o yetsa ka pa ye week emiseditseng ho yetsa ho tshetsa bophelo bo botle ba kelello ba monna ke monna ke bua a ke bika batho ba hole ke bua ka molekane eno wa ho ka tlhong ka mono ke bua ka ngwa ka maga ha o mono ena eno ke bua ka kgaitsedi ya hao ke bua ka dikholiki tsa hao mosebetsing ke bua ka batho ba phela le bona nahana ka monne mo le mongwe kopana le ena bophelong ba gago ba letsatsi le letsatsi ke ena monne ke buang ka ene ke batla go bona wena o ikemiseditse kapa o santse o etsa eng go tshetsa le go maatlafatsa bophelo bo botle ba kelello go banna ke yona mo re leng gona temo wa medi ha 62009956 ngwaletsa voicenote go monna he wena o le motho wa monna o le motho wa ntate ke batla go tlwa wena wena go bopebe kapa go thata ga kae gore o etse setswalle ka ntle ka mane wa momedi batho ba bontate o tla wa bone gotlhe ebile ke batho ba kgonang go kenelela banneng ba bangwe ke a o bolela ha fitlha fela kae kae boomedi a fitlha mamolo le bonte o ka nana batho fela ke batho ba tsebanang nako ete sale ba gotseng mo ga o ka o thola wa sheba o tla bomana wa ba tsebane le mabitso ya o kare o ka bitse tumelo o tumelo ko feng ae no nana le ena o longena le ena metlhe ke tumelo bitsela e a nna ke tse le bitsela kore taba botsa bana momedi di ka tsela eno o tla o ko maketse wao ga o motsebedi lebitso motho ona o dula ona le ena nako yotlhe ga motho ona ke motho ke kopanang le ena bakeng tse itseng mo na le mane ya kereki ya dipalong tsaka se ke kopana le ena mona ga ke motsebedi lebitso o na le bana a ke tsebe ona o na le a ke tsebe le toke ke motho ke kopanang le ena makatsa momedi ke ka ya o tsebe wona momedi a o kopana fela sentse ebile ko o qoqela gore o tsebe ngwanaka gona jena o latlhile pene bana bana ga e sale se ke le pene ya bogago ke mo rekela yona bekeng ena ko o setse be ntse o koka momi motho a tlwa pele gao mono o tlwa o tseba gantle go letswe la gao mang o dula kae o na le bana ba ba kae le ga o sa mo qoqela balo fela momomedi go latela ditaba tsa gago e ke na le makala ke gao tabo ntate o ka tlwa wao thola mana lebitso la motho eno a dulangana le ena ga le tsebe le tseba momomedi a mo tsebe le lebitso ke re metlha ena ee tla kara fela my brother o tse o qedile a my brother wa tseba jena le jena le jena my brother jena le jena ga wa tseba mfetho ga tseba butu waka wa tseba ntate ao ntate ao ntate a mfetho ga o soka wae a go betse Davida mo wa etse tsena Davida go feng ya no na nna le na o ka ka mo no etsa tsena tsena ke Davida ha o tsebe a thi ai o re o fa wa da motho no na ke motswalle wa hae o nana ba ntsana se ino nga thi a next ho bo bebe ka po thata ka yo lo da batho ba ntate o etsa setswalle wena o le motho wa mme o ntse o etsa eng o ntse o etsa eng ho bona hore e o tsietsa le hona o matlafatsa bophelo bo botle ba kelello ba banna ke nana molaetsa mara o thi hey lai lai ka Alina 95.6 megahertz nna ka nnete I've been trying to listen more ke le batho ba bomme we don't listen to batho ba bontate ha ba bua le rona ge mamela ga sebile re ntse re araba I am learning to listen without judgment all right ke le ba holofela wena Alina ya Alina o nna ke se ke batla go mamela ka pokentse ke le ka go ha ke mametse he ke mamele ho kwisisa ke mamela without judgment yeah o go le bona le bo mme ha ko mametse fela ke mametse fa ona nka o tshwara ka mametse ke metse fela mo nka o tshwara mo kutlwanye ka re ntla wa ha utlwa ha le fa ke metse fela ho bona crack mo jo mo nka ikagela fela mo mopetsopetso wa nka ikagela ke senya o fit ke le ba wena Lina wa me di wena o ntse e tsangwe le motho wa mme e ke le batho ba bomme ha ngata ho bua ka rona ho bua ka thutse ngata tsa rona tshwana le ntwane tshwana le ntwane ke na kwa bontate jwale na kwa bontate jwale hona tshina hore ba shine ke na kwa bona hore re bue re raise awareness ntse ba mang jwale hona jwale re bua ka bophelo ba bona bo botle ba kelello wena o le motho wa mme o ikemiseditse go tshietsa ka go etsa go kenya letsoa ka go etsa eng ditabeng tse tsa bophelo bo botlhe ba kelelo tsa banna wena o le monna go thata kapa o bebeka o etsa setswale the weakness in me Keisha White.

0: Emana tumu mamedi ibitswa the weakness in me ke kesha white re be metseng ka pake ga hantle di mahlo ho ra ke a le shume mo mamedi e re nna ke tsa tsena ke bone ke bone oho le nna ntle ke bona ka ke bona mona ke re yo
1: ana moga wa hawa di politiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

Mabedi o mo motsotso ka morao ho ra ya le showmer ke na hantle ka kotloloho re ya bobedi ya lena na la rona back to your roots PCFM na lena lai lai tlabe go ho re ya le showmer le metse medi ke ona metla ka ka fihla be ra rona wena mo medi na le wena o le mothata te o no lo falla ha kae ka pa ho thata ha kae ho ka o ka thia setswalle se go setswalle sa mangkhonti so re nya sena ke se nka ngwallang ha ka sona ka qoqela batho go motswalle wa ka nna ke thiza mane le tsebo go nna lena gale ge wa re tswa mmong mala tsa re o shapo jan sister la ka ke stebo ba metse ka 95.6 MHz ke le ka bona ka gobetswana nna motswalle wa ka ke ena wa di gomotsa ntate ka nnete ke na yo ke ntsana seinong le yena ke de ke mojetse ka sa jola hore ha ke na metswalle ke yena motswalle wa ka mme ha ka mphoqa jo ha ke tsebe ke tla ba wa mang o tsela pele bo video ke ho aga ba putso ya hao ho ya majiteng ho a thusa o swaka ho bane you get to unwind a bit e bo khutlela ka tlung empa my brothers ba understand hore they still need to face their issues ha ba hutlile majiteng. All right, ke le ba bona stable wa si o di u bele ma e bele busubo monate nna se ke go bele mafelo be ke a bona twena stable to tsena di ampere ka nya momedi e haile ha ke me go batho ba mafelo be ke monate ke go bele busubo monate ha ke tlame go bele busubo monate ke go bele ach next hatse next sa tsaba na besu tlo tsena dinga tadi ya lobakany eh dinga tadi ya lobakany o le motho wa mme o ikemiseditse ho etsa eng ho tsetsa bophelo bo botle ba kelello ba bana mo metse ke ntho di feng tso ho reng a ne tena la ile ho tsaba eh ntse ke etsa jeng bunyane bo nna ntse ke bo contributor ke nya letsoka tsela e itseng bophelong bo botle ba kelello ba bana ntse ke etsa tsena le tsena nna bophelong ba ka ba letsatsi le letsatsi ho bana bana bo ke phelang le bana bo ke dulang le bona ba o ke sebetsang le bona ba o ke phelang ha mmoho le bona bana ba ke hotseng le bona maletsa hore hello C what's up nna ntho eo ke e hlokomele ka bontate ke hore ha ba rate ho bua enwa yo ke nang le ena ka tlong ka mona ha hona le ntho eo e sa mo tshwarang hantle ke lokela hore jwale ke mo cheke ka peke hore a mpolelle hore na bothata ke eng empa nna ke ikemiseditse hore ke qoqe ke buisane le ena le ho mo mamela le hore a llele le hetlella ka ha o hlokahala empa bontate ha ba bui uwe aw ke le ba mo medi yo go bela bontate o tla tlame o bua le bui bothata ke ho tla le tlame o bua mo ha le bui tlame a jele motho a latedishe sele a tekepi pele a o chipe e a te pe ke bale nke ke pili ha mo re jwale a o tlelle a o tlelle o re o tsi bo re o bua o ga bothata ba ka ke hore yona tsena mo ba mona ha o itse ya shopong ke bona o tswa le hodimo manthabeng fela shopong o le tlase jele wa tshoka ke teng ke ba metsi ke tlisetsa mekgwa ya gore mohlomong ka ba teng bakeng sa ntatore ha hloka go bua bue le nna ba tshware nako nngwe ke a mo butsa bothata ke le tebele ke bothata bua le nna go tla ntsaka fela ga ona letho a ebo tle dithabo a ithabo go ntsaka fela ga ona letho a kampaa majiteng kwana go tla bogile ka dikgopo gago ho ebo kwana a tla

0: Casey and Jojo on my life, Ben E. King, stand by me. Talk about me singing the Shumele Mizumine Kamara Horena and the show, me. Kibunamala talking, Empa Basadi Habara Mameli, me. Habara Mameli, Habara Mameli Kazeleja. Habara Mameli Jwang. Kibukin 20 fence of it, I'm from home. Bara Bisa, Bara, Baba, the filming at Lorely, where my girl Luna, who Beta, Masadi, 212-1995-6 plus 2665-9956. All I'm with the voice note to at the punk 62009956. When I only Mosadi will emote one, make it in you, we came said it's in we yeta. Ike in your song on so we yeta. What's here, our room matter for some people. E ba ke le le ba batho bo ntate mo mamedi hangata batho bo ntate ka tswa ba matla ka matso ho ka mo ya ka o nkela e thongwe le jwe le le boimalele le khoneng ya jare tia li sa khoneng ye ngwe mani fela fast e fela ha o tswe tebeng sa bophelo bo botle e ba ke le le wena mo mamedi e ditaba di batla e di sa tshwane matla batla a sa tshwane wena mo mamedi e e ka stela o vule ka lo bona ntse ke le batho ba bo meddi ba sa gona ntse di le jalo mo momedi le bona ba ntse ba batla ba ba le di struggle tsa bona bo phelo bo botle ba kelello mo momedi tso pula o re ba ka ditlo tsa bo botle ba kelello a re bole ha o thumotho e jelo sa tla me a lo kena spitlile mo momedi mo hlomimani ba le admitwe ke di tentsana le ditaba tse di mo momedi e tsentseng di ka sebetswa ntshana le ditaba tse di mo momedi tsentseng di hloka attention fela tse sa hlokeng ho mhlomi ha ke e tse ding tsa ka dilang fatshe ga qoqa tse ding ga ka qoqa ke ditaba tsa ga ka dula di sessioning e mhlomo ho ditse tharo e mong o na hloka fela ho dula a qoqe le batho hona tjena fela e ibe u ba sharp e mong mo mamedi hlile ke ntho a tla hloka le ne re etse qoqo wena mo re PCFM wena o le motho ntate ho bebe ka bothata ka e ho etsa setswalle mo medi o main dimela
1: yera monga
0: hello dad
1: le we
0: ha tsa ntate mo ye
1: ke o le monga
0: ke tsang kai
1: ke ipile
0: hey ke ba ntate mo kai
1: ke nda de mo khana ne ta ga tso ke la nna ga mo
0: ke wa mo hela tate
1: e ya
0: hey
1: bomme ke batho ba botlhokwa haholo fela ga ba so bone gore ba botlhokwa o se bone ga bona gore ba botlhokwa ga gore ba ka tseba gore ba le bontate ke gore bogolo ba bontate ba kulang lekelelong ba kula ka lebaka la bomme ga ba kule goba ba tshwere ke siki e leng gore ke siki ya tlholego goba o tla fumana gore bomme motlhomong ke ba bararo kapo ke a le mong o ba lesome a ka reng ke tsietsa ntate gore a be le lelapa la gae ga fela a sa e se molekano wa gae bogolo ba bona ke ba reng ntate re tlameha gore ga re mmona re bona tšhelete ga sena tšhelete ga se ntate ande ga o le gongwe le fetang lena gona ke ka lapeng la gae ntate ke ntate ka tšhelete ga sena tšhelete ga se ntate ke mona mo baketeletseng le bakatile le pina e reng ke le ke ile monkeng ga na thuso ga na tšhelete ga na koloi ke motho fela jale taba tse ka reng tseo ke tsona tse keteletseng di etsa gore tiše bontate ka kelelong go fitlhela ba ba fumana motho a sa bona e ka o phela lefatsheng la gae a le mong a sa etsa tse e leng gore difedimo a go a ntse le batho bana fela a ntse a phela le bona ke yona taba e e leng gore e a etsagala bogolo ba taba fela bomme ba teng ba matlha gagolo bo e leng gore ba tshwere malapa ba le motseng ga taba di le thata gore na ba teng mono gotla potso tsa bona ke tse tataisitsang motho wa ntate gore a beteletse a iphumana gore gore be ke ntate o tlamea a be le boitemelo ga fela taba di le teng a tata isitswe ke bomme jale taba tseo ga bomme ba ka ba diela tlhoko ga go mofuta o maatla yolo ka bona maatla ga se ana o nka majwe fela majwe re ka ipofa ona ga nka mo re batlang fela go ba thabisa le ga e ba a ntse a re imela fela tsela re tlo sebetsa ka yona re tlo sebetsa ka thata go ba dule ba thabile nakotlhe ke ka gona re ba siang gae mona ge re o sebetsa le bobeng mo bonang gore ga o ka etsagala phoso bophelo ba ka bofelela mo le ga nka ba ka sebetsa botlhoko ke le mosebetsing ke nagana ka ena pele gona ga nka la ke tloa mo mosadi ya kala bana ba ka ba re o phela jwang ke sia bana ba bangwe ba ntse ba sebetsa kore fela ke bone gore go na le go ke tloe mona monneno a kampa ga e tsana gampe ga ba ga o kena offici go na le go beng ka mosia mosebetsing jele boemo bo ke bona bo e leng gore repale yago ga o fitlhe ga emaano se o sena tšhelete ga se ba bangata ba fumanang kgotso ke ba bararo kapo a le mong go ba lesome a fumanang kgotso goba a e fuwa ke mogatsa gae kapo ke bomme ba bangwe ba motseng goba a sa sena tšhelete o tseba o ka utlwa gaga motse o se o bitswa gaitsedi ya motse o ka o fela o tsebe ke ya bophelo bo kala bo o senyela o le ntate ke yona ntho e tsagalang eno mme bophelong ka ona bomme ba botlhokwa ko o fela batlhokomela botlhokwa ba bona ba tla ba tsebe go thusa bo ntate ka dikelelelong kelelelo tsa bona ditsitse ke a lebogakea
0: lebogatatebosubo monate Danki mashume a mabedi a motso mong ka morago ga rena ya lesome bomedi ke yona taba he e ikgolotso dingata tse batho ba ntate ba kopanang le tsona momedi jalo wa bona mogaotse mogaotsena go hobi gagolo go hobi mo momedi ga ke tsena go hobi o feta pele kapa go hobi gobane re utlwa momedi se re utlwa le dipineng se re utlwa ntate wentse momedi wentse motlhala mona momedi ka pina ye nngwe wena momomedi o se utlwa mminong o se bana bo magangang batho ba bua ka ntle ka o se o bua momomedi batho ba se ba bua ba se ba i-expressa go feta neng kapa neng wena momomedi go se go le gobe gona o se o le thata o lele a bua ka ena tšhelete momomedi tse re se ke phela metlhenyane ya indota must ga go bulela marangrang o bana thabo ke o reketse motho a ye koloi ha o wa skola tebo ke eno o reketse motho wa ha ntlo ha etse motho ha ntlo kana ko ke batho bo phela le bona mona ha o tsebe na o etsa wena o sutwa fela go etsa hona le hani taba eno e ka tshwaga motho ha bohloko mo mamedi maikutlo ke tse dintsa dintho qholotswe dingata molatsa gore halo lailai nna ka nnete he batho o bo ntate ke sutwa go ba o tlisisa empa he ka nnete se ke ipeile hantle gore ke thole bohale ha bua ke a bua ha thutse ke a thola ha bua ke a mamela ho ba motho a ka tloha a bua ka o time fela yo o sa lebellang he ba re thatafaletsa hle empa he ke bana ba bohona ke metswalle le basebetsi mmoho se ke emela motho a botse ke thola tu I'm trying so hard hore ke ba etsise ebe motho wa makalla ebe ke a mojetsa hore ke tsela eo ba re etsang ka yona jale I'm responding likewise utlwe motho a maketse a bone diketso tsa hae ebe ka moramo ke hona a ntsa gutla hanyane ke kopa ke ska ipulela go ba luckily ga ke na molekane ke segodi ei qholotse dingata momomedi e jele le gona re lokela wena momomedi ka tshwara ka thata ga ba tshietse ee jele le o tshietsa gona wa utlwa momomedi ore ga o bobebe ga go bobebe ka mokgwa go ka ga buang ga re tshietsang bontate fela ke batla ko wena momomedi wena o ntse o etsa eng bophelong ba gago ba letsatsi le letsatsi jelo ebile se re kwala momomedi se re phethela jena ga ona taba fela o nagana ka yone he momomedi gore na wena o ikemiseditse go etsa eng go tshietsa bontate momomedi nakong ena o itsemiseditse ho etsa eng ho tshetsa bontate na go nye ga e kwa
2: Kina bua kwa yang jasa nyolo sama khale gore se fitile ka ga masu wa se fitla se haba. Sana ke itse fela ke le tlole ke le bua ka kapetse go itse ke kiketse yo le khala khala pele ke fitla. Ke a dumela le ntse dipotsa le go mogoe go na ke ntse ke bo bothe ke na ke ba bogile dikeng empa le thole ka ga. Ahela. A se ma ja ntse mmane ho nya mo khale ntho ke ke tsa hla. E thole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papa tswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka. Hach. Ke a dumela ke ipuntse mpaolo le mahlalela o mona mate. Ere ke tobe tabi ana ola ka tsa ola tswa se o majanja sutwa mamela PCFM ka hariba
3: PCFM your pulse
4: our life ke tabi tabi mbotsa le ke thagale mpona ke le je je tshwantsho sa bo je tswang
0: ha re kwala tawe tsena mo medi ke tle ke bontsha hore ha o shebwa ditaba tsa batho ba nka mophelo ba bona gore the suicide rate man motloko so tho motho nkile bophelo ba hai batho ba bona tate ba balelo ba palo ya bona hodimo haholo mo medidabeng tsa mofuta ona ha se le sothomana fela la Afrika Borwa le lefatsheng ka bophara batho ba bontate o na le ntho ba imetseng mo momedi ho na le ntho ba sebetsanang le yona e ba imetseng mme se ka momedi ba ka fumana thuso eo ba e hlokang se ka ba ka fumana ditharollo tseo ba di hlokang wena mo momedi hore le bona ba tle ba tswele pele ba phile ba fete diqholotsong tsena tsa bophelo mo beditse ba fetang ho tsona ke tla nna re tswela pele re qoqe re buisane ka tsona ditaba tsena boleleng ba kgwedi ena fela taba bohlokwa ke ene mo medi he hore le wena o ntse o le ntate mong o ka kenya letsoho wa nka ka holo bophelong bo botle ba kelelo ba monna e mong o le motho wa mme etsa bonete ba o kenya letsoho le wena wa tshietsa o tshwara ka thata ya ya ile wena le motho ntate he o tsebo go lukuluhile o ka bua ditaba tsa hao ene ka ngwela ke kwa di bua ho molekane ka tlhong ka monu ditsela dingata hona le ba hlabulli hona le ba huti hona le ba bangata batho ka qoqa le metswalle ya hao ke mogwane re bua ka taba ya setswalle ngwana ebe ho bebe ka po thata ha kae ho etsa jalo wena mo momenti le ntabe e o ka nete batho ba ba gatshe hona re etse metswalle re bentse ho qoqela le batho e subane e le metswalle ya hona momedi e dilaho e mashowe le metse seletseng ka morao hore ya le show me o reng ya le show me le botso le mongwatse e ba ke mantaga ithuta ka sebini ithuta ka mang atame so tlo go kola ithuta ka mang pelo mono ga tla bana bona ka jana ga ketse ka eng hlokomediswa ka eng gutwa ka eng tsile le galeng holola ke lebeletse ka thoko ke machaba bo ka ditaba tsa mofuta ofi Michael Jackson Man in the Mirror

0: Michael Jackson Man in the Mirror re be metse se ke mashema ba be dia metse ro be di fela momedi ke di bile ho reng ya le shume le motso le mong back to your roots of PCFM na le na le le momedi wena ka jona re kete ka eng ho komedisa ka eng ho tswa ka eng tsa silele ke leng ho lona ke le beletse ka tsho kwa ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe momedi re kete ka eng ho komedisa ka eng ho tswa ka eng ka jona kgwedi ena ya Phupjane na le matsatsi a le shume le metse mehlano selemo ke sa dikete tse pedi le mashome ba dena le metse tsheletseng ke le tsatsi le bitswang World Elder Abuse Day. World Elder Abuse Awareness Day. World Elder Abuse Awareness Day. Momedi le kete kwa selemo le selemo ha kgwedi ena ya Phupjane na le matsatsi a le shume le metse mehlano le kete kwa ka ketelopelo ya United Nations mo mamedi morero ka letsatsi lena momedi ko etsa batho go utlwisise be ke bone momedi ka beka kgalemelo momedi ka taba ena e se tlo e tswang ke rona mo momedi ba batjha ba ntseng ba na le maatla a go iketsetsa wena momedi go na le batho momedi ba hlokefetsa maqheku le maqhekwana batho ba seng ba le bagolo wena momedi ba ba hlokefetsa bangwe ba ba hlokomele wena momedi ga ba tshware hantle ke ba bang ga ba tshware hantle ke ba bang na le ba bang momedi ga o se ko sothi setlogolo kae kae se shapa nkgono uko setlolo se shapa nkgono tlo maketso go jwang wa mamela setlolo se dula ga nkgono o dula le nkgono e le nkgono sa le mogolo ka nnete tla ga nkgono ga go etsang setlolo se gathuka jalo ka ngwana se shapa nkgono nte ntho tse jalo momedi ba le se jalo metsameng ya rona monaga tseba momedi tlo tse e tsagalang o mokwira maketse fela rona ko re sa utlwisisena ana wa kgonagala na ana wa ba bangwe mo mamedi ba batloetse fela o tseba gantle o na le motswadi wa gago ga e kwane motloetse gona o ntse etsang o ntsa ja eng ke maria gona wa ntse apara eng o na le dikobo o ntse besa a na le taba ba batloetse fela a o le betse o na le qheko ga e kwane le seng le sa kgone go iketsetsa go na le gane nako ngwe le qheko le o tse ke le o godisitseng o godisitsa o godisa a kannete ko wena yane ga o sa monnagana le monnagana ga nne ka ba gopoleng tlhe momedi ga re nne ka ba gopoleng ba bangwe ga ba ba tshwaka gantle ba ba tlhompholola le ba tlhompholola ke ga ba sana maatla momedi ga bene le motswadi wa gago lo tseba go gale o na ka go shapa o na fela go sana ntho a ka o itsang yona jele ba bangwe momedi ga ba etsa dintho tse setlho gagolo maqhekong le maqhekwaneng a gona tlo sotho mo na le mosanyana ya tshwatlileng ga leqheko mono a kena mono wa ba wa mo tlhekefetsa ke ntho tse re di utlwang momedi tse re makatsang jele di re makatsa gagolo bane batho bana ke ba bangwe ba batho bao momedi go bitseng tlhololofatso go bona mongwe keo e kareng ga a kare a e ka nnete modimo a bele wena kapa ngwana ka o atlege o ka atlegang ee seo a se buang tlhololofatso eno a e buang ka molomo wa gae e ka o etsagalelang ka o tshwana fela ga a kare ga a ka bua go go momedi opposite ya tlhololofatso a o kesa ke mongwe ba bangwe ba batho momedi bao ditaba tsa mofuta di ka etsagalang ga bobebe fele o solo go wena o ikgethele gona o batla ore ba o tlhonolofatse kapo ka nnete momedi gona jale ke maria ga tlameya ge ba tlhokomele ga ba rekele gona ga ba rekele gane ba futhumale ba je gantle disopho ke maria ga keledi baseline a tlotse a tlotse a tlotse a tlotse ga kege ke nako jale ge momamedi gopola ge leqheku la gago ka ban tatemogolo e ka bankgono gotlhe wa tsebe a ke motswadi wa gago kapa ke motswadi wa motswadi wa gago fela wa tseba leqheku di nna gago wa mo tseba gona o tlotse kae koye o ne o motlweletle o ne o bone gore na ntho ntse di tsamaya jang ga ba latlhatlhe batho mo modimo tse ba bangwe momedi ba ntse ba re gopola ntsa tshwara ke na le setlolo sa ka mamantle o sebetsa kae kae batho momedi ba qoqela batho ba bugeka ka gona mo mamedi ba bua ka gona bana ha o tsama ngwana ka o sebetsa kae kae masego bana ka o sebetsa masego bana ka o ba ba qoqa mo mamedi ba breaka bele ha ba thabiseng he ya ke ga ba thabiseng fela ya le pele ke tsala tsa ge dikete ka ntse ka hlokomediswa ka tsala tsa utwang ka tsala tsa tsing lena ila ho mashume a mabedi a metse mera ro fela ke lebile ho renya le shume le botsole mong back to your roots PCFM hle ho tshwa jalo to back to your roots ho tlela mora o e ke le batho hlokomela le batho se ha ke bang le matla bona ha sa le hantle a bona le monyetla ona le mogwa a go yehlela ha go ha ntsha fela o go bona hore ntlo ya ha e ba ntlo yo mmomedi kwa le masedi a no ba bang mmomedi mana hore je le ha ba sa gona ho hlella ditupung bona hore ba gona ho hlwa hantle ha ke ya yo di matla ba le le matla ba
1: tena mase u go tena na muni tabana anta dai go bo ntse o khuile we
2: fuma
3: ya bo se ha di se ha
2: a o le di matla ba yo na di matla ba
4: PCFM your pulse our beat
0: ejalo baba medi PCFM your pulse our beat e mashuma medi metse medi le bile ho renya le shumele monsole bong harie he and I be fly have I told you lately ke Rod Stewart

0: John Legend all of me mo ba me di kana ne ga hlaile he ho kete ka John Legend jelo ka ha ile ene ile re bua ka yena ka jeno he wena mo mamedi ke le ba ho bohle ba kileng ka go le mogahlelong ona wa le nane ho le mogahlelong yohle mo mamedi ke re bile le yona e ile shebele metsi tsheletseng ka morao re ene ile shebele motsoli mong na ke ntse ke le teng e mo mamedi ske wa tshuwa ntse ke le mo Raya horeng ya le shime le metsi meri PCFM your pulse our beat.
1: Dama se go go tla na mo ntshabana. Anta dai go no bonze go hwele. Oe.
2: Ha ke le bo ngwana mme.
3: Anna kharage tsa re sotho o sheng ka ga bo khatsa ke motho o yo be di taba. Maotong pele phatswa ya flush ya me in 20. Dilli ni se se putswa ke se ke tini bo thomo o di maka u. Button down o e metopa in tika. Rally Skalaka Mnandi le hitting. Kima meti anda die. Mo home afati isibiri shangwe za kimi. Ego.
4: CFM, your pulse, our beat.
0: Ejalo mo mamedi ke PCFM your pulse our beat ele shumele bitse supileng ka morao hora ya le shumele motso o le mong eh ke nna ke tswele bona mo mamedi mina wa tsebahle ke tshoka mehla hore ke matletsetle